0: 105.7.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tingaw na niya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa kada ko itong bukulin?
2: Maranag ka ng tutunan kita sa kamot na to.
3: Unsa rin yung bumi mo ato?
2: O na, naniinom ko ato. Upat lang ka-istabya.
3: Unsa klaseng produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nag-i-aplasa na po na ako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Dito sa Joy, enjoy!
6: Saan mo ni uy?
7: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ko kay nag-absent tamang siya sa klase.
7: Ah, mao ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katagan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces.

0: sige, sige, sige, sige, sige. Magtago ko ha. Kung imo kani ko makitaan, musugot ang gyud ko nga imo kong kisan.
1: Ugunya kung dili ta ka makitaan, be.
0: Ay basta magtago lang gyud ko. Sa likod ko suportahan.
2: Basta joy, enjoy.
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Antonit Kasipe sang Alegria President Rojas Cotabato kay nagabun siya sang Yaki Beauty Soap.
6: Yes, sir. Yaki kita nga. No, subo ang beauty soap na blao na gagamit. Mang kusina. Katapos mo sang tamilang boss na smooth gala ka galong, oh. Mga napatumar ko na sado mga 3 days to 4 days. So, muna naro nag-expect gala dayon.
5: Amuin na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
7: Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayod ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit pod na sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: What a 5.7 Enjoy.

0: out of 5.7.
1: Dali ni Hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
2: Oh, niagay ko sa Hermosa ni Hamis jud akong panit. Dami ta ko'y bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niangay man.
1: Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang kini yaki vitamins, yaki baby soap, yaki beauty soap, yaki herbal oil, o yaki herbal capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nagiingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung nganong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
5: Unsaon mo ni uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ko kay nag-absent tamang siya sa klase.
6: Ah, mo ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth yakap.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong makontakt sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
4: Mga taga Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo. Kay naana ang bagong Azalicious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay. Og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa bisan unsang orasa, makapalit ka og lami nga tinapay. Azalicious Bake Shop. Bisitaha ang Azalicious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway, Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azaleasius Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblacion, Caraga. Azaleasius Bake Shop. Azaleasius Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
0: 105.7. Enjoy!

Makisinga long na sa mga paborito mong kanta. Sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.

0: 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI dito. Para dito ang ito. Dito na ako. Nandito ang dugo ko. Kung di nakilabog ko. Sinasan naman ako ang isolate ng kanyang capsule na ako ang Yaki. Iinom ko 3 times a day siguro to.
3: Mga pila po kadlo ni mo giinom to?
2: 3 bitra. Dahil nawag pa. Wala na ito.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga Mabuhay, General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabak pa siya.
2: Nagahaplat lang ko pero may huwag ka ng Yaki hindi matulog. Pagkakuan, gali lang mga anak.
3: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
2: Ay lahi, kaya katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko pa ano dito ato sa Yaki. Nadugay-dugay po na kong labor ato.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo ang Yaki Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
5: Kakyut ni maoy!
6: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you! From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered! Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
0: 105.7 Enjoy

0: pre. Tagana ra good ni pangsa maning ako ang binhuing hayop. Nagsugod ni siya pre sa litrang ay. Kuyawa po. Litrang ay. O siya mana? Isda? Mali ka pre. Ibon pre. Sigurado yun ko anak, ibon. Hapit na pre. Hapit na yun. Way klaro. Dele na kumutag na. Sige no be. Unsa man ang imuhang binuing hayop nga nagsugod sa ay? Ay sus pre. Ako na lang be. Igol pre ba kanagong taas mo lupad ba?
1: Basta joy, enjoy.
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakay date no?
5: Oh, syempre, dan always magkita nakaporma.
4: Nya, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di na ta mag-isgot na dan. Kita man yung mo dan nga, idaran ako.
4: Aw, ayaw paluya-luya. Ay para dali maipit ba?
5: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
4: Ay nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Ug makondisyon po na imong love life.
5: Tinood ka dan. Pasistingado ko anak dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan, oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule.
8: Ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
7: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
1: Ate, ano yan?
10: Joy FM.
11: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day, with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
2: What a 5.7. Enjoy.

0: 105.7
1: Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Sayra Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Gisabunan lang og Yaki Baby Soap.
2: Inoolbay ako ya kay allergy di siya sa tanong bitaw unsa ra ko isabon man bitaw iyang dalungan kanang magduga manggood nya iya pung ulo basta nang iyang panit ba kanang magpanukal-ukal bitaw basta lain na gamito na kong sabon nya. Ug problema lagi ko kuya kay unsa ako itambal ba nya ni sulay kanang inyo bitaw product nga Yaki Baby Soap nya. Baro bigyan siya nakaayo kuya kanang nauga na ginula na gidron.
1: Yan ang Yaki Baby Soap, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
4: Maybe pa ito sila, pagdiraan pa ilang kidiyaki vitamins.
5: Masa pa-epekto po sila sa kidiyaki vitamins?
4: Kalaunay na maunoy.
6: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, San Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
8: Dito sa Joy, enjoy!
9: Joy FM! Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
10: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo kay naana ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami na tinapay. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway, Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
9: 105.7 Enjoy

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani ako mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manalang siya, kung makainom ko anagod, lagsik, kaya akong lawas surminti. Kailang lihok ko na sa balayba, mainom na nagod akong banana. Pagpahulay sa gubibibro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na! Joy
6: FM! Unsaon mo ni Uy?
7: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tumanggod siya sa klase.
7: Ah, mao ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Kadaman ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth Yakap.
8: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.

0: Pre, tagana na good name. Ang siya maning ako ang binhuing hayop. Nagsugod ni siya pre sa litrang ay. Kuyawa po. Litrang ay. O siya mana? Isda? Mali ka pre. Ibon pre. Sigurado yun ko ana, ibon. Hapit na pre. Hapit na yun. Way klaro. Dele na kumutag na. Sige no be. Unsa man ang imuhang binuing hayop nga nagsugod sa ay? Ay sus pre. Ako na lang be. Igol. Igol pre ba kanagong taas mo lupad ba?
1: Basta Joy, enjoy.
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
5: Oh, syempre, dan always magkita nakaporma.
4: Yeah, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di nata mag-isgota na dan. Kita man yung mo dan nga, idaran ako.
4: Oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
5: Well, kapalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas o makondisyon po na imong love life.
5: Tinood ka dan. Pasistingado ko anak dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan, oy, murag nabaguhan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessive Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Royal Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto to sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ate, ano yan? Joy
8: FM. Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo kay naana ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami nga tinapay. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway Purok 13, Anuling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblacion, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.

mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kumpleto sa inyong panginahanglan. Na sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser ug daghan pa kaayong mapilian. Napud sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. Ug ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center, ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: 105.7.
1: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
2: Baby pa po sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
3: Masa pa ipekta po sila sa kidiyaki vitamins?
2: Kalaunay na maunol.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo Sakatiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
5: Dito sa Joy, enjoy!
6: Joy FM! Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
0: 105.7. Enjoy sa morning.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan mga higala. Ako po si Mami Joy. O ba napunta sa atong tulumanon yaman ng kalusugan ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory mga higala. Nagahimog epektibong Yaki Liniment Oil o sa alternative medicine. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, o ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto mas epektibo dapat subukan ninyo. Ang Kini Yaki Vitamins mga mami, dako kaayo ang mahimo aron makabot sa atong mga anak ang ilang pangandoy nga mo tangkad pastilan kay og babae na magguan mag Miss Universe. Bright, himsog, ligon ang bukog tungod kay kompleto sa nutrients ang Kidi Yaki Vitamins. Gikan sa chlorella growth factor, taurine, lysine, B complex, vitamin C, E og A ug uban pa nga mga sagol ni ini. Mao ka na ang nagahatag og maayong panglawas sa mga bata, mga mami. Nasayod kita nga dili tanan bata dunay gana nga mukaon. Bisag unsa pang bitamina ang atong ipatumar kanila. Mao na ang uban mga ginikanan maglibog kung unsay ang ngayan nga himuon tungod wala gihapon gana nga mukaon ang mga anak. Maong mas stress na intawon ang ubang mga mami. Kung ang imong anak mao ka na ang problema, ayaw kabalaka. Basta ang importante, ginahatag nimo ang eksaktong bitamina, hilabi na kining Kidi Yaki Vitamins. Huna-huna ang importante nga, bisan o wala siya, gana nga mukaon, himsog siya, wala siya'y balatian. Kay kanang Kidi Yaki Vitamins, mga mami, kumpleto ka na sa nutrients. Kay dunag yoy ubang mga bata nga pilian og pagkaon ang gusto instant kanang pansit canton og noodles og mga pinirito inana ang mga bata sa maong mga paborito sa mga bata nga sa tan-aw nimo walay sustansya nga makuha mamahimo man nimo kini sa gulan og mga gulay nga makapagana kanila para kadtong sabaw naay mga bata pudi mo kaon og sagbot. Oo, pero kadtong sabaw maoy ipahigop sa ilaha. Importante usab nga kanunay ginasulti sa mga bata ang mga maayong butang sa pagkaon og gulay og prutas. Kadugayan mo kaon ra na sila basta ayaw lang kaayo pagustuhi sa iyang gusto nga sa tang-aw nimo dunay dili maayo nga ikahatag kaniya. Kailangan mangud na mga bata nga istoryahon kani makapaayo ni sa imuhang mauni-mauna. Unya kaon pod ka. Nya, muhungit kanila. Nya, ikaw mami, magkain ka. Ay, hindi, ayoko niyan, hindi ko paborito yan. Nako, ay, hindi, ayaw din. Oo, kailangan makita nila sa ato ang kita man, gustong gusto nato. Kita bitaw mga ginikanan, maguulman yun ta kung dili nato mahatag ang gusto sa atong mga anak. Maong unsahay, makalimot ta nga, makadaot na di ay kanila ang pagka kanang tanang gusto nila atong ihatag nga wala na lang nato ginasuta kung makaayo ba kini sa ilaha. Dili ka na ang pagpangga sa anak mga higala. Pag dili pwede, dili gyud pwede, pero laging may explanation. Aduna kitay perming paliwanag pagpasabot sa ilaha kung nganong dili pwede. Mao nga basta suliran sa pagkaon sa inyong mga anak, ayaw kalimti nga ipatumar ang Kidi Yaki Vitamins aron makasiguro ka nga himsog siya kay kompleto sa nutrients. Ang Kidi Yaki Vitamins sama sa nahisgutan nato ganiha mao na nga giingon namo nga kining Kidi Yaki Vitamins dili dapat mawa kini sa inyong mga anak gikan sa 3 ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Bahala na gagmayra sila og kaon basta adunay Kidi Yaki Vitamins kompleto na ang ilahang nutrients. Makita nimo na mga bata payaton pero alsaha. Bugat kaayo. Oo. Nya healthy na sila, dili sakiton. Mao ka na ang ginaawhag namo kamo mga mami, mama, nanay nga og aduna kamoy gustong ipangutana, i-text lang sa 0928-6767031. O di ba kaha? Himsog kayo si baby tungod sa Kidi Yaki Vitamins, i-share na nato sa uban natong mga kababayan. Paminaw nato si Kuya Loy para sa ato ang mga kababayan nga padayon nga nagagamit og Yaki Products.
2: Sa mensaheng kipadala sa tong text line, Mami Joy, text gikan sa cell number 09072284605. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Kidi Yaki Vitamins. Kay mao akong gipatumara sa ako ang anak karon nanambok na gyud siya kuya og himsog kaayo. Bright pod og dali tudluan kuya. Si Rosel Dianne kuya. Mualaman ka to, Mami Joy, ang text nga ito na tagapagtagad, wa na kita igong oras sa tong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan, gidalit sa Yaki Laboratory, tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy, laging tandaan, yaman ang kalusugan ingatan. Daghan ka ayong salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental. 105.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Karagat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas, kani akong mga gibati-bati sa pitsatiil, manan siya kung makainom ko anagod, lagsik yun akong lawas surminti. Kailang lihok yun ko na sa balay ba, mag-inom na lang ako ba na na pagpahulay sa gubibibro, nalipon naman ko sa inyo nagtanaw, pag makainom po Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na!

mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit ng shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila'y smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser, ug daghan pa kaayong mapilian. Napod sila'y mga furniture, sala set, dining table, o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch, makita sa Purok 4. Barangay Central, ang ilahang Caraga branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. O ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center, ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: Kami na tinapay. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manai Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manai, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami nga imuhang balik-balikan. Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering, ug dagkong okasyon? Kaya na mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na! Taas na po ang bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar. Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Ni kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J
1: Solarista ngani, liwanag sa gabi at sa umaga lagi.
2: Udto na joy.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM.
0: Sa Caraga, 105.7.
2: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
3: Kanang ano magud akong manghud sa nagagwa siya, daghan kay sa pangos. Dihaplas na mo, Yaki, uwin, sa gagabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis man ko. Mopod akong ginhaplas. Ako mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
4: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nagiingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon taog kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Ka-cute ni Maoy!
7: Unsaon mo ni uy?
8: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ko kay nag-absent tamang siya sa klase.
8: Ah, mao ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, ug uban pa.
7: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
9: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
0: Unto the joy. It's such a good vibration. Unto

0: my
1: 105.7 Joy FM.
2: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
3: Mauna, lain kay kung gibati mga parte sa kuan ko, lawas maglisod ko paginhawa o niya. Murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato bang kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gyud akong gipaminaw sa akong lawas. So, nakainom ko, gipatry na ako sa tanan ng mga pamilya ngayon anak. Okay, good job, gihapon sila sir, pati papa na ako nga muna mga arthritis, tanan, mas healthy na karon akong papa, sir.
2: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
4: Mami, gusto ko pong pumuti, kuminis, para beautiful, mami.
5: Problema ba yan? Glutagency lang ang katapat niyan.
4: Glutagency, mami? Ano yan?
5: Ang Glutagency ay binubuo ng glutathione. Antioxidant yan. Lilinisin ang ating internal organ, lalong-lalo na ang atay natin. Nakakaputi yan. At ganun din ang collagen. Siyempre, ang collagen, anti-wrinkles yan. Para di magkaroon ng kulubot ang ating mukha. Mayroong vitamin C din. So, kung ang glutathione, collagen at vitamin C pagsamahin, eh talagang puputi ka, kikinis, kaya beautiful ka.
4: Ah, yun pala, mami. Eh, di pwede na ako mag-glutathione.
5: Sureness. Right away.
4: Yes. Thank you, mami.
2: Ang Glutagency, mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Ate, ano yan?
8: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
9: Udto na Joy!

0: 105.7
1: Joy FM. Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lost 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwaye ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sulod niini. Magalimpyo sa mga ugat gikan sa pinakagamay ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan nga herbal Viagra. Mag Okira Coffee 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka? Babaye nga galo. Mag Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra, naana sa mga butika.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa atong klarohon, maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nga sulayan ninyo.
4: Dito sa Joy in Joy!
1: Joy FM!
5: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
6: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
5: Free vacuum, free armor oil, og free tire block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
7: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.

0: Mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan.
1: Yahoo!
0: Na sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser, ug daghan pa kaayong mapilian. Napod sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch, makita sa Purok 4. Barangay Central, ang ilahang Caraga branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. O ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo. Discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center, ang imuhang kasaligan kada adlaw.
2: To the joy.

0: Nay, nay, unsa ni ka tinuod na nag-ingon sa ato ang mga silingan na anak daw ko sa gawas? Ayaw siya nagpaminawa undo. Basta sigurado yun ko nga gibuhat ka namo sa sulod.
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin mi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
5: Dali inawagtang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
6: Kana magtindog og dugay gani, sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
7: Unsa ka daras ka nagatumar og bilongga, ma'am?
6: Morning o gabi nagatumar ko. Pag makainom ko, halimbawa manakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
5: Maoka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
9: Kakyut ni Maoy!
8: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering, ug dagkong okasyon? Kaya na mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na! Taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar. Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maasahan. 4J mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo kay naana ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto ng mga tinapay og pilia ang ilahang lami ng birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami na tinapay. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway, Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. Og para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
2: Tudto na Joy.

0: 105.7. 105.7. Joy FM.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa pangit ni Ini.
2: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa pangit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang pangit. Gani, gingnan siya kaya nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na itong Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo
1: din. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Hello po, ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids, Kid Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kid Yaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Mami, Mami, thank you po.
0: Ang kwento ng buhay mo.
1: Yan ang tinatawag po natin na mga success story, di ba?
0: Minsan, ikay bigo.
1: Kanang gugma nga ginatago, ibig sabihin, dili maayo.
0: Minsan, luhaan.
1: Apan, mintras nagatubo ako, ako gayod gibati ang kalisod sa kinabuhi.
6: Kung tayo ay matanda na.
0: Mga nagdaang alaala na kay sarap balikan. Minsan, masaya.
1: Eto, Mami Joy, pakaon na lang sa ilaga ang iyang itlog daw.
0: May mga pagsubok.
1: Mintras buhi ta, aduna yud kitay problema. Maumanay kambal sa to ang kinabuhi.
0: Huwag kang bumitiw. Kapit lang sa Dear Mami Joy. Dear Mami Joy, dahil nandito lang kami para sa inyo sa 105.7 Joy FM tuwing alauna hanggang alas tres, Lunes hanggang Biyernes. Dear Mommy Joy. Dear Mommy Joy. Udto na Joy!

6 na minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Ayan, napakainit ng hapon dito po sa Kidapawan City mga ka-joiners. Kaya kumusta po ang buong South Central Mindanao? Sa ito ang mga ka-joiners sa Bislig, Surigao del Sur, ang mga nagkasunod sa 99.3 Wow FM, o ingon man ang naa sa Pagil Bay, sa Misamis Occidental. 87.7 Joy FM, Assalamu Alaikum. Sa ito ang mga ka-joiners na mga Muslim, o ang kinatibok ang probinsya sa Davao Oriental, ang mga nagalanog-lanog ng 105.7 Joy FM. Kauban nato dito sa Davao Oriental si Danda Landan, o ingon man si Lowy Simon. Siyempre, sa tanang nagasunod din sa 102.3 sa North Cotabato, South Cotabato, Davao de Oro, Del Sur, o sa tanang mga lugar nga maabot sa ato ang radio. Cotabato City, og ingon man sa Maguindanao, mga taga-Parang, Assalamu Alaikum. Sa kanulangon ng mga pag-arito no sana mga Eranon, Matanog, Barira, Boldon, oo, Mapia Malulom. Ito na po ang ating programa ng Dear Mommy Joy. Welcome po mga ka-joiners. Sana po ang lahat ay nakapananghalian na. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Partner ko po ngayon si Pomelo Joy, siyempre mga ka-joiners. Pampagana, unang awitin po para sa ating lahat.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: Twelve minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon o ng bahagi po ng ating programang Dear Mommy Joy. Naka-live streaming po tayo ngayon mga ka-joiners kung may gusto po kayong pag-usapan. Pag-usapan po natin yan mga ka-joiners. Ha? Padala lamang kayo ng message dito po sa ating live. At kung gusto ninyo magpagawa sa inyo hang gibate, ayan. Karong panahon na kabalumo tungod sa kalisod sa panahon, mga mag-asa nga kulang og kahadlok sa Ginoo, gubot kaayo ang kahimtang. Oo. Adunay mga misis nga madalas nagrereklamo dahil nga sa kahirapan ng buhay, pagkatapos si Mister pasarap lang sa buhay din ang ginagawa, barkada, pala painom-inom, palasing-lasing. Oh, tapos pag mo reklamo si Mrs. Tukon, ana god, naana diri sa amo aba, duol. Tuokon ang asawa kay sa sobrang kahubog. Oo, gusto pag uli sa balay walay pwedeng amutingog. Oo, gusto kuhaan og katungod ang asawa nga bisan og mangutana lang man. Oh, kanang asawa nga nagtrabaho og gabi unya adlaw matulog, luoy kaayo. Unya kog manawag tungod kay hubog, dili kadungog kay tulog lagi kay adlaw ang trabaho. Unsa pagkatapos tuk-on ra in taon kaluoy. Unsang klaseng bana na aka? Niagwan tahon pa bagyapon na nimo. Tayog ako na biyain na oy. So kung naamoy mga inana ng problema, sige daw. Pwede na ninyo ipadala dari sa ato kay atong istoryahan. Maricel Jano, good afternoon daw, Mami. And also from Rizal Rose pa daw, Mamontayaw. Mami Joy, maayong hapon. Greet na ko ang family Mamontayaw, Lad, Sagidan, Samia, Samiana, Bilbao, Ongkay. Yan lang, Mami. Salamat sa pagbasa. And also from Vivian Labawan, Latimbang. Maayong hapon, Mami. Shout out ko sa akong Mama Lilia Latimbang diha sa Barangay Gubatan na namingaw sa inyong programa. O, naminaw siguro ni. Naminaw sa inyong programa. Watching from Catanduanes, live po sa FB. God bless you po, Mami. Daghang salamat kaayo sa mga nagtanaw karon sa ato. Ah. Halya Iman, Mami, shout out dito sa bahay. Nakikinig sila Ina at Hania at Andolana. Thanks, Mami, from Halaya Iman, from Marbel Matalam. Ayan, mapya pakikinag. Espriya Ranza Dumangkas Biong, pa-shout out Mami sa husband kong nag-aabang sa programa mo si Mr. Ronnie Dodig at sa apo kong nakikinig si Aliyah Dodig. Watching from Layog, Pagalungan, Maguindanao del Sur. And also Viv Mabayamban Madanlo, thank you for watching. Agnes Mangiob Pua Huelar, miss you Ness. And mga pipila sa mga ka-joiners nato kana nga nauna o nga magpadala sa ilahang message. Ayan mga ka-joiners, mga mami, bago ko makalimutan, nakapag-giriyaki vitamins na ba si baby? Dapat si bebe nakapag-giriyaki vitamins na. Kay ang mga bata nga nag-giriyaki vitamins, kanang bright na sila, tangkad, unya kanang dili masakiton, dili basta-basta nagasakit, magpaligun po na sa bukog, mauna nga, mga 6 months kung nagadidi sa inyo, pero kung wala, 3 months pwede na kaayo na para magligon pod ang ilahang bukog. O, di ba? Wala gid may problema mintras nga nagadako si baby. So, sulayin ninyo ang kidiyaki vitamin. Sa wala pa nakasulay ka ng mga nakasulay na, nahala, sige, ipadayon. Ito na po ang kasaysayan na atin pong tutunghayan mga ka-joiners. Matod pa niya, Dear Mommy Joy. Maayong hapon, Mommy. Og sa tanang nagapaminaw sa imuhang programa. Tawagan lang ko sa pang-

pangalang Iman. Emmanuel ang tinuod na ako nga pangalan. Nagsulat ko ni mo, Mami, kay gusto gyud na ako mangayo og tambag. Minyo na ko, tulo kabuok ang akong mga anak. Pero gagmay pa sila. 5, 3, ug sobra isa ka tuig. Puro mga babae. Love kaayo na ako ang misis. Tungod lagi kay amo na ako ang iyang mga ginikanan. Nanarbaho ko nila. Isip usa ka family driver. Ako ang nagahatod sundo sa akong asawa. Adtong nangamo pa ko sa ila. Dili man sa paghambog, Mami. Ingon nila, gwapo kuno ko. Tangkad. Wala lang ko nakahuman sa college. Ug tungod lagi kay maayong tao man ta. Bisag asa ko manarbaho, madawat gyud ko. Pero din higyud ko nagdugay sa pagiging family driver. Gikan pa sa iyahang pag first year college, ako na ang nagahatod. Tungod lagi kay na ako'y gamay pod nga abilidad. Kabalo ko mga rate. Kauban gyud na sa pag-interview sa ako sa iyang papa. Siguro tungod kay kaning mga tao nga may mga kaya sa kinabuhi, ambo tugon sa eginalikayan. Siguro kanang mga daotan pod og mga panghuna-una. Tungod kay gwapa, humot ang ako ang estudyante nga ginahatod. Sayo pa gyud nami, ligo na gyud ko ana. Ningkamot gyud pod ko bisag kulon nga makapalit ko para humot pod ko. Kada bulan gyud ko nagapagupit, usahay tulo pa lang kasimana. Unya naga ilis gyud ko og maayo, nakasapatos, inigmuhatod niya. Hangtod usa ka higayon, second year college na siya ato. First semester. Dito pa lang yun may nagkasuod. Sa isa katuig nga pag first year niya, pagsakay way tingog, pagkanaog walay tingog. Aduna pod pa'y kahilumon siya. Katong first year o second year college, first semester siya. Dito may unang suod nga sa dihang nalipong siya. Pagkalipong niya, nakasandig siya sa ako, ah. Huwag ingon pa niya, kuya, palihog ko sa ako ang bag. Na ako'y tambal diha. Dali-dali na ako gagikuha. O gihatag sa iya, ha. Dito gibutangan lang niya ang iyang ilong. Niya pagkataod-taod na okay na siya. Ingon ko sa iya, ha, ma'am, ay na lang siguro tamo dayon sa eskwelahan. Manguli na lang siguro ta. Pero ingon niya, dili, diretso lang ta, okay ra ko. Nabalaka ko. Mauto nga pag-uli na ko, gisumbong na ko sa iyahang mama. Mauto nga, gimessage sa iyahang mama nga manawag kung kinahanglan niya nga muuli. So kadato, inigbusakay siya mag-good morning na sa ako, ah. Mag-thank you na og mukha na og. Nakaingon ko sa akong kaugalingon, ay salamat.
nawala na ang kasuplada. Moto ginapanid-an ako kung unsa ang mga hilig niyang prutas, unsa ang mahilig niya nga mga pagkaon. Sa dihang permina na ako makita kung unsa ang mga hilig niya. Inig na ako'y kwarta. Magpalit ko. Ako nang hugasan daan. Kung prutas naka-slice na, ginabutang na ako sa Tupperware gagagmay. Lipay kaayo siya. Ug lipay pud ko kay ginakaon niya. Kay sobra na siya maka diet. Muna nga fruit ang gusto niya. Sa laktod ng pagkasulti ni Mami, tungod ato, na-develop may sa usag-usa. Pero, giingnan ko niya nga naado ko na siya uyab. Ingon ako sa iya, wala lagi ko kakita niya. Huwag matod pa niya nga, classmate ra na ako. Nibati ko og kabalaka. Bisan tuod og perte na kong ibuga niya. Pero, dili na ako pwede asahan. Kay anak sa ako ang amo, bali amo na ako siya. Dato o gwapa. Hangtod nga tulo na lagi ang amo ang anak karon tungod kay ni adtong higayuna. Nakita na ako nga masulubon siya. Ug tungod sa iyang pagkamasulubon o sa kahigayon, giingnan ko niya nga. Dili ta mo adtog eskwelahan, kuya. Ubani ko kung asa na ako gusto nga mo adto. Gidala ko niya og layo. Dayon, gidala ko niya dito sa usa ka motel. Giingnan ako siya nga, ma'am. Ano na aman ta diri? Gusto ko magpahuway, kuya. Boto giingnan ako siya, sige. Pero diri ra ko sa sasakyan. Siya dili, baba diya. Pag-abot dito, nag-istorya siya nga. Bulag ko na sila sa iyang uyab. Tungod kay irresponsable, dili nagatuman kung unsa ang mga sinabutan. Third year high school pa daw siya. Nauyab niya to. So dugay-dugay na, mami. Nakauna-una ko nga nag-all the way na ni sila. Tapos din kakusuman siya sa ako, ah. Grabe daw siya nga nasakitan. Niabot man sa punto nga wala na ko kabalo sa akong gibati. Mura kog magkumbulsyon. Grabe ang akong dughan kakuba. Auto wala ko nakaantos. Ako siyang gihalukan. Kunya karon, mami, kay nimbalos naman siya. Wala na'y dagang istorya. Pagkatapos, namatngonan na lang namo. Naniabot na mo sa, naabot na mi sa punto nga nabuhat namo ang usa ka butang nga buluhaton sa usa ka magtiayon. Kabalo ko nga dili na siya berhen. Ug dayon kibati ko og kadlok. Nakauna-una ko nga unsa kay gusto aning babayhana. Ug sukad ato, permi na siya mag-cutting classes. Kay permi na ko niya ginadala sa usa ka lugar nga susama sa among giadtuan. Ug bisag wala ko nang ulitaw niya, nahulog nga naging kami. Tungod sa amo ang ginabuhat. Butong giingnan ako siya nga, ma'am, unsa man ang atong gibuhat nga naabaya kay uyab. Mapatay taani sa imuhang ginikanan. Insa ayaw ka balaka. Ako na ang bahala.
ayo pagmam sa ako ah. Sugod karon Eman. Tawag ako sa ako ang pangalan. Maoto. Tungod sa kadakong kahadlok. Wala ko nakaantos nagsumbong ko sa iyang mama. Kung unsa gayod ang tinuod nga hitabo. Parteng sukuha sa iyang mama. Kaya ngano ko nung nagsunod-sunod ko. Hangtod, ipanguta naman ko kung unsa'y nahitabo. Isumbong na ako ang gikan sa primero. Kaya nagbulag ko doon sila sa iyang uyab. Oto, ingon sa iyang mama, may uyab na di ay siya. Third year high school pa daw siya, ma'am. Pero ma'am, maapod ko'y sala. Gakos man siya sa ako ah, pagdala niya sa ako ah sa motel. Niya lalaki ko, ma'am. Kabalo ko nga gikinahanglan ko niya. Mauto na ay nahitabo sa amo ah. Iyang gitawag ang iyang anak. Ug ako. Nangutan na ang iyang mama kung pila nakahigayon nga nahitabo na ug kanus ang nagsugod. Ako ra ang nag-istorya nga anang adlawa o niya sunod-sunod. Mauto. Pila ka adlaw, dili na maeskwela. Magsige nag-away sila sa iyang mama. Kaya nga nung dili mo eskwela. Hangtod nagsuka-suka.

pauto kay namin yun naman, me. Naan na may mga anak. Naan na po siya'y maayong at trabaho. Kay usaman siya ka-accountant. O gani naghangyo pa unta siya sa ako ang mga eskwela o padayon. Kaya nang ambisyon man di ay na siya nga mamahimong abugada. Pero giing na ako siya dili na to kaya. Maulot ta sa ibang mga ginikanan. O ikaduha, makita na ako mami nga pagkahuman gipahimuan og balay, di hato hagan may og sakyanan. Murag wala na masyado na kay alam sa amua. Bihira na mo adto kung paadtoon sa iyang anak. Og ako halos din ako mo adto sa ilaha. Kay grabe ang akong kaulaw nga ako ang gibati. Kabalo ko nga ginaprotektahan lang nila ilang image sa publiko. Og kabalo ko nga frustrated kaayo sila sa ilang anak. Oto gusto ko nga maning kamot na lang. Hantod nga ang akong asawa na mismo ang nagsulti nga. Batiyon gyud ako nga hantod karon. Nasuko gyud ang akong mga ginikanan sa ako at tungod siguro kay driver ka lang namo nga ako ang nabana. Nagsugod na siya nga mabuy-buyan ko niya. Pero ginadawat na ako mami tungod kay wala na ko'y mahimo. Naan na may mga anak nga gadagsunod-sunod. Kay mo ay gusto niya nga tulo ang iyang anak. Nga tungod doa bisag balay lalaki. Okay ra sa iya ha. Mao karon na ako'y gamayang negosyo. Pero ang problema na ako kay dili siya mukuha og katabang. Pagka-Domingo mami ako ang manglaba. Ako ang mamalansya. Palimpyuhon ko niya. Samtang siya nag-outing kauman ang iyang mga katrabaho, mga friends niya. Bisag kasa, wala gyud ko niya ginadala sa mga outing niya. Pero maayo ang iyang pagtagad sa ako ah. Muingon lang siya sa ako ah, Daddy. Ikaw lang mabilin. Nakakat-on na po siya og inom karon. Nakita na po na ako nga nagapanigarilyo, talagsa. Niabot ko sa punto nga gusto na nako siya badlungon. Pero gapabilin gihapon sa ako ah, ang kaulaw. Tungod kay gapuyo ko sa balay sa iyang inikanan. Nasakay ko og sakyanan sa iyang ginikanan. Og mas dako siya og kita kaysa sa ako ah. Sincere ako ang kita. Samtang siya. Naapot siya share nga kada bulan nga makuha sa iyang mga ginikanan. Wala na kumalipay mami karon. Luyo sa akong pagigugma sa ako ang asawa. Pero sa iyang pagtrato sa ako ah, karon. Nawala ang ako ang pagbati. Gikasal mi. Pero nga nung maingon siya nga, ayaw ko na unaan ang ato ang kasal. Kung unsay gusto na imo pagsulti lang, kay hatagang kataka o gagawasan. Wala pod ko nakakita kung naabay mi marriage certificate. Gipakasal mi dito sa lugar sa iyang lola. Mao nga, wala gyoy naka-appeal sa mga tao diya dool sa ila. Pati sa ako ang asawa. Kaya ang trato niya karon sa ako, amurag boy lang gihapon nila. Nagapaningkamot man pudunta ako sa among panginabuhian. Pero ako'y himuon niya ang tagalaba, tagalimpyo. Mamalansa, mutunggiin na nako siya nga. Maguha na lang taog katabang bisag maglaba og plancha na lang. Dili na nako ni kaya. Pero ang giigo niya sa ako aagwanta ha. Kay wala tay kwarta para isuhol sa katabang. Wala na ko nakaantos mami. Nakig-istorya ko sa ako ang mama. Gihilakan ako ang mama kung unsa ang maayon akong buhaton. Giingnan ko sa akong inahan anak. Basin

hangtod kay wala gyud siya naigugman imo. Basin tungod kay ni atong hikayuna. Gusto lang nila nga masalba ang ilang kaulaw. Ug mauna karon may gawas na kung unsa ang tinuod. Dili ko mo hukom ninyo kamo mag-asawa mismo ang makasulbad sa inyong problema. Oto, naghilom na akong mama. Og naghangyo siya nga dili siya maapil sa among problema. Ingon siya, wala man pod ko'y mahimo. Kabalumang ka, pobrita. Kabalumang ka anang pobrita. Wabay mo ila na to. Motong wala na lang ko nagdugang og istorya pa kay naluoy ko sa akong inahan. Anong gusto na ako ipangayo og tambag sa imuha, mami? Wala naman ko ipagbati sa akong asawa. Pero gagmay pa in town ang akong mga anak. Unsa ang maayon akong buhaton? Daghan kaing salamat, mami. Hinaot pa unta matambagan ko nimo. Pinin na lang kutob. Ang imong magtatampo, Eman.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: 44 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Nasa ikalawang bahagi pa rin po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Thank you for watching, Miriam Balabagan. Greet lang na ako. Ako ang bana nga nagapaminaw ni mo si Joseph Aliding. Greetings from Lady Moon ng Ilian Matalam, Cotabato. Salamat sa pagbasa, Mami. And also from Jocelyn Budadong. God be a Mami Joy. Greet ko sa ako ang Auntie Bidi, Uncle Jovito, Felix, Tia Melinda, Budadong. Ako ang mga egsoon si Expedito, Junjun. At sa ako ang mga silingan dari sa Bilawan, Mati City. O greet ko sa akong pag-umangkon na birthday niya ugma. Salamat, Mami. Naunta to'y pangalan si pag-umangkon. RJ Magno Vlog, thank you for watching. Abigail Madalio, Mami, maing hapon. Shoutout sa ako ang kaiban dere sa office na si Ma'am Fuji Madalio. And J.Ann Ombon, God be a Mami. Shout out ko diha sa Old Makopa, Sitio Iwad. Nga always naminaw sila Mama Jerna Papanoli sa imong programa, Mami. Og sa ako ang mga manghod nga badlungon. Joey and Jimbo, salamat po. Bing Kanunayon, Abelianosa, maayong hapon. Thank you, Bing. Marites Diano Omani Vlog, okay ka na, Tess? Wow, lipay gayod ako. Pag makita ako kan mo, Mami. Madayo na doon. Da Mami nga di pantuyan, mainitay nga di Mami. Please pakitog-tog ng sonata na miss na kita. Oo, para sa iyahang baby. O, anak na, malampasan na ragi hapon na ni Muga Marites. And also from Genevieve Stahl, maayong hapon Mami, pa-shoutout po dito sa Libungan North Cotabato. Pila na jud kaadlaw ang init diri Mami, wala na'y ulan-ulan. Pa-shoutout po sa Vistal family, Liano and Bintayo family. Thank you. Emil Basikong, good afternoon. RJ Magno Vlog, shoutout Mami sa Tagapalo, 4 p.m. sa Brickery. Agbot sila, thank you for watching. Hello sa Silat family. Irene Lagungan, good PM Mami. Pag-greet ako sa Lagungan family, request ako ng kanta Ikaw ang Kusog. Salamat po. Ano mga pipila sa ito ang mga ka-joiners nga man naka-live karon, 47 minutes na po. Makaraan ang alauna ng hapon. Balikan natin ang ating letter sender na si Eman. Magandang hapon sa iyo, Eman. Dagan kaing salamat sa pagpaambit sa imuhang kaagi karon, Eman. Mo na lisod gyud gyud. Lisod gyud kaayo, Eman, no? Kanang mabuot ta sa kanang maminyo ba nga kulang sa gugma ang partner, no? Unya bisan og unsa pud kadako sa imuhang paghigugma. Inig inana na ang himuon sa imuha. Hindi ka na nire-respeto, mura na lang ka og tao-tao, kana bang sangpito na lang ka kung may pangangailangan, alam mo yung mga ganon. Gibati na ako, no? Kanang imuhang gibati. Nasabda na ako, I mean, no? Kanang nakasabot ka ayoko sa imuha. Pero ang desisyon, ana, na aragyod sa imuha. Kay kung ako ay mong pangutanon, inigdili na ko malipay. Dili gyud na ko ginapamugos ang ako ang kaugalingon. Ilabi na kay kong ingon ana, ako taas man ko og pasensya. Sama sa imong ginabuhat. Pabuta bungol. Oo, usahay magpaulipon sa gugma. In ana good. Pero kanang inig mo abot na sa punto nga bisan unsaon pa nako og paningkamot. Pero dili na nako mabati. Hindi ko na maramdaman. Dili na pod nako ginapugos ang ako ang kaugalingon. In other words, nagabilin pod ta og respeto sa ato ang kaugalingon, di ba? Og paghigugma sa ato ang kaugalingon. Dili kay sila na lang perme. Oo. Gani man sa akong pagkaagwantador pod eman, nabuo na ako ng I always sacrifice for the happiness of others. O, diba? Kung hinay-hinay, kung mabaw lang ka og pasensya, dili ka makaabot sa ingon ana. Sometimes, ikaw na lang ang gusto nga magantos para sa ikalipay sa tao nga gusto ni mong magmalipayon. Para sa usa ka tao nga gusto ni mong sabton. Pero, tao lang po. Hanggang kailan? Ilabi na kung ramdam mong inaabuso ka na. Na alam mo kung ano ang ginagawa niya. Na yung kabaitan mo, yung pagmamahal mo, inaabuso niya. Yung inahin. Siyempre, mararamdaman naman natin yan, di ba? O dili po ta siguro masugot nga. Mawad-an na lang yun po ta og respeto sa ato ang kaugalingon. Bisan unsa pa nato kagusto ang usa ka tao. Bisan unsa pa ang gusto nato barugan. Pero pag moabot na sa punto nga murag teka muna, asa na di ay ko. Di ba? So kinahanglan natong bumitaw. Kanang imong ginaingon nga wala na kay gugma. Precisely. Unsaon pa may pagbati ni mo ana? Nagihimo na lang mangka og boy diha. Ikaw ang tanan nga mohimo diha sa balay. Pait pagyud kaayo kay dili mo kuha og katabang. Kung di siya mo laba, di siya mo plancha. Dapat magkuha gyud siya og katabang. Dako mangka siya og income. Dili kay ikaw nagapaningkamot man pod tapos ihanok sa imong tanan. Diba? Unya karon, masabtan pod nako ang iyang mga ginikanan. Tama na tong pagpakaulaw niya. Tama na tong gipahuman siya og eskwela bisan pa man sa ihang gibuhat. Pero gibarugan siya ang mga ginikanan ng responsibilidad para pahumanon gyud siya. Nya karunaan na siya ay maayong trabaho. Muna siguro nga giwala na lang sa ginikanan. Wala na pod gi atiman og ingonin mo na pa siya share sa family. Na siguro yung negosyo. So, naging fair lang naman siguro ang mga parents. But in excess to that, wala na po siguro sila ilabot. Kumbaga, what is due to your wife, gihatag po nila. Og dito sila naging fair. Siguro, isip sa ginikanan, nagdesisyon ka para sa sarili mo din, harapin mo. Ang akong matambag ni mo, istoryahon ni mo siya. Mahinahon, itong sinasabi mo sa akin, kaning isulti ni mo sa imong suwat. Ingnon ni mo siya, feeling na ko, mura na lang ko og boy ni mo dire. Dili ko na ako maramdaman, dili na ako bation ang respeto. Gimahal bagyod ko ni mo. Magginahanglan taog katabang, kay dili na ako ni kaya. Biya-biya ang rakone mo. Permi ka nag-out with your friends. Ako ang mabilin diri sa balay, magtuyok-tuyok og limpyo, laba, plancha, at iman sa mga bata. Sa tinuod lang, kay inana pa man ang edad sa imuhang mga anak, mamahimong sa custody gyud na sa babae. Istoryahon ni mo siya. Ingnon ni mo kung wala na kay paghigugma sa ako, ah. Sultihi ko. Kay dili na ko kaya kining imong ginahimo sa ako, ah. Makawala pod ni og gugma. Mahal man ta ka, pero kung sa ingon ani nga pamaagi, ginagawa mo akong alila mo. Wala na kay respeto sa ako ang pagkabana. Hatagan ta ka og gagawasan. Hatagan ta ka og gagawasan. Kasi iniisip ko, kanang ginaingon niya nga, ayog problema ng inyong kasal. Basin, og dili rehistrado. Sa civil registrar ang inyong kasal. Ba may mga inana, from church? Ba pwede man na maingon nga, kami na ang magparehistro? Na may ingon ana? Basig recorder dito sa simbahan ang naa. Pero sa batas ng tao, wala na rehistro na. Bawa na siguro malakas ang loob niya. Kaya, ayaw sakita ang imong kaugalingon para niya. Istorya gyud siya og maayo. Ingna kung wala kayo paghigugma sa ako, ah. Dili ko nimo ikapasigarbo sa imuhang mga kaila, mga barkada kay ingon-ani lang ko. Sultihi ko kay hatagan taga og gagawasan. Og para maging gawas nun pod ka. Tidana lang man. Og mo ing unsa man ang tubag. O sige. Pero ang mga bata sa ako, ibilin sa iya ang mga bata. Ayaw na ipamugos. Hangyo alang nga dili ka pugan sa tanang panahon nga gusto nimo makita ang imong mga anak. Nga mailhan ka sa imong mga anak mintras nagadako sila kay pagkadako ana. Makahibalor gihapon ang mga bata kung anong gadako sila nga wala ka, dili ka nila kauban. Mao lang na ang imong hangyoon. Huwag mo nang ipakipag-away, ipakiglalis ang mga bata para dili na maapektuhan ang mga bata. Kung unsa man ang iyang tubag, kung okay ra kaayo sa iyaha. Pero kung dili niya siya gusto nga makipagbulag, mao to, dito na nimo isulong ang imong gusto. Kung mao na, kinahanglan nga makuha taog katabang. Ang tanan na kung kita ihatag manako sa imuha, bahala ka na mag-budget. Muna imong itubag dito sa iyaha. Pero kung musugot siya nga magbulag mo, hatagan ka og kagawasan, iyahon ang mga bata, go. Ayag pugsa. Unsa may pulos nga kauban nimo siya. Nga mura na lang magkagtaw-taw sa balay iyang sulugoon. Diba? Kay kung mahal ka sa imuhang asawa, mag-atiman man gani na sa imuhang mga gamit. Atiman nun pud gaana og pagkaon. Makigkaon na, kauban ka. Pero kanang halos sa tanang panahon sa gawas na lang mukhaon. Unya mo uli og balay. Muingon og ipakaon na ba ang mga bata? Wala lang pud nimo nasulti kung unsa ang imuhang trabaho. Kaingon nimo na ganigosyo-negosyo ka, siguro naarapod ka sa imuhang balay. Kay kung wala mo'y katabang, kinsay gaatiman sa mga bata kung nagatrabaho siya. So, mura gusto na kong i-assume nga ikaw ragihapon ang nagabantay sa mga bata o diha ra ka naga-business-business sa balay. Inana akong pagsabot. Wala na na siya magkinahanglan sa imuha kung sa ingon anang ang sitwasyon. So, pila kaadlaw ka ron, basin ang iha ng pangayoon nga maglain na kaghigdaanan. O, diba? Naging mabisyo na, umiinom na, naninigarilyo na. Unya, sa kada lakaw niya, ikaw magpabilin. Unsay malay ni mo, nagunsa na siya sa gawas, liliban sa paghukom. Diba? O nga nung nainana na siya. Sumao na ang lisod. Kung himuon na lang mangka niya og muchacho, biyain na. Pero, iagi og proseso, mag-istorya gyud mo. Pagkatapos, susihon nimo kung narehistro ba ang inyong kasal. Adto lang PSA. Kung narehistro ba ang inyong kasal. Kay kung wala, pagpasalamat ka. Kay wala na dagang istorya, gawas no na mo sa usag-usa. Kay basin o gigamit ka lang ni Adtong Higayona para masalba ang kaulaw sa pamilya. Inana na, pahimuan mo og balay, taga-agsakyanan para ka aron ingnon nga okay kayo sila sa imuha. But deep inside them, wala kang halaga. Kaya mauna ang ganun ang pagturing sa iyo. So, Eman, maurag yun na ang ako ang matambag sa imuha. Pero, sa mga desisyon, ikaw gyud ang magdesisyon, ana. Maulang ka na ang mga butang nga dapat nimo tan-aon. O hinaot nga, kung unsa man ang imuhang desisyon, magiging tama. Istorya hagyud siya og maayo. Isulti ang tanan-tanan imong gibati. Kung unsa ang iyang gusto tungod kay nawad-an naman pud ka og gugma, ayaw na ipamugos ang imong kaugalingon. Kasi masasaktan ka lang. Salamat kaayo sa pagsalig sa atong programa para ipaambit ang imong kaagi. Dagan kaayong salamat, Eman. Yun po mga ka-joiners at magbabalik pa po ang Dear Mommy Joy.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Mga Jodersol, ano po tayong oras? Kaya maraming maraming salamat po sa inyong pagsama kay Mami sa loob po ng isang oras. Pero bago tuluyan po tayong magtapos, ayan, binabati po natin yung lahat ng ating mga ka-FB na may kaarawan po ngayon. Happy birthday kay Inday sa mga ing Majanda. Happy birthday, Day. And also, happy birthday kay Lisa Lonsaga. And also kay Jingoy Condimina. Happy birthday, Nene Pandili Sagidan, Steve Silat Calextro, Jovelin Punto, RMJ Maglintang. Mao ka na ang nag-birthday karon August 13, mga ka-joiners. Happy birthday po sa inyo at sa lahat po na may mga kaarawan ngayon. Maligayang kaarawan po at happy anniversary din po sa lahat ng may mga sineselebrate po na anibersaryo. Thank you so much po. Yan po mga ka-joiners at sabi ko nga wala na po tayong oras. Sana ang lahat ng may mga rayoma at arthritis nga nagaantos sa kasakit nakasulay na sa Bilongga Gold. Mga ka-joiners, ha? Kamo nga nagapaminaw karon, baka may mga miyembro ng pamilya po ninyo na nagtitiis sa sakit na rayoma o arthritis, Bilongga Gold po yan. Yung mga namamagana, hindi na nakakatayo, hindi na nakakalakad, dalawang Bilongga Gold, umaga, tanghali at gabi. Ayan mga ka-joiners, no? Sana masubukan na po ninyo yan. Maganda din po yan, nakakatunaw din po yan ng mga bukol-bukol at sa sakit ng katawan. Bilongga Gold po mga ka-joiners. Nasa mga butika po yan at pwede po ninyo orderin sa Shopee. At sa lahat din po ng mga gustong manatiling healthy, alam naman natin na ang lahat ng kinakain po natin ay hindi natin nakukuha yung mga nutrients na kinakailangan ng ating katawan. Siguro mag-maintain na kayo ng Yaki Herbal Capsule. Protection na rin yan sa kidney ninyo, hindi kayo magka-UTI, mga ka-joiners, pero kung tinamaan na, nako, dalawa sa umaga, tanghali at gabi. Tatlong araw, wagtang na ang inyohang UTI. O siyempre, ang kinaham sa tanan, ang Yaki Liniment Oil, o ingon man ng kompleto ang ato mga kape sa pagkakaroon, o ang ato ang mga beauty products, ang ato ang mga sabon, mga ka-joiners, o siyempre, ang Ganado Capsule. Kinaham sa mga senior citizen, kinaham sa mga bugat og trabaho, kinaham sa mga na ay mga erectile dysfunction, mga problema sa ilahang pagkalalaki. Try nyo na po ang Ganado Capsule. Sa lahat po ng ating mga listeners, sa 87.7 Joy FM, 99.3 Wow FM, 105.7 Joy FM sa kinatibuk ang probinsya sa Davao Oriental, ang mga nagasunod sa 102.3, salamat kaayo. Maraming maraming salamat. Thank you so much. Sukran sa ato ang mga ka-joiners na mga Muslim. Sukran sa pakikinig. At ipagpapatuloy po ni Pomelo Joy ang ating programa. Pero huwag tayo makalimot. Lagi po tayo magpasalamat ano man ang meron tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa po natin. Sana nagawa po natin ng maayos. Maging mabuting mamamayan po tayo, gumawa ng mabuti at patuloy na umasa po sa panibagong araw ng ating mga buhay. Mami Joy po nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon, amping kita kanunay.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong

0: sa inyo ha. Nasuta sa mga pagtuon nga ang pagkonsumo sa luyang dilaw makulangan ni ini ang kolesterol sa lawas. O kana kung gina-apply pod ninyo ang inyohang healthy lifestyle, mga higala ha. Kung galisod ka og pangita sa luyang dilaw og hasol na kanimo ang pagprepara, mas maayo kining Bilongga Gold Herbal Capsule na lang ang tumaron nimo. Kay makasiguro ka pa nga eksakto ang imuhang mahatag sa lawas. O kay naa may milligram na. Makatulo sa matag adlaw ang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala. Importante gyud nga tama lang ang taas sa kolesterol, kay kung padayon nga sobra kini kataas, mamahimo kining hinungdan sa mga seryosong balatian. Basta normal ang level sa kolesterol, malikayan ang balatian nga sakit sa kasing-kasing, high blood o diabetes. Kada bulan sa Pebrero, ginaselebrar ang Philippine Heart Month, kung diin mismo ang Department of Health ang nagaaghat sa katawhang Pinoy na ampingan ang maayong panglawas, likayan ang sakit sa kasing-kasing, pinaagi sa pagkontrol sa kolesterol level. Monang February 14, ingon nila Heart Month o Valentine's Day, o araw ng mga puso, o inana-ana siya. Walay sintomas ang taas nga kolesterol level, apan mamahimo kining magresulta sa pagguot sa dughan, atake sa kasing-kasing, stroke, diabetes o guban pa. May tabo kini basta mo sobra ang triglycerides o low density lipoprotein o LDL kolesterol nga makasagabal sa sirkulasyon sa dugo sa lawas. Aron malikayan ang triglycerides o LDL kolesterol, kung bad kolesterol og mamintina ang high density lipoprotein o HDL kolesterol, kung good kolesterol, himo ang food supplement ang Bilongga Gold. Apili usab sa paglikay sa bisyo nga alak o sigarilyo, mga higala, kay may useless man ka ng ato ang inom-inom o mga supplement o mga tambal-tambal. Kay kung kuyaw pod kaayo ka nga muyuhot og sigarilyo og mula-la anang makahubog ng mga ilim nun na kargado kaayo og alkohol. Kinahanglan gyud dunay regular nga exercise aron matabangan ang sistema nga matunaw og mapagawa sa lawas ang tanang daotan nga mga elemento. Gani ginarekomenda ang pag-exercise sa 150 minutes sod sa usa ka semana, apan ang maong kadugayon sa pag-exercise tunga-tunga on rapod. Halimbawa, 30 minutes nga paglakaw-lakaw aron karong adlawa, pagkaugma, pahuway, dayon sunod adlaw na pod. Ana good. Kung ginahimo na nimo ang maong mga butang, piliya usab ang imong mga ginakaon. Dapat kulangan ang mantika sa mga ginaluto nga mga pagkaon. Taba, hilabi na kung karne ang sudan. Tinapay ang pagsigigkaon og tinapay sa tanang higayon, pastilan. Maayo gyud kung kanunay ka nagagulay og nagaisda. Ang problema pod, mahal ang isda karong panahona. Di gulay na lang sa, o di ba? Ug ayaw kalimti ang pagtumar sa Bilongga Gold. Aron masiguro nga mapagawa sa lawas ang daotang mga elemento, mao nang himuon nato nga kaning Bilongga Gold Herbal Capsule, kay taas man ang antioxidants ni ini. Timani mga higala ha, Bilongga Gold na naana sa mga butika.
1: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
2: Dear Mommy Joy.
3: Dear Mommy Joy.
2: Mommy Joy.

102.3 Joy FM. Basta Joy, enjoy! Oras po natin, alas 2.31 ng hapon, mga ka-joiners. And syempre, tuloy-tuloy na po tayo sa ating programa. Hello, Kajelhan Bulaw, Aban Maulaw din ha. Shout out dito sa bahay na nakikinig. Kay Halya na gumagawa ng assignment. Thank you po from Jilhon Bulaw ng Marbel Matala. Jocelyn Budado, hi. Hello sa iyong pag-umangkon nga naga-birthday para ugma. Si Jean Budadong, request ng song, happy birthday song. Ayan, sige, maligayang kaarawan in advance sa imuhang pamangkin ha, Miss Jocelyn. Emily Donasco, shout out mami, taga Bato Matalam, request ng song, habang may buhay. Salamat po. Imelda Basikong, hello kay Ate Bernadeth Basikong na naminaw. Salamat po sa pagbasa. Irene Lagungan, hello sa Lagungan family and maayong pagpaminaw din hang assign. Good afternoon po, Mami. Request po ng song. A thousand years. Good afternoon. Pa-play po ako ng kanta. Babalik kang muli ni Regine Velasquez. Sana po ma-play from Antipas. Sige, hello. Maying hapon sa mga taga-Antipas. Thank you so much for listening. Hi kay Michelle ng Kabakan. Maayong hapon. Matung suking tigpaminaw. Salamat, salamat. Request ng song, Bakit Nga Ba Mahal Kita? Ayan, oo, sige. Mamaya ng konti yung mga song request, ha? Ug unta at wag yun ang ma-play. Maigo sa atong gamay na lang oras. Hi, request po ng kanta, Born For You. Thank you. Hello sa mga taga-Panlaisan. Maayong pagpaminaw, diha. Og hello sa mga taga-Old Makupa. Asa ba na banda ang Makupa, ha? Good afternoon, Mami. Request po ng kanta, Destiny. Thank you. Sige, alas 2:34 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa Yakilini Mint Oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyang kamot.
3: Katul kay Kuya para nang nanabak na taging manggut ni nya. Maayo to siya rin. Ako galing mahikap og gahi. Mubalik og katul. Ako mga igago ba nagbahin mangguna sila og yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din kung gumay baho sa yaki. Simuta ko di ko humot kayo di ako rin gitistingan. Nya. Ako pong hiplasan akong kutukuto kay Maragugnaw. Huwag ako'y tumungat ang bala na kung kamot mo, minyo'y naayo.
2: Iyan ang Yakilini Mint Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
4: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball? Opo, pickleball. Tara, meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice muna hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
5: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court, game on!
6: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn Damalerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o gidiyaki vitamins ang iyang anak.
7: Lang po, tanong kayo.
8: Pero karoon?
7: Nagkaroon. Gusto ko na siya. Magpapit sa kadlo. Isang katulong matulong.
8: Ang sakit ang vitamins gipainom niyo mo?
7: Gidiyaki vitamins yan.
6: Iyan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo. Ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
9: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
10: Oh, siyempre, dan always magkita nakaporma.
9: Nya, kamusta man yung love life karon, Tay Diggs?
10: Oh, dan... Di na ito mag-isgota na, Dan. Kita man yung mo, Dan, nga. Idaran ako.
9: Aw, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
10: Well, gabalo ka, Dan. Pag ganitong edad na, Dan, plano na lang ang lahat, Dan. Wala na sa gawa.
9: Ay, nagkabala ka, Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na yung mong love life.
10: Tinood ka, Dan. Pasistingado ko, Ana, Dan.
9: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
10: Ang dan, oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
9: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
10: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
11: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

102.3 Joy FM, Basta Joy, enjoy! Oras natin mga ka-joiners, 5 minuto po bago sumapit ang alas 3 ng hapon. Hello muna kay Rasul, baka na iman dyan ano, na nakikinig. And shout out kinabulaw sa Marbel. Request ng song Lason Mong Halik. Ako, pasan siya na Rasul Iman ha, pero wa na gintay oras sa imuhang song request. Huwag na po din mo na isend mag-usab. Okay? Ayan. Okay mga ka-joiners, wala na pong oras. Maraming salamat po sa pag-uban. Alauna hanggang alas dos, nakakasama natin ang ating mami. Alas dos hanggang alas tres naman ang ating greetings and song request. Thank you. Susunod na po ang Efron Joyride hanggang alas 5 ng hapon. And syempre, kasama po natin dyan sa Caraga, Davao Oriental si Dan Dalanday. Sa pangalan po ng ating Mami Joy, ako pa rin ang inyong Pumelo Joy. Maraming salamat ug amping-amping. Maayong hapon, tibuok Kidapawan City and South Sunshine, Mindanao.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Ayong adlaw kaninyong tanan, mga higala. Ako po si Mami Joy. O badapod ta sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Company, ang nagahimo og epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil. Usa kini ka alternative medicine, kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, o ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito ay mas epektibo kaya dapat masubukan po ninyo. Nasayod ka ba mga higala nga kining Yaki Herbal Capsule nga usa ka food supplement dako ang mahimo aron maprotektahan ang atong atay kon liver sa English. Ang atay usa ka importanteng organ sa lawas. Maokay ni ang responsable sa paggana kanang magpatunaw sa ato ang mga ginakaon. Maokay ni ang nagasala sa dugo nga anaa sa kutukuto og tinae. Mausab ini kini ang nagasala sa mga hilo kon mga toxins gikan sa mga pagkaon og ang daotang epekto sa ginainom nga tambal og ilimnong makahubog o mga alak. Kung madaot gani ang atay mga higala, matakbuyan og ginatawag nga liver cirrhosis, mohinay ang iyahang pagtrabaho og diha na magsugod ang daghang mga balatian kon komplikasyon kay wala na masala kadtong mga ginakaon nato. Muna mga higala, ato kining protektahan. Hilabi na kung dili healthy ang imuhang lifestyle, mas maayong nga hinay-hinay na bawas sa pag-inom sa ilimnong makahubog. Adlaw-adlawa ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule. Ayan, kung palahubog yun mo kay di mo mapugnan, nahala, siguro mag-glutagency mo. Oo, kay kadtong glutathione, mo man to'y mas dakong protection pod sa atay. Oo. Kung nagatumar usab ka og synthetic drugs, maayo usab nga magtumar og Yaki Herbal Capsule matag adlaw aron maprotektahan ang atay. Kay kung nagatumar ka og synthetic drugs mga higala, pagkatapos wala kay mga herbal, walay mag-cleanse. Kay kadtong mga synthetic drugs kabalo ba yata? Nga grabe gyud ang mga side effect ana. Nganong maingon man ta og side effect mga higala? Halimbawa, atay nimo ang imong ginatambalan, pero oo, mapaayo tong atay nimo, pero siraon pod niya ang ubang parte sa imong panglawas. Mo na ang giingon nga side effect niya. Karon mao na nga kinahanglan og naatay mga synthetic drugs, mag-inom ta ani nga Yaki Herbal Capsule aron iyang hugason dayon tong synthetic drugs nga dili mo puyo og dugay sa sulod aron dili mo daot og laing parte sa ato ang panglawas. Mauna ang eksplikasyon ana. Ang nakanindot pagyud sa Yaki Herbal Capsule kay duna siya ay multiple antioxidant properties mga higala. Maong mapagawas ang sa imuhang kaugalingon ang mga toxin kon hilo. Mao to akong ginaingon kaganiha. Kung dili ka mo tumar sa Yaki Herbal Capsule, ania ang mga gulay og prutas nga dapat kauno nimo aron maprotektahan ang imuhang atay. Repolyo, letsugas. Grabe. Maldisyon maning kan gulayan ni oy. Letsugas, kale, broccoli, mansanas, cauliflower, avocado, togi, carrots, green tea ug olive oil. Oh, naa ka ana? Kaasa na nimo pangitaon, lain-lain. Unya agwantahon na nimo kada kimbot nimo buntag ug duhapon mangita ka ana mo imong kaonon. Gihatag na mo ang sayon mga higala. Muna among ginainom nga mas barato na kompleto pagtumar og Yaki Herbal Capsule. Kung dili ni mo makauntanan ka ng atong mga ginahisgutan ng mga gulay o mga prutas. Lami ng maong mga prutasa o mga gulay. Apan, eksakto gyud ang presyo. Repolyo ray medyo barato-barato diha. Kay na pwede na tamangayo atong ilang gipang tanggal dito. Apan, kung mapalit ka na lang og Yaki Herbal Capsule sa butika, mas makabarato ka og makuha nimo ang eksaktong nutrients. Ang nakanindot sa Yaki Herbal Capsule, suportahan niya ang pagproseso sa detoxification sa atay. Maong basta makatumar ka sa Yaki Herbal Capsule, permi ka uhawon. Sugo ra pod to sa Yaki Herbal Capsule. Nga mo inom gyud ka og tubig kay mao ka na ang ihang ginagamit aron limpyohon ang mga internal organs og igpagawas niya ang tanang hugaw pinaagi sa pag-ihi, pagpupo og ang pagsingot. Dili lang atay ang maprotektahan mga higala. Apil usab ang uban pang mga internal organs. So, all in one equals healthier body ka. Mao ka na ang Yaki Herbal Capsule. Bertod niya kana mga higala. Busa kung gusto nimo ang maayong panglawas, dili nimo malikayan nga mag-inom og Yaki Herbal Capsule 3 times a day. Suwayi mga higala, aron ikaw mismo ang makapamatuod.
2: Dili ikalimod nga epektibo kaayo ang Yaki Herbal Capsule.
3: Roger, si Hano. Sa magsaysay da baro sir, basta kang bukas imong trabaho kining moral ug wala gyud ba? Motumar ko og Yaki Capsule. Hindi tay kung pamatin.
1: Uy, mga higala, wala na kaytay igong oras para ipadayon pa kining atong programa. Kung aduna kamoy mga pangutana, aduna kamoy mga suhestyon, ayaw kamo pagduha-duha, i-text lamang ka na din sa 0928-6767-031. Ako po si Mami Joy. Nagpapasalamat po sa inyo. Huwag po ninyong kalimutan, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Salamat po.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental. 104.

0: but you sure taste good.
1: Yeah. 105.7
2: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino.

0: pucuk. Gawas sa inyong balay. Sumbagay ta. Isog bangka ka.
1: Kadyot lang, pre.
0: King ano man? Nadlocker?
1: Unya na, pre. Kaya nagpamanicure pa ko.
2: Basta, Joy. Enjoy.
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Naana pod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bridge Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang nga sulayan ninyo.
2: Ikaw na! Joy
8: FM. Mga tagamanay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo. Kay naana ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay. Og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami nga tinapay. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. Og para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
9: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumon nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
8: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering ug dagkong okasyon? Kaya na mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na. Taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar. Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental. o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista. 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista.
3: Afternoon Joyride.
4: Afternoon Joyride.

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental, kay nagtumarsya sa Yaki Herbal Capsule.
3: Inuodin na niya.
4: Kumusta na ron?
3: Wala na niya bukol.
4: Kung saan ako itong bukulin?
3: Maranag ka ng tutunog ito sa kamot na to.
4: Kung saan ang inuodin mo ato?
3: O, naniinom ko ato. Upat lang ka-iskabya.
4: Kung saan klaseng produkto sa Yaki?
3: Yaki Capsule. Nag-i-haplasan ang puna ko sa iyan Yaki Oil.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Mga higala, aduna kitay bag-o nga produkto. Kaning ginatawag namo og Glutagen C. Usa sa mga nagsulay sa Glutagen C ay si Kuya Loy. Kuya Loy, ano yung mga pagbabago sa'yo?
6: Mami Joy, ang Glutagen C nga akong gisulayan, dako kayo ang natabang sa pag-boss sa akong energy. Usually, nag-workout mangod ko, mauna siyang ako ang gihimo nga pre-workout. So, nag-boss ang akong energy at the same time, napansin ako, nagapino ang ako ang kutis. Nag-hamis siya o ginahinay siya nagakaputi. So, nindot kayo ang epekto sa Glutagen C sa kuha, kay dili lang kukusgan, niarang-arang po ang akong pamanit. So, atong ginaawag po ng mga tigpaminaw nga ila pong sulayan, aron sila man makasulti kung unsa ang maayong epekto nga ginahatag sa Glutagen C.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
8: Ikaw na!
1: Joy
9: planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you! From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered! Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
10: Afternoon Joyride.
11: Afternoon Joyride.

0: 105.7
1: Joy FM. Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
2: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
3: Kanang ano manggut akong manghud sa nagagwa siya, daghan kay sa pangos. Dihapla siya mo, Yaki, uwin, sa gagabiin. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis man ko. Mopod akong ginhapla. Ako mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sulog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
6: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7

0: 105.7 Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo, Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
1: UTI, dito ako. Para dito ang ito. Dito na ako. Nandito ang dugo ko. Kung di matinabog ko, sinasanan ako ang pinag-uog ko ng capsule na ako ang Yaki. Iinom ko 3 times a day siguro to.
2: Mga pila po kaadlo niyo mag-iinom to?
1: 3 days ra. Dahil nawag pa. Wala ito.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapitaog Kopi Yaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika. Ang mga

0: Pre, di ka po ay nako sa pag-eskwela, oy. Mag-sip ko kurso. Mag-business administration na lang ko.
1: Diyos ni mo, pre. Bago ni mo huna-unaon ang pag-sip o kurso, pre. Humana sa imong elementarya.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga-Karagad, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
7: Nako'y igagaw nga, nangupong ang TL, diretsyon abot na dere.
8: Oo.
7: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Naayo?
8: Duwa kapad lang yan, Gino?
7: Duwa kapad, wala na lahing kay Waman. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
8: Oo.
7: Okay, man.
6: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Angayan lamang nga sulayan ninyo.
10: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caragat, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
9: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo kay naa na ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa bisan unsang orasa, makapalit ka og lami nga tinapay. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblacion, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
11: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
3: Afternoon Joyride.
12: Afternoon Joyride.

approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan. Kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila'y smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser o daghan pa kaayong mapilian. Napod sila'y mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center, ang ilahang Manay Branch, makita sa Purok 4. Barangay Central, ang ilahang Caraga Branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan Branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. O ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan. Installment, dali ra kayo. Discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center, ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Hello, hello, hello. O kaninyang tanan, ganyan na usap si Mami Joy. O ba na usap kita sa atong tulumanon? Yaman ang kalusugan, ingatan. Muna ang buot ipasabot sa Yaki. Ang atong programa, gidalit sa Yaki Herbal Laboratory, tigama sa epektibong Yaki Liniment Oil, Kidi Yaki Vitamins, Hermosa Kodje Quintening Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, o ingon man ang Yaki Herbal Capsule. Nga wala gyud intay makapildi. Suway ragod ninyo. Aron kamo ang makapamatuod ni ini. Mangigala karon hisgutan nato kini Kidi Yaki Vitamins nga dunay sagol nga chlorella, growth factor dako ang matabang niini sa ato ang mga bata nga nagaedad og 3 ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Tungod kay ang mga bata nga ginapainom sa Kidi Yaki Vitamins, dali mo dako ganado ang ilang kaon, lami ang ilang pagkatulog. Ang chlorella maoy maghatag og vitamins, minerals og amino acids og mao usab ang maayong source sa chlorophyll. Maong ang bata nga nagainom og Kidi Yaki Vitamins nga dunay CGF, paspas ang iyang pagtubo kay ma-enhance man ang RNA DNA functions nga maoy responsable sa production sa proteins, enzymes og energy ngadto sa cellular level. Mausab kini ang mo-repair sa mga tissue og makaprotekta sa cells batok sa toxic substance. Kitang mga ginikanan, pangandoy manggayod nato ang mamahimong utukan, lagsik, tangkad, hamis ang atong mga anak. Busa patumaro nato sila og Kidi Yaki Vitamins adlaw-adlaw kay kanang imong gipangandoy, matuman gayod kana og maging magmalipayon kita. Kay dili man tanan nutrients nga gikinahanglan sa bata, atong mahatag pinaagi sa pagkaon, hilabi na ning panahon karon nga ang mga bata hilig sa instant og junk foods in town. Ayaw na lang gyud sila pagustuhi sa ilahang gusto nga kaonon. Kay makadaot kanila aron dili kita magmahay. Pero mga higala, mo na nga ginakumbinser na mo kamo nga irregular gayod pagpainom ang Kidi Yaki Vitamins sa inyong mga anak. Kung gusto ninyo nga malipay mo sa inyohang anak, og dili kamo magmahay, og dili kamo magkaproblema, mintras nga dako ka na sila. Mao ka na ang hinungdan kung aduna ka may mga pangutana, pag-text lang sa 0928-6767031. Kaya atong paminawon ang mga mensahe sa mga kaubanan nato, mga kababayan nga permi nang nagagamit og Yaki products.
2: Sa mga na-text Mami Joy sa atong text line, text gikan kang Melissa Erihair matod niya. Hello Mami Joy, Kuya Luis, salamat kay sa inyong produkto nga Yaki Herbal Capsule kay naayog gyud ang ubag sa akong ulo. Giplasan po nako sa Yaki Herbal Oil unya gimna na akong Yaki Herbal Capsule pagkaduha ka adlaw naayog gyud. Salamat kaayo si Melissa Erihair Deni from Buringota, Pantukan. Atong tawagan si Melissa og atong istoryahon.
3: Hello?
4: Hello?
3: Si Kuya Loy ni sa Yaki.
4: Oo,
3: si Melissa Loy. Siya?
4: Oo, Kuya Loy.
3: Ikaw to nag-text?
4: Oo.
3: Tingnan mo sa text ni Melissa. Hello, Kuya Loy o Mami Joy. Salamat kaayo sa inyong produkto ng Yaki Herbal Capsule. Kaya na ako'y hubag sa akong ulo o niya ako gihaplasan o Yaki Herbal Oil o niya gimnan ako Yaki Herbal Capsule. Nawala gyud dayon pagkaduha ka adlaw. Daghang kaming salamat si Melissa Eriherni from Buringot, Pantukan. Morning mong text sa Liz. Tinood ni?
4: Oo, Kuya Loy. Kanang nainubag sa ako ang ulo.
3: O sa inong dala itong hubaga? O sa inong dala itong hubaga?
4: Pagbasa. Akong game na ng Yaki Capsule. Kaya akong gaplasan o Yaki nga Herbal Oil.
3: O niya?
4: 2 days lang. Nabinahinay na siya kukos.
3: Asa napita sa imo ang ulo?
4: Dira sa may. Dapit dito sa arang alimpulo. Kaya
3: kining kato siya nga bukol, mga dugay na to o baguhay pa lang?
4: Baguhay pa lang, Kuya Loy.
3: Unsa hinungdan ka ato?
4: Kahit lang siya ni bukol.
3: Uy. Unsa po dang kwan, katong bukola, sakit dili?
4: Sakit siya, Kuya Loy. Magbasa. Niya akong diin lang sa Yaki Capsule. Niya akong di lasan sa herba. Salamat kay Kuya Loy. Kinag-anam na siya kakupos.
3: Uy, salamat po kaayo. Kinakatabang sa mga Yaki. But pasabot, posibleng kwanto. Dili po to siya ka ng pigsa.
4: Ambot kaya, Loy? Wala po kakuan.
3: First time ni mo ito na kasinatian?
4: Oo.
3: So, karon, okay na ron, wa na?
4: Oo, okay na po yan, Loy. Salamat kayo sa inyong produkto.
3: Salamat po kaayo, Liz, ha? Asa ka inyo, Dapita, Liz?
4: Sa Buringot, Pantukan.
3: Kumbal Province na, no?
4: Oo.
3: Ay, okay. Ang sa tinanood, pangalan mo, Melissa?
4: Hello sa Erihel, Kuya Loy. Maraming salamat.
3: Salamat, please. Bye.
4: Sige, bye-bye.
3: Bye-bye.
2: Mao kanto Mami Joy simili sa Eerie Hair ang iyang balatiya na wag dang tungod sa pagtumara sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Oil Liniment. Wala kita igong oras atong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan, gidalit sa Yaki Herbal Laboratory, tiga mas epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy, maraming salamat po, tandaan, yaman ang kalusugan ingatan.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

0: 105.7 Joy FM.
1: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
2: Kaya kong isa, usog po mukhaon. Niya kaning isa, buyag po patulog.
3: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
2: Makaagbong ka, sa imun na ako, sa humalala po maha, sa imun na ako yaki.
3: Kung sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Mga kababayan, may bagong produkto po tayo. Ito po ang Glutagen C. Tatanungin natin ang ating quality control manager. Ano ba ang maitutulong ng Glutagen C sa ating katawan? At bakit Glutagen C?
5: Glutagen C, kaya doon na siya ay glutathione, collagen, o vitamin C. Ang glutathione mang good kay pang ano dyan siya, cleansing sa liver. Siguro sa uban, ang maisip dahil nila pag glutathione kay mamuti dayon ka, which is ano lang siya, ang effect na puti kay side effect lang na niya. Ang main dyan niya is pang cleansing dyan siya, maayos siya sa atay, makahubog ng mga ilim nun. Kana maayo kayo ang glutathione para sa imo ha. Ang collagen pod siya kay pang pabata. Kay kanang mga mapansin ninyo, kanang linya-linya sa inyo ang mga panit, kana kulangan mo collagen ana. So, pag ginatikan ni mo ng collagen, kana sila manginat ng imuhang mga badlis-badlis. Oh, magbata, mag-fair, maghamis ang imuhang panit. Ang vitamin C, manggood, isa siya ka-energy booster. Tapos, pag si vitamin C, isagol ni mo kay glutathione, mas taas og absorption ang glutathione. Kaya, kung magpuyog ng tatlo, mas epektibo.

0: at imano nato yang kanaton panglawas. Hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
1: Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

0: kabalo mo lang ngayon.
1: Uy, onya. Huwag di ka kabalo mo lang, oy. Ako gani, dili ko kay kabalo mo luto. Ako abang ipang singgit. Papansin, podga. Pagsuroy.
2: Basta, Joy. Enjoy.
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good. Okay magod akong lawas, kani ako mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, mag-inom na nagulang akong banana. Pagpahulay sa gubibi bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko o Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
8: Itong ako, kung pare ba nga akong ipatistingkod, natingala siya kay ang truck niya sa gabi eh, nakasik sila yung asawa. Natingala yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Ana siya kay Mbana ba yung misis. Nagkaroon kay, siyempre na naedad, 63 na yun. O yung pagkakaadlaw, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, munginahang na naman po niya kay siyempre na iyang asawa, nang isog na damit niya. Nagkaroon natingala man siya nga, pre, rapid ka ng gun ba, kadlaw ba, kay pagkakaadlaw. Adlaw na baka nang gusto mo muna agyod pero ug mo imo kang magrelax ka relax di ko siya ako babur halos di naman mapalong pre
9: unsang gipatay ko sa iya
8: ganado ala sala matay pasalamat in town si Marini mo pre.
10: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Bilongga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kitty Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio, Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemmery at 0955-2693-596.
12: Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

0: 105.7.
1: Joy FM. Mga kababayan, may bagong produkto po tayo. Ito po ang Glutagen C. Tatanungin natin ang ating quality control manager. Ano ba ang maitutulong ng Glutagen C sa ating katawan? At bakit Glutagen C?
2: Glutagen C, kaya doon na siya ay glutathione, collagen, o vitamin C. Ang glutathione mang good kay pang ano dyan siya, cleansing sa liver. Siguro sa uban, ang maisip dahil nila pag glutathione kay mamuti dayon ka, which is ano lang siya, ang effect na puti kay side effect lang na niya. Ang main dyan niya is pang cleansing gid siya, maayos siya sa atay, makahubog ng mga ilim nun. Kana maayo kayo ang glutathione para sa imo ha. Ang collagen pod, siya kay pang pabata. Kay kanang mga mapansin ninyo, kanang linya-linya sa inyo mga panit, kana kulangan mo collagen ana. So, pag ginatikan ni mo na collagen, kana sila manginat ng imuhang mga badlis-badlis. O, magbata, mag-fair, walang maghamis ang imuhang panit. Ang vitamin C, mang good. Isa siya ka energy booster. Tapos, pag si vitamin C, isagol ni mo kay glutathione, mas taas og absorption ang glutathione. Kaya, kung magpuyog ng tatlo, mas epektibo. Kaya dapat subukan nyo.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ay, unsaan mo ni uy?
6: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
6: Ah, mao ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, og uban pa.
5: Di ay, Pads? Katagan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
0: Rock Rockan sa Joy FM. Rock Rockan sa Joy FM.

0: Ingon nila, uulaw sa usa ka lalaki kung wala ka na'y umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala na'y pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pabadiay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuko, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tinuod na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ning bukol.
3: Unsa ka dako tong bukolen?
2: Maranag ka nang tudlo bitaw sa kamot na to.
3: Unsa ra kini mo ato?
2: Ona na ni inom ko ato. Upat lang ka istabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nga gihaplasan na pud ako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
7: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas. Hinumdumo nato, pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening

0: 105.7. 105.7. Joy FM.
1: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Saruna taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sana kay kung tamba nga nagastro. Pamati na ko kanang nako mamatay naman siguro ko ani. Kung nakabati mo ko sa radyo, ino na ko nga isingan daw na ako ning ano Yaki. Moto so nag Yaki ko at buro kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na amtugot akong bana.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, daghan kay sa pangos. Dihaplas lang mo, Yaki, uwin, tagagabiin. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mopod akong ginahaplas. Akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Angayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Dito sa Joy.

mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser ug daghan pa kaayong mapilian. Napud sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. O ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo. Discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: Inday, kay bago pa man kadre, gusto ko nga masayol ka nga pamahaw dire sa mo ang balay alas 6:00 jud sumuntag.
1: Walay problema, sir. Kung tulog pa ko anang orasa, una-una na lang mo og pagkaon, sir.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado kapsul. Atong paminahon, oh.
6: Kung ako, kung pare, mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man doon, may mga na yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga, wala naman may mahimu. Istorya naman ang inyo ha, huna-huna na na.
7: Kung saan ipatik niyo masaya ha?
6: Ganado. Kaya pag ikaw man, dito, tingnan na niya, ito naman, kung nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Kung saan ginatik niyo mo siya, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sige, naman ako siya nga, kanitiri walang dipiktoan ito eh, pag-condition ni Salawa. Spray. Aray, siyang sinanin ko yung ganado pretesting ni Tri kay muna ako usahay magamit kay labi niya ka na maglalis usahay ang kabalo bayat sa itong misis na usahay matingala naman naman siguro ipalabi ni tawala niya di naman ka di naman ta inabuto ni igura maghikap. So yan, kaya pagkabuntag yan to, ala ko na, ara, tayo kaya pre, salamat kay pre, ako kayong pasalamat, imari na mo yan, nadiligan ng bulak ba?
8: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicey Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nga sulayan ninyo.
2: Ikaw na!
10: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
3: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Look at you, look at you. Look at you, look at you.
1: KO
2: SB19 wins.

0: 105.7 Joy FM.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
3: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL, diretso na abot na dere.
4: Oo.
3: Iko pag-testing nung sa Bilonga, masig makamalibre ka. Kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong duwa ka pad. Naayo?
4: Duwa ka pad lang yan.
3: Duwa ka pad, wala na lahing kaya wala may kwarta. Kaya ako nagkwa na, nag-take na ko.
4: Oo.
3: Okay man.
2: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
6: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nag-iingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon taog kaon. Sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
7: Dito sa Joy, enjoy!
8: Joy FM!
9: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas. Hinumdumo nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, iyang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
10: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod na mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, dili lang tungod doon na kabalatian. Mas maayong mo tumar ka kung wala ka pa'y balatian. Aron mas mokusog ang imuhang pangdepensa o kining immune system. Hilabi na kung magkaedad na gyud ang tao. Tungod basta ang tao magkaedaran na, daghan ng klase-klaseng mga balatian ang manggawas. Hilabi na kung wala nag-aamping sa panahon sa iyang kabataan, maugyod na ang mahitabo. Pure turmeric ang sagol sa Bilongga Gold o kanang sulod sa Bilongga Gold, pure turmeric. Ang luyang dilaw o turmeric kasagaran ginahimong powder, ginalaga aron makuha ang mga chemical, nutrients, vitamins o mineral. Apan sa Bilongga Gold, paliton na lang nimo sa butika o tumaron. Ania ang pipilang mga benepisyo nga imong makuha sa pagtumar sa Bilongga Gold? Doon na kini bioactive compound o powerful medical properties. Ang curcumin na sa luyang dilaw o sa kinikaakte antioxidant o natural anti-inflammatory compound. Adunay neotrophic factor. Aron mo ubos ang chansang mataptan sa brain disease. Hilabi na ang Alzheimer's disease. Ginalayo ang nagatumar ni ini sa heart disease. Nagaprevent usab kini sa cancer. Daghan pang benepisyo ang imong makuha sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay bisan ang mga pagpanghupong, iya man kini batukan mga higala. Ginalayo usab niya ang mga nagatumar ni ini sa balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Bisan ang cardiovascular disease o metabolic syndrome, iyang batukan. Isipin na ragod na ninyo ka na, tungod kay ang curcumin nga naa sa Bilongga Gold, makabatok sa arthritis, maokin ni ang kasagarang sakit sa mga wangguti. Wangguti ba? Tiguwang na. Oh, ana-ana siya. Kanong masuko manggug tiguwang, oy? Dapat malipat ta kay natiguwang ta. Kay ugwa ta natiguwang, edi bata pa natigok na. Basta nagatumar sa Bilongga Gold, mga higala, ilayo usab kaniya sa depresyon. Ang uban pang benepisyo ang imong maimuhang makuha, makapabata pud ni ba, makabatok sa lain pang mga chronic diseases. Ang mga bitamina o mineral nga makuha nimo sa Bilongga Gold Herbal Capsule mao ang volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega 3, fatty acids, A, linolenic acid, proteins, carbohydrates, og mga fiber nga kinahanglan sa mga gustong magbawas og timbang. Kung gusto ka muos-os ang imuhang timbang, makatabang usab ang Bilongga Gold, tungod kay ang turmeric nga sulod ni ini dunay biological activities. Ang thermogenic properties nga usa ka metabolic process motabang sa pagsunog sa calories aron mamahimo kining enerhiya. Apantiman eh ha, nga kung magbawas ka og timbang, bawas pod ka og kaon sa mga unhealthy foods. Mas maayong less ang calories, less ang carbo, no or less fats. O di ba? Kung pwedeng no na. O kung di man madal, less fats lang. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, kung doon na kay ginabati nga sakit sa tiyan, mas maayong nga doon ay unod ang tiyan o kaon-usa bag umutumar, ha? So layay mga higala ang Bilongga Gold Herbal Capsule kay mapalit na kana sa mga butika.
2: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil de Fi Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
3: Ang kuang gyud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Hot Plus. Mao gyud ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gyud akong bukol sa baga ug sa likod. Kawrat lang ko atong tulo ka bak. Maran gyud maintain na lang pud nako sir oi.
4: The best of me.
1: Dinhi na lang ta kutob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. The best of me.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening

0: 105.7.
1: Joy FM. Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaanang kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why kanaton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumda tag-isayaan kabuok sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan, undangi. Tapos, kontrola isabyangkan mo pagkaan. Timan e mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos, dili na magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan e amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ng duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamin.

0: na bulan daw.
1: Tapos?
0: Yan, ako yung e-plus yan. Nauka naman po.
1: Kapila pa ka mga haplas pod?
0: Kwa, nagsahay, bunsa, gusahay, ito hapon.
1: Kung sige gamit yung mga haplas?
0: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
5: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo kay naana ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami nga tinapay. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway, Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
6: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: pre. Kuya, wag ni mo gipon. Ay, mura magpang-exam.
1: Nga naman, pre.
0: One set apart.
1: Imo hapon, pre. Mura pon pang-exam.
0: Huh? Nga naman, set, pre.
1: Imo ngipon. Murag fill in the blanks.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
6: Parang itlog ng manok.
7: Uy, ang laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
6: Yung Yaki Capsule po.
7: Tapos?
6: Yun lang man ang parang naglambot siya, tapos hindi na sinagasakit.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo na bibili sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Pansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
9: Ka-cute ni-

Mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser o daghan pa kaayong mapilian. Napod sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch makita sa Purok 4. Barangay Central, ang ilahang Caraga branch makita sa Purok Rose Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. O ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center, ang imuhang kasaligan kada adlaw.

Music Station ng Yaki Broadcasting System, Caraga Davao Oriental, 105.7. Masayang musikahan sa umaga. Buntag na Joy!

0: Igalaw sa kamayong abunda, ganin yung tanan. Welcome nga sa inyong nga dulmanon. Gini ang dinig ng bayan ng News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting System. Karong adlaw nga biyernes sa petsa 14 ng buwan sa Agosto tuig 2026. Managuban ginahang to alas 6 ang anhi sa atong tulumanon na higala gini sa tinig 43 sa John Andrew Tabagok. In simultaneous sa broadcast kita karon nga nasa atong igsoong istasyon sa Northern Mindanao pinagi sa Joy FM Pangil Bay. O gaingon man din sa mihang bahin sa Mindanao pinagi sa Joy FM Davao Oriental. Good morning nga kaninyo. Sa mga sa ulog silang adlang natawahan karong adlawa malipayong pagsaulog nga na sa inyong selebrasyon. Siyempre sa itong mga kaigsunan karong adunay mga uban pang mga kasigas, uban pang mga selebrasyon. Malipayong selebrasyon nga na kaninyong talan. Pero ayaw kalimot na sa pagpasalamat sa itong labaw nga makagagahong. Samtang good morning nga nasa itong mga silingan na dihang dapita sa may area sa nga Bukidnon. Maabol kita dihang nga dapita ha. Siyempre sa itong mga silingan na sa may area sa nga Banisilan, Majo nga Bundaga, dinhing nga dapita sa may Barm Region. Good morning sa may Davao Oriental, Davao sa may area sa may Davao de Oro. Good morning o sa may Caraga Region, Majo nga Bundag nga na kaninyo nga tanan. Welcome, welcome nga sa inyong tulumanon. Siyempre makalimtan taba ang atong mga silingan diyang nabita sa may Lanao del Norte, no? O ga ingon man na dinhang parte sa may Misamis sa Oriental. Good morning. Igala, welcome, welcome ganit sa inyong dulumanon. O ga atangin ninyo ang mga detalye ining atong mga headlines sa unya sa pagaligid nining atong programa karong buntaga. Atangin ninyo ang mga detalye ining atong mga headlines unya sa pagaligid nining atong dulumanon. Headlines. Sityo Electrification Program nagsugod na sa pag-energize ilawom sa Cotabato Electric Cooperative. 20 ka mga sityo, mapaiwagan ilawom sa maong programa karong tuiga. Samtang top 7 malls sa wanted person dito sa may Prasaran Trojas na sikpaw sa PNP. Sa ato nga balidang provincial karong buntag, sundao patay duha sa maron sa riding and tandem attack dito sa may probinsya sa Sulu. Samtang nga BYC chairperson Dunding gi butyag ang kahimtang og ambag sa kabataang Bangsa Moro sa 7th Sobya. Sa itong balitang nasunod, utang sa Pilipinas ginalaumang mulagpa sa 21 trillion karong tuig 2027. Samtang 12 pesos kada litro ng fuel subsidy alang sa PUJ o UV Express muarang kada na karong Agosto 15. Sa itong balitang international karong buntag, Putin gikondina sa Japan tungod sa pagbisita nini nga nasa ginailugan nilang isla Hadol dito sa nasuda Japan. Samtang Iran mas mamahimong agresibo kuno bago ang US midterm elections. Mga detalye ini ato mga headlines unya sa pagligid nining atong tulumanon. Hangad sa imong orasan, 8 minuto suman milabay ang alas 5 sa buntag. Mga detalye sa atong mga balita human lamang inipibila sa atong mga pahinumdom.
1: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur. Kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Nagkuhan ko kung anak bitaw sa mga herbal. Ligo mo ala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
5: Ngano ganyan kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
4: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang punta sa kaon bitong mga tamis.
5: Pila edad ni Munay?
4: 77.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
6: Ay, nagkape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir, taga Buntag, yun na siya. Ang sapot imong batihon ka ng makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata nimo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa kung una-una.
3: Yan ang Kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kopiyaki, yummy!
7: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
0: Aras sa Pilipinas sa 12 minutos suman milabayang alas 5 sa buntag sa laray sa itong mga balitang international o nasunod karong buntaga. Igala in simultaneous sa broadcast usab kita karon nga sa atong live streaming ha. Makita lamang ninyo ang 102.3 Joy FM. Samtang padayon karon na kasi natin sa mga pag-uwan ang dako nga bahin sa Luzon tungod sa epekto sa bagat o southwest monsoon. Lakip sa mga dapit nga direktang naapektuhan sa bagat ang Metro Manila, Ilocos Region, Benguet, Abra, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija ug Bulacan. Damay usaba sa mga pag-uwan ang mga probinsya sa Cavite, Laguna, Batangas, Palawan, Marinduque, Apilnaang Occidental o Oriental Mindoro. Samtang ginabantayan usaba ang usapaka bagyo nga naagawas karon sa Philippine Area of Responsibility. Wahing nakaplagan ang sangbit nga tropical depression nga adunay gilay-on 1,990 kilometers sa sidlakang bahin sa extreme northern Luzon. Nga baton ang hanging abot sa 55 kilometer kada oras o gabugso nga abot 70 kilometer kada oras samtang galihok kapakanluran sa uluhan o sidlakang bahin sa Pilipinas nga adunay paspason nga 30 kilometer kada oras. Samtang napugos paglali ng mga residente hadool sa Tulyahan River sa Quezon City human nga misaka ang spilling level sa Lamesa Dam. Kagabi tungod sa padayong makusog nga pag-uwan, naabot sa 141 ka mga pamilya o 404 ka mga individual gikan sa Sitio 1 Augustor Street ang gipalalin sa North Fairview High School. Samtang gi-announce karon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board nga magsugod na ang 12 pesos kada litro sa fuel subsidy alang sa mga driver o operator sa public utility jeepney o UV Express sa karong adlong Sabado, Agosto 15. Sigun sa LTFRB, pupwedeng makatipid hangtod sa 1,800 pesos kada simana ang mga kwalipikadong beneficyaryo. Ilaon sa mas taas nga fuel subsidy. Gikan ay na Executive Secretary Ralph Recto nga gitaas ang fuel subsidy tungod sa epekto sa nagkapadayong krisis sa presyo sa lana sa Middle East. Giatasan usabang Department of Social Welfare and Development nga ipadayon ang pagbatuman sa UPLIFA program, Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport alang sa pagtabang sa mga Filipinong apektado gayod nining tensyon sa Middle East. Samtang lakbitan ta ang balitang internasyonal, ugdanong gikundina sa Nasoda, Japan ang pagbisita ni Russian President Vladimir Putin sa ginailugang isla dool sa teritoryo sa Nasoda. May bisita si Putin sa Itorop ang gikonsiderang Itorofo dito sa Japan nga usa sa upat ka mga isla sa Kuril Chain nga ginaangkon sa Tokyo apan kontrolado sa Russia. Gikan ayon ni Japanese Prime Minister Sanae Takachi nga dili makadawat o dili makadawaton ang pagbisita ni Putin tungod nga sakit matud ba kini alang sa mga Japanese. Dahil usab nga gipadawag sa Japanese Foreign Ministry ang Russian Ambassador sa Tokyo aron nga iduso ang formal nga protesta. Samtang hitagad doon sa Russian Embassy nga kabahin sa teritoryo sa Russia ang maong isla ug legal matud pa ang paglangkob ni iningan sa ilang nasud. Ang upad ka mga isla ang gisakop sa Soviet Union pipila ka adlaw human nga mitahan ang Japan sa World War II. Hangtod karon padayon pang ginaangkon sa Japan ang nanahimong ug nanahimong unang hinungdan sa dili pagkabato nining formal nga peace treaty sa duha ka mga nasud. Hilabihan pang mibugnaw ang relasyon sa Moscow ug Tokyo human nga may atake ang Russia ngadto sa Ukraine ni atong tuig 2022. Samtang gipadayag ni Ukrainian na President Volodymyr Zelensky nga kung ibaligya sa United States ang 10% sa ilang Patriot Interceptor missile, maguba sa Ukraine ang tanang mga ballistic missile sa Russia. Sa usa ka impormasyon, gikan ayon ni Zelensky nga nagahangir siya karong tuiga sa ilang US partner nga ibadigya ngadto kanila ang 5% sa mga missile nga aduna sila kapasidad garon na alang sa ilang weapon storage. Sigon sa official ko na ibadigya kanila ang 5% sa interceptor missile makatabok sila sa tigabugnaw o makaluwas sa daghang mga kinabuhi. Apan kung ibaligya kanila ang 10% pag gubo nila ang tanang ballistic missile nga giangkon karon sa Russia. Nagabahat garon sa retired General Jack Kien nga posibleng mas mamahimong agresibo ang Iran sa mga umaabot nga adlaw pagsuod sa bagong yugto sa tensyon. Sigon ni Kien na ginahuna-una matod pa karon sa Tehran nga magdali-dali si US President Donald Trump sa paglunsad sa aksyon nga militar bago pa ang haduol nga midterm election sa Estados Unidos. Gihatagag duot usab sa kanhing general nga subling nagkamali ang Iran na tungod nga adunay ego o nakaandam nga abilidad ang militar sa Amerika dito sa rehiyon na aron nga hingpit nga supilon ang ilang nasod kung magdesisyon na ang ilang presidente. Milugwa usaba sa maong bahad nga kini human nga gipadayag ni Trump ang total control sa US nga nasa Strait of Hormuz samtang nagapabili nga walay kasabutan ang duha ka mga nasyon nga nasa pag-abli sa kritikal nga labyanan sa barko. Samtang ginalaumang mutaas pa sa kinadibukang 21.48 trillion pesos ang utang sa Pilipinas sa katapusan sa tuig 2027 nga nasubay sa dokumento sa Budget and Expenditures and Sourcing of Financing. Mas mutaas kini kumpara sa projected debt level nga 19.76 trillion pesos alang sa tuig 2026. Samtang muabot usab sa 19.065 trillion pesos ang utang sa national government sa katapusan ning tuig 2026. Mas taas matod pa kini sa 518.98 billion pesos kumpara sa 18.546 trillion ni adtong buwan sa Mayo o 17.26 trillion peso ni adtong buwan sa Hunyo 2025. Tungod nini dungan nga muhuyang economic growth sa 2.3% sa unang bahin sa 2026 ug mosaka sa 66% ang gross domestic product ang debt to GDP ratio sa nasod sa Pilipinas. Alas sa 5:19 ang atong oras. Samtang nanawagan karon ang environmental group nga ban toxic alang sa mas hugot nga pagpaduman sa Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act human ang pagdagsang sa basura dito sa Manila Bay papaingon sa waterways sa Paranaque City. Sigon sa grupo, ginapagita sa insidente ang suliran sa maling paglabay sa basura, kakulangon sa waste management infrastructure o mas us-us nga kaibaw sa publiko kalambigit sa tamang paglabay sa basura. Subay sa Compendium of Philippine Environmental Statistics 2025, aduna lamay kapin na 20,458 ka materials recovery facility dinhi sa nasod kumpara sa 42,000 ka mga baryo. Yatagag doon sa grupo nga panahon na aron pakusgon sa gobyerno o sa lokal nga gobyerno ang kahibawo sa publiko kalambigit sa tamang paglabay sa ilang mga basura. Nanawagan usab ang environmental group nga himuong kabahin sa formal nga waste management system ang informal waste workers o mahatagan silang social o health benefits sa training o mas luwas nga kondisyon alang sa pagpanarbaho. Kanunbuang nanahimong viral karong si Manaha ang Redemptorista Water Channel sa Baclaran River. Human nga milantad ang daghang mga basura human ang makusog nga pag-uwan dito sa Metro Manila. Alas 5:20 ang atong oras. Gianonsyo karon sa Embahada sa Amerika sa Pilipinas kagahapong adlaw nga pagapondohan sa US ang bagong Maritime Monitoring Center dito sa Palawan nga mangolekta og real-time reports gikan sa mga mananagat nga Filipino kalambigit sa illegal nga pagpanagat o makadudahang lihok sa mga barko.

0: and Aquatic Resources at National Maritime Center of Provincial Government sa Palawan. Alas 5:21, wahing tudling sa ato nga balitang nasunon karong buntag. Di nakapugnan ang grabing buhos o wa makapugong kining grabing pagbuhos sa uwan nga nasa bibila ka mga grupo alang sa pagpahigayon ni ining ilang protesta sa Calao Avenue dito sa Kauluhan. Kagahapong adlaw aron tutulan kining paksa sa Salika Initiative sa Kapas sa Tarlac. Nagmarsya ang grupo gikan sa Calao Avenue papaingon sa US Embassy apan gibabagan kini sa PNP. Pipila sa mga gunit sa mga relyesta ang nakabutang ang parawagan sa pagban kang US President Donald Trump nga gitawag nga war criminal nga dili welcome dinhi sa nasod. Sa iyan na namang mensahe, gikun din ni Bayan Chair Teddy Casino ang Amerika tungod matod pa sa paggamit ni ini sa Pilipinas alang sa plano nga pagtindog nining AI weapons manufacturing hub. Gikan na yun na niya nga dili angay. Tuuhan na ang panaad gikan sa gobyerno sa Amerika hilabi na pag-abot sa depensa batok ngadto sa China. Wa usab matod pa ya pagkalahian ang pang pagpangalinlangan ni atong 1898 sa US nga mutabang kini sa Pilipinas sa batok sa mga Kastila. Oga basin na kuno nga mumata na lamang usa ka adlaw nga nagsabwata na ang China ug US. Oga paggamiton ang paksalika alang sa ilang kaugalingong interes.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan sa 105.7 Joy FM.
0: Ara sa Pilipinas sa 23 minuto suman mila bayan alas 5 sa buntag. Sa atong pagbalik ang mga balitang probinsyal human lamang ini.
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
3: Ako, magkulya ka ng yung buhok ko, wala, napahak, yan yung alasubuan, buhok, pagka na kinalutan, ganyan, yan, napahak. Mato, ibutangan na ito, Yaki, nanupo dito, lama dito, Yaki.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Tag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Mapalit na sa mga butika.
6: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Guryo! Guryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ano sa mga sikreto ng tawhana ha? Nanaw na ako ni Karun. Dili na magayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
7: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
8: Sweetheart, ready na!
9: Wow, ka-sweet ba?
8: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
9: Tabalo na ko sa inyong mustong basagot, sweetheart.
8: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
9: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
8: Kalamit ba sa Okira 5-in-1 Coffee?
9: Unya, sweetheart, ha?
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan sa 105.7 Joy FM.
0: Ara sa Pilipinas sa 26 minutos suman mila bayang alas 5 sa buntag. Sa laray karon adang sa atong mga balitang provincial hawid na kay maglibot-libot kita sa lain-lain nga parte sa Mindanao.
1: Tinig ng kanayunan Tinig ng Bayan.
0: In simultaneous sa broadcast, gabon kita karon nga nasa atong igsoon ng stasyon ang Joy FM, apang

0: Gail Bay o ga Joy FM Davao Oriental. Sa laray garon alang sa ato nga mga taho karon nga bundag unahon ta pag hagpat karon ang taho gikan na didto nga dapita sa may area sang Surigao o area sang Caraga region.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Ato nga lakbitan na kini nga taho gikan na didto nga bahina sa may Caraga region na diin sulod na matod pa sa mabugnaw nga bilangguan na ang buhatan sa usa ka peke nga dentista human kini nga mapusasan sa mga operatiba gumikan sa iyang pag-operate nga walay igong lisensya. Ang suspect na ilang si alias Esther, 63 anyos balog na rimuyo sa barangay Mahogany. Butuan na city nga giingo nga nagpraktis o pagpangibot o ngipon atol sa pagpatuman sa search warrant nga gibitbit sa Butuan City Police Office pasado alas 4 sa hapon sa Prok 5 sa maong dapit. Ang operasyon kabahin sa pagpatuman sa Section 33A, Article 5 sa Republic Act 9484 o Philippine Dental Act of 2007 nga gi-issue sa Presiding Judge sa Regional Trial Court da Branch 5 at Tanta Judicial Region Libertad Butuan City pinatsahan Agosto 11 ning tuig kasamtangan. Nakumbiska sa mga otoridad ang nag-line-line gamit sa pagpangibot o ngipon lagib na mga dental instrument at tambal o guban pang mga materyales. Sa pagkakaroon, anana sa konsulya sa PNP ang maong dinakpan. Samtang dali nga giaksyonan sa provincial government sa pagpanguna ni Governor Robert Laydona Barber sa paghatod og hinabang sa mga pamilyang naapektuhan niini nga dakong sunog sa Purok Zeneya Nueva Guding Barangay Tafa sa Surigao City. Alas 10 sa gabi inidangat sa Barangay Tafa Evacuation Center ang grupo sa Capitol aron nga personal itulol ang mga ayuda nga na sa mga bigdima sa sunog. Nanguna sa paghatag sa relief goods sa health kits og provincial o ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office uban ang Provincial Social Welfare and Development Office. Gipasarmatan ni Barangay Tafa Captain Mario Hesta uban ang iyang mga opisyal ang maong hinabang aron mga makapagaan nganha usab sa kahimtang sa mga apektadong pamilya.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:29 ang atong oras sa Filipina Standard Time. Madugang sa mga tudling sa atong mga taho karong buntag samtang atong ginahulat ang atong mga kaubanan sa paglabay sa ilang mga taho karong buntaga.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Dito sa may northern na Mindanao, pormal na ang giturn over ang bagong Kibawi Fire Station na building aron mapalambo ang kapasidad sa mga bumbero ug mas mapakusog ang pagresponde sa emergency sa lungsod sa Kibawi Bugidnon. Gipasigarbo sa lokal nga panggobyerno ang bagong pasilidad na dili lamang usa ka building kun dili usa ka lakang padung sa mas luwas andam og responsive nga komunidad. Gilausab ang suporta sa Bureau of Fire Protection Regional Office 10 BFP Bugidnon, Kibawi Fire Station, lokal nga opisyal ug ubang stakeholders sa pagtuman ini maong proyekto. Gitukod sa Trench Engineering and Construction na ang maong fire station nga gilauman nga makahatag og masa decente og functional nga dapit alang sa mga bombero.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang dugang tudling sa atong taho karong buntag anana sa linya ang atong kauban gikan na sa may area sang Panggel Bay. Aktibo nga traffic enforcer sa lungsod sa Lala, Davao o Lanao del Norte patay human nga mabanggaan sa laing sakyanan samtang padung unta sa iyang duty. Sa iron ta ang detalye niini ana sa linya si Renza Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Ang patay samtang duha ang samaran sa usa ka nahitabong road accident ang lambigit sa tulo ka sakyanan sa National Highway sa City of Panggil sakop sa Barangay Lanipaw, lungsod sa Lala, Lanao del Norte. Alas 6:40 ang takda sa buntag kapin kung kulang Agosto 13, 2025. Giilamatod pa sa Lala Municipal Police Station ang namatay nga si BJ Alegre Aporadora, usa ka 45 anyos. Minyo kini oksidente sa Darumawang Ilaya, Lala, Lanao del Norte. Ug batod pa usa kini kaaktibo nga nagduty isip traffic enforcer sa lungsod. Matod pa ang biktima sakay kini sa usa ka Kawasaki Bajaj single motor. Mantang nasamdan usab ang lain pang motor nga naangin usaba. Nagila sa pangalan nga si Andres Tacmo Labora, 63 anyos, minyo oksidente sa Sitio Panggil, Lanipaw, Lala, Lanao del Norte. Matod pa ang maong motor ni Andres, nagka-parking lamang kini sa dakpil sa kalsada, sadang naamong kini sa maong aksidente. Samtang ang driver usab sa Mitsubishi Mirage G4 nga si Abdul Hassan Ampaso Pangkatana, 34 anyos, negosyante kini o residente sa poblasyon Kapatagan, Lano del Norte. Nasamdan usab sa uga gibutang na karon sa hospital arrest, sumala sa police report. Base sa inisyal nga imbisigasyon sa lala MPS, gikan sa Iligan City, o padulong sa Kapatagan ang Mitsubishi Mirage, pag-abot sa lugar sa insidente, giingong nakatulog pa o nakatulog ang driver samtang nagmaniho. Tungod ni ini, nabanggaan matod pa niya ang sa Mitsubishi Mirage ang motorsiklo nga single motor ni Apurador nga nagbiyahe sa maong direksyon. Uman ni ini, padayon kini nga nakabangkan usab sa motorsiklo nga dunay sidecar nga gipanagiyahan ni labor nga nakaparking lamang sa daplin sa kalsada. Tanan nga mga driver, nakaangkon kini og kadaot sa ilang lawas o gidala ngadto sa Kapatagan Provincial Hospital apan subo nga palandungon nga si Apurador ang ginarang dead on arrival sa mga doktor. Nakaangkon usab og kadaot ang tulo ka mga sakyanan apan wala papatino ang kantidad sa kitibok ang damyo sa maong mga sakyanan. Sa pagkaroon, nakakustudiya na ang maong mga sakyanan sa Lala Municipal Police Station alang sa dugang pang imbisigasyon aron pag-ilausap og pila ang damyo sa kinatibukan. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbe.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat gawbang Renzo Malinog, standby lamang bergen tika sa dugang at taho karong buntaga. Samtang sigpaw ang tuluka lalaki nga gingong nagpabutog armas sa nasang puwersa sa kapulisan sa pagpanguna sa Iligan City Police Office atol sa pagasitan ini alas sa 11:45 sa gabi-i kagabi-i sa barangay Poblasyon Iligan City. Ang suspek, 32 anyos o saka Minyog Security Guard, 27 anyos na litawag tricycle driver o saka 23 anyos nga Minyog Mag-uma oga parehong residente sa barangay Kadayunan sa Marawi City. Subay sa report nga samtang nagpatrolya ang PNP sa Ginaldo Street sa barangay Poblasyon padung sa Barrio Palao alang sa usa ka schedule nga checkpoint ta operation, nakadungog sila og usa ka buto sa armas dito sa Zui Food Hub og natimingan nga ilang na sugatan og gipara ang usa ka sakyanan nga gisakyan sa tulo ka mga lalaki. Sa duga nga report, walay ni angkon nila nga tulo nga gipanagiyahan nila ang armas sa human nga makumbisga ang .45 caliber pistol. Sa pagkakaron, ang mga dinakpan ana-ana sa kustodiya sa PNP o ginaandam na ang tukmang kaso batok na ining mga dinakpan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:34 ang atong oras sa Philippine Standard Time at dugang sa tudling sa atong mga taho karong buntaga digikan na ditong bahina sa may area sang Caraga Region. Ipahibalo sa City Government sa Tandag ang pagpatuman sa Executive Order Number 32 Series of 2026 nga temporaryo nagasuspende sa mga outdoor activities lagip ang kalihukan nga gihimo sa alfresco setting gikan na alas 9 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon kada adlaw tungod sa nagapadayong taas nga heat index sa dito sa ilang lungsod. Sumap sa public advisory nga gipadugwa kagapong adlaw gitumong sa maong lakang panalipdan ang himsog sa katawhan na batong nining peligro nga dala sa grabing init lakip sa mga kalihukan nga sakop sa temporary suspension ang sports sa fun runs o strenuous physical activities, outdoor school o youth activities, sa festival, street dancing o cultural activities, sa outdoor activities sa gobyerno o baryo, outdoor religious gathering o procession, sa outdoor commercial o promotional activities o guban pang kalihukan nga mamahimong magsangpot sa dugay nga exposure sa sobrang init sa adlaw.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Gabi na bitaw mo, almost 2 weeks na no, wala na uwan-uwan na intawon.
1: Tinig,
0: initan agad.
1: Tinig ng...
0: Samtang mga IP sa Davao Oriental naghayusa sa pagpaligon sa kultura o pag-amuma sa kinaiyahan. Kini, amayong lakang ni. At ang sayron ang detalye, gikan sa Davao Oriental, anasa linya si Erwin Umadhay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
3: Naghiusa mga indigenous peoples o IPs o indigenous cultural communities o ICCs sa tibuok Davao Oriental alang sa pagpaligon sa kultura, panaghiusa o pagpanalipod sa kinaiyahan ato sa second paghubukan sa Davao Oriental nga gipahigayon kagahapon hangtod karong adlaw sa SPGM sa Gunapalalawigan sa Dihikan, Mati City. ubo sa temang promoting culture, unity and environmental stewardship for sustainable development, gitigom sa kalihukan ang mga municipal IPMRs, kagandato, tribal chieftains o indigenous leaders gikan sa kalinglaing lungsod o munisipyo sa probinsya. Gipanguluhan kini ni Provincial IPMR Board Member Eleuterio Manaytay tubad sa suporta ni Board Member Elijah Paul Palma o sa National Commission on Indigenous Peoples o NCIP Provincial o Regional Offices. Lakip sa mitambong sila Caraga Vice Mayor Rican Caligunan, Katil IPMR Charlie Ambasan, Lupol Municipal Tribal Chieftain Robert Simbahon, City IPMR Antonito Arles o Barangay Kaputian Lokatan Punong Barangay Ray Tambuco, kauban ang uban pang mga leader sa lumadnong komunidad. Pinaagi sa paggubukan ni pasiugda ang pagpreserbar sa tradisyon, kultura o identidad sa mga lumad, samtang gipalig-on usab ang ilang panaghiusa o papel sa responsableng pagatiman sa kinaiyahan. Gipakita usab sa kalihukan ang mga IP o mga ICC donation sa pagpanalipod sa natural o cultural heritage sa Davao Oriental alang sa mas malungtarong kaugmaon. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat kaubang Erwin Umadhay, gikan sa Joy FM Davao Oriental. Nakasanbay ang atong mga kaubanan alang sa dugang mga taho, humanamang inimpipita sa atong mga pahinumdom.
4: Puno sa energy og himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayap, Cotabato. Basta makapangapi sa Kofiyaki 7-in-1.
5: Wala ka po, namiliho, kaanin mong lawas, inaginan mo yung Washington ka, namilay mong lawas.
6: Kapila pa ka mo inam sa sakadlaw?
5: Nga, katulo, buntag, gunto hapon, gutuman ko, kapila pong kaon, nakuha mo nun.
6: Kapi nga...
5: Kopiyaki, 7-in-1.
4: Yan ang Kopiyaki, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Basta Kopiyaki, yummy!
7: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Subricare, 65 anyos, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
8: Bilunga Gold, hantog ka rin.
9: Gano po?
8: Eh, marubi naman ko kalako kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
9: Ang imuhang tiil.
8: Ang imuhang tiil ko.
9: Oo.
8: Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong pagis anyos pa ko, polio ko.
9: Oo.
7: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.39 ang atong oras, Philippine Standard Time, usa ka daga na manigyag shabu na dakman sa Sinakaban, Misamis Occidental. Sa erontang detalye, ana sa linya, gikan Joy FM Pangil Bay, si Renz Sumalinog.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Nasikop sa kapulisan ang usa ka dalaga gababae nga 29 anyos nga gila lamang sa alias nga si Alias Mitch. Ato sa gipaygayo nga drug bypass operation nga gihimo dito sa Purok 1 Kasoy, Barangay Libertanda, Daplis National Highway, sakop sa lungsod sa Kapatagan, probinsya sa Misamis Occidental. Ang mga operasyon gipangunahan kini sa the Provincial Drug Enforcement Unit o PDEO ubos pagpanguna ni Police Major Roland Cagasa. Basis inisyal ka informasyon na si Alias Mitch, single o residente kini sa Upper Langkangan, Oroquita City. Positibo na palitan matunpas operatiba ang usa ka putusa nga gituho ang shabub nga to sa suspek. Nga matunpa gamit usab ang 500 pesos nga bypass money. Sa gihimong body search, human sa iyang pagdakopa, pito pa kalaing putus ang gituho ang illegal nga druga ang narecover gikan sa iyang posisyon. Narecover usab sa mga otoridad ang 500 pesos nga bypass money na gigamit ato sa mga operasyon. Sa akin natibukan na 8 kaputos sa gituho ang illegal nga druga ang nasakmit ato sa mga operasyon base sa inisyal nga informasyon. Sa pagkaroon, nanas kustudiyas ka pulisan sa ang maong dinakpan samtang giandam na atukmang kaso o dokumentasyon o kasong may kalabutan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Daghang salamat kaubang Ran Sumalino gagikan Joy FM Bangil Bay. Samtang nasikop sa mga turista usab ang 44 anyos nga babae human makumbiskahi gikan kaniya ang kining shabu nga balor 374,000 pesos sa pinagi sa search warrant operation sa Brookside sa Barrio Saray Iligan City kagahapong adlaw na ilan ang suspect nga si alias IV why trabaho og mulupyo sa mga dapit nakuha gikan sa posisyon sa suspect ang siyam ka heat sealed transparent plastic sachet unod ang suspected shabu nga aduna gibugaton 55 gramos gipatuman ang maong operasyon sa mga naghayusang elemento sa kapulisan ilawong sa search warrant number 26-0316 nga giisyu sa Regional Trial Court Branch 4 alang sa paglapas sa Republic Act 9165 nasayra sa inisyal nga investigasyon nga second time offender na maong suspect sa samang krimen nga nakagawa sa presuhan ni adtong tuig 2024.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang gipahugot pa sa Police Regional Office at 10 ang pagbantay sa mga kalsada batok sa pagpayuhot nining illegal nga sigarilyo o illegal nga droga. Humana mailhi ang Northern Mindanao nga usa sa mga nagunang transit o transportation point sa maong kontrabando sa nasud. Suma sa PRO 10 Regional Director nga si Police Brigadier General Christopher Abrahano. Kadaghanan sa mga operator o tagiya sa mga sakyanang gigamit sa smuggling dili nakabase sa rehiyon o ginagamit lamang ang kalsada sa Region 10 nga agihanan. Bisan pa man ini, gipasalig ni Abrahano nga ang tanang pangalan o impormasyon sa ilang o nga ilang nakalap gipasa na ngadto sa higher headquarters aron maapil sa gihimong dossier. Og mabasakaan og formal nga kaso ang mga nakalapas sa balaod. Dugang pa sa opisyal, nagpabilin usaba nga dakong prioridad ang kampanya batok sa illegal nga droga labi na sa Cagayan de Oro City, Bugidnon og Lanao del Sur. Gipatuman sa kapulisan ang supply reduction pinaagi sa mga operasyon og demand reduction pinaagi sa edukasyon sa mga batan-on. Gipatinaw usab ni Abrahano nga sa higayon nga adunay armed encounter girespeto og ginasunod gayod sa police o ang police operational procedures og human rights aron mapanalipdan ang kinabuhi sa mga personahe o gaingon man sa mga target.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang DORSU og Kabuhayan of Sangab Association nakiga partner nga ba preserbar ang tradisyon sa Mandaya Arts sa lungsod sa Caraga. Sayron ta ang detalye. Ana sa linya gikan Joy FM Davao Oriental si Erwin Umadhay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
3: Nakig partner ang Davao Oriental State University og Kabubayan of Sangav Association alang sa pagpreserbar sa traditional nga Mandaya embroidery o pagtabing og beadwork o paglaog samtang gipalig-on ang paghinabuhian sa mga indigenous women sa sitio sanga Barangay Pichon, Caraga, Davao Oriental. Pinagi sa duha ka tuig nga partnership nga gipirmahan ni atong Agosto 11 ipatuman ang proyekto nga paglaog tabing regenerative creative works for preservation and promotion of Mandaya tangible arts and crafts atagan sa dorso og mga materyales kagamitan technical assistance og training ang 15 nga indigenous women beneficiaries lakip ang tabang sa product development, packaging promotion og marketing. Kabahin usab sa proyekto ang pagdokumento og pagpreserbar sa traditional nga disenyo, technique, simbolo, cultural meanings og oral narratives aron mapasa kini sa sunod generasyon. Gipasiog da sa dorso og SA nga ang proyekto dili lang bahin sa pagpreserbar sa Mandaya culture kundili usa usab ka paagi aron mahimong buhi mapuslanon og sustainable nga panginabuhian ang maong tradisyon. Gikan diri sa Davao Oriental, tinig 26 Erwin Umadhay para sa tinig ng bayan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Daghang salamat kaubang Erwin Umadhay gikan sa Joy FM Davao Oriental. Samtang nadiskubre o nakumbisga sa Coast Guard District Southeastern Mindanao pinaagi sa Coast Guard Station na Davao ang 285 kabuok nga palo China lumber sa Sitio Pax sa Barangay Panakan, Davao City. Nadiskubrehan ang maong kahoy atol sa Joint Inspection sa Coast Guard o Department of Environment and Natural Resources. Human makadawat og report gikan sa presensya nga wa gayod Marehistro ang maong forest sa products. Matod sa DNR, walay tungmang dokumento o permit ang lumber. Nga ang matag-usa, adunay sukod nga gimiraman ang 3x3x2.5. Gikumpiska ang mga lumber o giturn over sa tukmang otoridad alang sa dokumentasyon o legal nga aksyon isip kabahin sa paningkamot sa pagpatuman sa environmental laws o pagpanalipod sa kalasangan dinhi sa Pilipinas.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Gikoronahan isip hiyas ng kadayawan 2026 ang representante sa Matigsalog nga si Christine Faye Gawilan o sa ka-public school teacher nga nagpanaad nga aktibo nga barugan ang advokasya sa pagpreserba sa ilang kulturang tradisyon. Gawa sa iyang pagrepresentara sa Matigsalog nga iyang gipakita ang kamanungdanon sa pagpreserba sa ilang kulturang tradisyon pinaagi sa iyang kahibawo o kasinatian isip ang magtutudlo. Gihingusgan usaba niya ang pagdokumento sa mga istorya, tradisyon o panulundon sa iyang komunidad arma pa sa kiningad to sa sunod nga henerasyon. Dugang pa dako matod pa og matabang ang maong lakang aron nga mas dali kining tun-an mabalikan og mapasa gikan sa kadigulangan ngadto na sa mga bagong henerasyon. Ingon man mas mamahimong accessible ang mga resources sa gikan sa indigenous og Moro community sa pagkadaog ni Gawilan isip hiyas ng kadayawan 2026 nagsimbolo nga dili lamang matud pa sa iyang personal nga karampusan kundi sa paghatag og tingog og dungog sa kultura og identity sa mga Matigsalog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:40 siyete ang atong oras sa Philippines Standard Time. Gikan Davao, luksuhan ta karon ang mga tao gikan na dito nga bahina sa may area sa nga Barm Region.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng
0: bayan. Gibanhigan sa riding and tandem ang tulo ka mga sundao sa Indana na Sulu nga gikamatay sa usa o gikaangol sa duha pa. Subay sa report sa Indanan Municipal Police Station na alas 8:20 sa buntag din natabo ang maong insidente dito sa kilometer 4 sitio Kasambuhan Barangay Tagbak. Papauli na matod pa sa ilang kampo ang tulo ka mga sundao gikan sa pagpailaw sa physical fitness test sa division headquarters dihang gisundan sa duha ka mga nakamotorsiklo o kini ang gipang tiro pag-abot sa maong dapit. Nailhan ang namatay nga sundao si Captain o si Corporal Aldrin Wanson na 34 anyos samtang angol ang duha ka mga kaubanan ini. Subay sa investigasyon nakabaton o gaigo sa bala sa likod sa u si Wanson nga nanimong hinungdan sa iyang kamatayon samtang nakabaton usab og duha ka samadya sa bala kini nga iyang mga kaubanan dahil usab nga gidagan sa bahay tambalan ang maong mga biktima. Sa ginpinangayon nga scene investigation na na-recover sa scene of the crime operatives ang pipila ka basyo nining ginadudahang gikan sa punto 45 nga pistola.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:49 Philippine Standard Time. Madugang tudling sa atong mga taho gikan na ditong bahina sa may area sang Barm Region. Diin angol ang usaka kolektor sa bangko human nga gipusil sa duha ka lalaking sakay sa motorsiklo sa Barrio Makabiso, Sultan Mastura pasado alauna kagahapon sa hapon. Ang biktima mao si Jeffrey Imbang Halbuna. Ana sa hingkod ang panuigog asud dunay asawag empleyado sa Cooperative Bank of Corabato residente sa poblasyon na Quirino o President Quirino Sultan Kudarat. Subay sa initial investigasyon sa PNP nangolekta og bayronon ang biktima dungan ang pipila ka mga kaubanang empleyado dihang kalit lamang migutho ang duha ka lalaking sakay sa motorsiklo. Usa matud pa sa mga suspek nga sakay isip back rider ang nagpabuto nining armas og napagan ang maong biktima. Paspas nga miipsot gining maong mga suspek sakay nining ilang motorsiklo human ang pagpamusil. Dahil nga mi-responde ang mga tinuluan sa Sultan Masura Police Station na o gidagan ang biktima sa Sanitarium Hospital alang sa hinanaling pagtambal. Padayon karon ang investigasyon ng follow-up operation sa PNP kalambigit sa maong krimen.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:50 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Katong kinalibok ang laray sa atong mga balitang probinsyal. Garong buntaga, uban ang Joy FM sa Pangil Bay o Joy FM Davao Oriental.
1: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
0: Sa atong pagbalik, mga balitang lokal.
4: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
9: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis mo. Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
10: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
9: 7-in-1.
10: Tapos po?
9: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
4: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
11: Nawamtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kotis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
12: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas. Ito naman yung mga wakuat ka ng kwantuti na wala ko siya.
11: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kiddy Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
4: Paspas ang pagkunod sa blood sugar level ni Daling Benson, taga Barubo, Valencia City, Bukidnon. Tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
13: Check ko sa doktor nga pasok ng diabetes, ako mong sugar. Tagaan ko may nagtambal. Mag-1 year na kong take. Wala man, Jude. Bisa, isa ka kanong kuhan. 1 na lang ang magbaba. Wala, Jude. Na
14: wala, Bisa, nagliho?
13: Oo, wala. Samtang nag-ilis ko na, ba't yan ako sa radyo itong ingon nga Serpentina. Try na ko. Unyagi 3 times na ako. Sa epektibo, Jude siya eh. Baba man tayo.
4: Ikaw, taas ba ang imong blood sugar count? Pag Serpentina Plus Herbal Capsule na, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:52 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Ana sa linyang atong kauban gikan na dito nga dapita sa may public market ano? Pag follow up ining mga presyo karon, pag lili sa mga presyo sa bugas o kining mga prutas. Sayron ta ang detalye nina. Ana sa linya si Tinig Trenta Junior Rapi.
1: Tinig ng pamilihan. Tinig ng bayan.
15: Mga katulig, presyo karon sa bugas o mga prutas sa atong merkado. Unahon na ito ang bugas kada kilo sa lain-lain mga variety. Ordinary rice, 55 pesos per kilo. Banay-banay, 58. Seventanar, 57. Masipag, 59. Kuhako, 58. Mais, 57. Double D, 61. Kuhako orange, 59. Kuhako red, 62. Kuhako yellow, 63. Bansalang rice, 60. V, 160 pesos. Sunshine, 62. Jasmine, 61. Premium, 60. Pilit 59, red rice 59, o black rice 57 pesos per kilo. Sa itong common ng mga prutas, apple mapalit na ito 15 hantod 25 kada isa, kung kanag orange nasa jeez hantod 25 pesos kada isa, saging 60 to 70 kada kilo, mangga na hinog 80 to 110, pinya 50 to 60, durian 90 to 150 kada kilo, pomelo 35 to 50 kada kilo, pakwan 35 to 60, papaya 35 to 40, grapes 160 hantod 180 kada kilo. O mao kana ang mga updated karon nga presyo karon sa atong bugas ug prutas diri sa atong merkado. Para sa Tinig ng Bayan, kani si Tinig 30 Junior Rapi.
1: Tinig ng Pamilihan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:54, daghang salamat Tinig 30 Junior Rapi sa dugang tuding sa atong mga balita karong buntaga. Developmental news una kita dining dapita sa probinsya sa Cotabato.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Inpadayon karon nga nagataas ang industriya sa gata sa Cabao din sa lalawigan sa Cotabato. Kana ang gipresentar nga dato sa Department of Agriculture Philippine Carabao Center sa USM sa pagpanguna sa Center Director nga si Geoffrey Atoka sa iyang pagbisita nga sa provincial government. Gikan Enero hangtod Hulyo ning tuig kasamtangan abot sa 32,389.32 ka kilo sa kinadibok ang produksyon sa gata sa Cabao sa lalawigan ang nagikan sa asosasyon o kooperatiba sa mga mag-uma sa mga munisipyo sa Aliyo San Carmen Cabaca na Libungan Makilala Matalam. Mlang Mitsaya pug President Rojas gabahin ang dakong produksyon sa pag-addo nining milk feeding program sa gobyerno nga nakahataga og sustansyang gatas nga nasa 50,278 ka mga bata nga ginatabangan ilaon sa Department of Education kon DepEd og Department of Social Welfare and Development nga dunay ginadibok ang kita nga 33 million pesos gawas sa milk production na padayon sa mga ginapapaligon karon sa ahensya ang programa sa pagpaayo pa sa pagpadako sa Cabao. Lagib niini ang artificial insemination nga nakahatag nagserbisyo sa kapin 1,223 ka mga hayop bull entrancement program kung asa gi pahirama kining dekalidad nga pure breed nga Cabao sa mga kwalipikadong mag-uma o kooperatiba og ang kalb sa production. Ang mga programa ang kinigipirgayon sa munisipyo sa Alameda, Carmen, Cabacan, Libungan, Matalam og Midsayap. Sigon ni Governor Mendoza, ang pagpalambo sa industriya sa gata sa Cabao sa probinsya ang dakong tabang dili lamang sa pagpataas sa kita sa mga mag-uma kundi lagib na ang pagpaligon sa sektor sa agrikultura og ekonomiya dinhi sa lalawigan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas sa 5:50 ya sa isang atong oras sa Philippine Standard Time, madugang sa tudling sa atong taho karong buntag. Importante nga mahulma ang mga kabatanunan samtang sila ang nagasugod pa sa pagpalaloma sa ilang parte sa komunidad. Hinungdan nga dakong butang alang kanila ang lokal nga panggamhanan nga nagatutok gayoda sa ilang pag-uswagan. Ining simanahan lamang nakigiusa ang Kinabawan City Government sa selebrasyon sa Linggo ng Kabataan. Tibok simana nga puno sa malungtaron o mahinungdanong aktibidad nga nakasentro sa kabataang kinapawan nyo. Lain-lain aktibidad ang gipadigayon kilambigit sa LNK nga naghatag o kamarayan o kaybaw sa kabatanunan, pag-abli sa oportunidad o bisan sa paghatag protektera sa kinaiyahan. Sa mensahe gikanayon ni City Councilor Jason Roy Sibug, ni ining gihimong culmination program, yatagan niya igong duot nga bisan paman sa makabagong kalibutan o panahon. Kung asa daw lain na ang ilang gidagkuan, mas daghan pang kabatanunan ang nagpabilin karong maayo. Nakasuporta usab sa kabataan kinapawen nyo ang mga ang ilang mga sangguni ang kabataan officials o bisan ng SK Federation President. Nagahataga duot kining maong kalihukan na alang sa importansya sa mamahimong ugma sa matag kabatanunan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Ang atong oras sa alas 5:50 7 na Philippine Standard Time, samtang sa atong lakbitan na karoon ng atong police report karong buntaga.
1: Tinig ng kapulisan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:58 ang atong oras sa atong hagpatong kining police report gikan dito sa Mayam lang Municipal Police Station din Sikpao ang 20 anyos nga estudyante human matud pang nakwaan sa ginadiling marijuana sa Barangay 7 Barangay Libuom lang Cotabato kagahapon. Ang maong dinakpan mao si alias JR, 20 anyos kining high school student og mulupyo sa barangay Dugong sa Malang, Cotabato. Sigon sa BNP, nakadawat silang tawag gikan silang o pipila ka mga concerned citizen kalambigin sa usa ka estudyante nga nakasulubog school uniform nga matud pa lahi ang lihok nini gasinggid sa usa ka sari-sari store sa Mang David dahil nga mirespondi ang mga tinunan sa PNP. Human nga makalma ang suspect, gipadigayon matud pa ang body search kaya sample sa pag-recover nining usa ka transparent ziplock cellophane nga unod ang ugang dahon sa gradudahang marijuana. Na-recover usab ang itom nga sling bag nga gibutangan matud pa nining maong illegal nga droga. Gipadigayon ang marking og inventory sa nakumpiskang ebidensya sa presensya sa media representative og barangay captain. Gidala ang suspect sa Malang District Hospital alang sa medical examination human nga gibutang kini usab nganha sa custodial facility sa Malang PNP. Maong suspechado ang pagasangatan formal nga reklamo nganha sa piskalya.
1: Tinig ng kapulisan, tinig ng bayan.
0: Samtang Sikpao sa 46 anyos nga lalaki nga nagabaligya o adunay kaso nga homicide human nga giserbi ngadto kaniya ang warrant para sa Brookdress Barangay Tuburan Tulunan kagahapon sa buntag. Giila ang suspect nga si alias Ryan residente sa maong baryo. Sigon sa report gibrigay ng pag-aresto subay sa warrant of arrest nga gibruguan ni Judge Vicente Kuanang Dombrige sa Regional Trial Court Branch 61 sa Kinabawan City. Unod din ang waranta ang girekomendang 120,000 pesos nga piyansa sa temporaryong kagawasan ni Inigidana ang akusado nga nasa kustodiya sa PNP alang sa proseso ga disposisyon ni ini.
1: Tinig ng kapulisan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:50 yan, 9 higala, kanto ang kinadibukang laray sa atong unang hunat sa balitaan. Karong adlawa, adlaw nga Biyernes petsa 14, nimbuwan sa Agosto 2026. Higala, daghang salamat sa inyong pag-uban nga ni sa atong dulumanon. Siyempre sa atong mga taga-panamati, dihang bahina sa ulohang bahin sa Mindanao, pinahagit sa Joy FM Pangil Bay, din nabita sa Maylanao o Misamis sa Oriental o Bukidnon area. Lagip na usab ang atong mga taga-panamati, dihang dapita sa may Davao Oriental, sa may Caraga Region, Caraga nga munisipyo, lagip na sa may Davao de Oro o ingon man, sa maabot pagsibya, dihang bahina sa may Agusan o Surigao Provinces. Gigan din sa Joy FM 102.3, kini si Tinig 43 sa John Andro Tabugok. Mayong buntag kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan, tinig ng bayan sa 105.7 Joy FM.
14: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? una og pagita sa layo kay naa na ang bagong Azaleas Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bag-ong luto nga mga tinapay og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa bisan unsang orasa, makapalit ka og lami nga tinapay. Azaleas Bake Shop. Bisitaha ang Azaleas Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azaleas Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azaleas Bake Shop. Azaleas Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.

mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila'y smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser o daghan pa kaayong mapilian. Napod sila'y mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch, makita sa Purok 4. Barangay Central, ang ilahang Caraga branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. O ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center, ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: Maayong buntag mga katinig, welcome doon sa ito ang programa ng Tinig ng Bayan mga katinig, adlaw nga Biyernes, DJIF, thanks God, it's Friday, pitsa 14 sa bulan na sa Agosto mga katinig, ugma Sabado. Ang mga government offices nagsweldo na karong adlaw or base gahapon pa ang uban. Pero mga private offices, basi o gugma, kay Pizza Kinsiman. Ikaw, Loy, nabakay mabilin sa wildo di Aloy? Pautang. Magka-in-English tag shirt. Overdrop. Anyway, mga katinig, mintas ka paabot na sa ito ang partner doon eh. Mga katinig, grabe. Grabe ang heat index. Grabe ang kainit da. No? Gahapong adlaw, mugwas unta ko kay para na ay mahimong trabaho apan makahadlok ang init mga katinig. Og mga katinig mao na ni katong atong ginahulat, wa dumwa man tanangan do ni ani pero atong ginapangandaman tungod kining grabe nga El Nino nga dugay-dugay na nga announce, no? Ang maong ilinyo nga katinig basi kuno og nga moabot kini sa first quarter sa 2027. Og taliwala aning grabe nga lauman nato nga ilinyo ang mga government offices, mga local government units, pati ang mga line agencies sa nagandam na ni ani. Initially, nakahinabi na ito duri sometime 2 months ago si Dr. John Pascual, ang Regional Executive Director sa Department of Agriculture, mahitungod sa pagpangandam because mga katinig, for one, we know nga isa sa mga maapektuhan ani ang the agriculture sector nga may nag-produce ato ang mga pagkaon now that threat of El Nino is already very real, makauba na ito, makasama po natin sa nasa kabilang linya po si Dr. John Pascual, ang regional director po ng Department of Agriculture. Doc, magandang umaga. Welcome po sa Tinig ng Bayan.
1: Magandang umaga rin po sa ating lahat at saka dito po sa Tinig ng Bayan.
0: Mm-hmm. Maraming salamat sa inyong panahon, Doc. While initially, sometime 2 months ago, pinag-usapan na natin ito dito sa ating programa, ang mga paghahanda po natin dito sa El Nino. As of now, Doc, ano po yung mga konkretong steps na ginagawa ng regional office ng Department of Agriculture para matugunan itong El Nino at maibsan yung pwedeng maging epekto nito sa ating mga magbubukid at sa pangkalahatang mga Pilipino na kumakain ng bigas, Doc?
1: Actually po, medyo tumatama po ang forecasting ng ating pag-asa dahil na napangipon nila palagi sa kanilang mga ulat ay mag-umpisa po yung El Nino August to January. Yung previous month po ay umuulan pero it's still already part of the El Nino na. So ito po ay matagal na po kaming handa sa ating mga mitigation plan sa ating El Nino. Isa-isahin po natin, of course, pinakauna po dyan ay nagmamapping na po kami at tapos na rin po halos ang ating pagmamapping doon sa mga vulnerable areas na maaaring tamaan ng El Nino. Mm-hmm. Yung pangalawa, ongoing na po yung 8 water irrigation, solar water irrigation system natin na ito rin ay makakatulong na malaki sa El Nino na darating. At pangatlo naman po ay ready na po yung aming mga buffer stock sa mga drought variety seeds, both for palay and corn. Then pang-apat po ay tuloy-tuloy naman po yung aming pagbibigay ng mga seminar, mga information campaign on water management system para nang sa ganun maituro po natin sa kapiranggot na tubig na natatanggap natin o ay namamanage po natin ang gusto ito.
0: Medyo marami-rami ito, Doc, pero isa-isahin natin ito. Nabanggit po ninyo na mayroon na tayong mapping sa mga vulnerable areas. Pwede po bang ma-identify natin itong nabanggit ninyo ng mga vulnerable areas?
1: Yung sa Cotabato province po ay 8 to 9 po municipalities yung mga vulnerable areas. At ito po yung mga nasa baybayin ng Iguazan Mars. Mm. From Picawayan to Libungan to Ayusan to Pikit. Mm-hmm. At dito po sa Mlang Tulunan at dito naman po sa Lambayong ng Sultan Kudarat. Mm-hmm. Ay tinitingnan po natin, inobserban po na ito talaga yung mga aring tamaan. Although tamaan ng El Niño itong mga nabanggit ko munisipyo, doon po namin bibigay yung ating mga drought resistant variety seeds.
0: Mm-hmm. Yung Kinabawang City, Doc, hindi naman gaano tatamaan medyo, din pero hindi siguro
1: hindi po tatamaan ng gusto yung Kinabawan. Ito lang po talaga yung tinututukan natin yung mga nabanggit ko kanina.
0: Mm-hmm. Maliban dito sa nabanggit mo sa North Cotabato, Doc, kasi may mga tagapakinig tayo sa buong rehiyon, sa ibang lugar sa rehiyon, Doc, may na-identify po ba tayong sa mapping natin na vulnerable areas?
1: Well, po, sa mga most affected areas sa El Niño, sa forecasting ng pag-asa ay ang maapektahan po nito ay Cotabato Province at Sarangani Province.
0: Mm-hmm.
1: So yun po ang tutukan natin dito. Medyo slight lang po ang tama nito sa Sultan Kudarat at sa South Cotabato po.
0: Mm-hmm. So tatamaan din ang Sarangani at South Cotabato, Doc. And itong mga probinsya ito, specifically ang Sarangani at saka ang South Cotabato, Doc, ay medyo hindi pa ito nakaka-recover doon sa epekto ng landslide, doon sa epekto ng lindol sa kanila. And so therefore, yung opisina po ninyo must be looking at these areas with a special concern. Priority.
1: Actually, sa pagtama ng inkwan po ng lindol at saka mga landslide ay talagang nakakatugon naman po yung Department of Agriculture. Talagang pinapunta ko agad yung aking DRRN team doon para lutasin at tugunan po yung mga kanilang mga kahilingan po.
0: Mm-hmm. And some of these na mga kahilingan, Doc, could you enumerate some?
1: Ba, doon sa Sarangani, pinapunta ko agad yung ating engineering team para maglansan po ng ating mga rehab na tinamaan ng ating lindol, lalo na doon sa FMR. Pero sa rehab lang po kami dahil hindi pa po talaga tayo pwede mag-construct din. Baka pasundan po dahil sa napakaraming tremors na nangyayari, hindi pa tayo makasimula. Dahil nang sinabi ng ibang mayor doon, salamat naman at hindi natin naumpisaan yung FMR, kaya kung naumpisaan, sira lahat.
0: Mm-hmm.
1: Yung pangalawa po, yung aking team ay nagpadala rin ng ating mga pantugon din dahil hindi sila nakakatawid na dahil sira yung mga karsada. Nagbigay po kami ng mga pagkain, damit, at lahat pong yan. At ito po, tuloy-tuloy naman po ang pagtulong namin sa kanila.
0: Mm-hmm. Itong year 2026, Doc, is kakaibang taon para sa atin sa Region 12 because, di ba, mayroong baka, mayroong kalamidad, mayroong El Niño, though hindi lang dito sa Region 12 itong El Niño, but this must have an implication sa budgetary or sa tawag nito sa operations ng Department of Agriculture. Meron po ba tayong buffer fund dahil of course this will require more budget than the regular budget na ginagamit po ng ahensya?
1: Actually po, sa mga kalamidad ay meron kami tinatawag na Quick Response Fund. At
0: QRF.
1: Once reported na
0: QRF.
1: Yung QRF.
0: Sa
1: ngayon nga po, may 21 million na po kaming natanggap. Mm-hmm. At tuloy-tuloy po yan. Ang labas po ito sa ating GAAP for 2026.
0: Yeah.
1: Kaya nagmamatchil po kami, nag-iikot, para ma-report po ng ating mga municipal agriculturist upag yung mga talagang tinamaan doon para maibigay po natin at ma-submit po sa taas. At mabilis po sila magtugon sa pagpapadala po ng pundon nito sa atin po, sa ating region.
0: Mm-hmm. Yung
1: 21... Kaya po tinawag na Quick Response Fund. Talagang mabilis po ang tugon ng itaas.
0: Aha. At yung 21 million na Quick Response Fund, Doc, maluwang naman po yung elbow ninyo sa pag-decide kung saan ito gagamitin na pondo, especially sa mga emergencies.
1: Opo, opo. Actually, talagang nakandaan na ito at na actually for ang kagandaan po dito, quick response plan. Dahil calamity plan ito ay wala na po tayong ibibid. So, hindi na po dadaan sa bidding procedure na tatagal po ng 2 to 3 months.
0: Mm-hmm.
1: Ito ay pag may mga reported cases na po sa ating mga calamidad from Municipal Agriculture's Office sa OPAG, ay talagang tuloy-tuloy na po agad ang pagbibigay namin ng mga interventions po at na yung, hindi dadaan sa bidding.
0: Mm-hmm. At yung interventions po, Doc, will include ba damage to agricultural craft?
1: Opo po, kasama po.
0: Mm-hmm.
1: At iningan nyo pa rin ko po, inaikahad ko rin po lahat ng ating farmers na magpa-insert din po sa PCIC para kahit paano may matatanggap sila doon, financial assistance at ito naman po sa amin sa mga interventions po.
0: Mm-hmm. Pero itong mga interventions po, Doc Malinaw, nalabas ito doon sa insurance ng PCIC.
1: Labas po ito. Labas po.
0: Yung PC...
1: Ang Department of Agriculture Region 12 po itong interventions, mga goods po ito in kinds, mga seeds, fertilizer, mga lahat po ng mga pangangailangan. But yung sa PCIC ay cash assistance or loan assistance po matatanggap nila doon, financial.
0: Nabanggit nyo rin, Doc, na meron kayong mga paghahanda hinggil dito sa mga irrigation and specifically, mayroong mga solar-powered irrigation po na na-install ninyo. Ilan ho itong solar power at saan po itong naka-install po itong solar-powered irrigation? And practically siguro...
1: Kasi siya po yung detalye nito... Hindi ko maalala, pero walo po ito.
0: Walo.
1: Na bayan po ang mabibigyan po ng ating solar water irrigation system.
0: Sa buong rehiyon.
1: Ito po yung ating pagre-rehab. Sa mga existing, ay report lang po sa atin para mapuntahan po ng ating engineering team po.
0: Mm-hmm. Yung sinasabi niyong walong solar-powered irrigation, Doc, mayroon ba tayong estimate as to how many hectares of... rice field ang kayang i-irrigate nito?
1: Actually, yung isa po ay makakaservisyo siguro ng mga 100 or more hectares yung isang solar water irrigation system po natin.
0: 100 or more hectares?
1: Apo, apo.
0: Mm-hmm. Aha. Another, Doc, nabanggit po din ninyo, yung mga nag-i-stock kayo ng mga drought-resistant variety ng mga seeds ng palay?
1: Opo, opo.
0: Aha.
1: Opo, opo.
0: So, ito pong mga drought-resistant na ito ay intake na dyan sa bodega po ng DA?
1: Intake na po ito.
0: Aha.
1: Actually, we have 5 warehouses ng bodega ng DA na dyan na po. Actually, sa... Halimbawa, sa Cotabato Province, nandiyan na po sa Amas.
0: Mm-hmm.
1: Dito naman siya sa Cotabato, dito naman sa Tupi.
0: Mm-hmm.
1: Sa Tacorong naman po, nandiyan po sa Barriados, Tacorong City. At iba po nandun sa Sarangani po.
0: Mm-hmm. Maganda, Doc. 5 warehouses at naka-distribute ito all over the region. May we know kung ilang bag sa itong drought-resistant variety na ito at how many hectares ang pwede kaya nitong mapagtaniman?
1: Siguro po, estimate ko lang, 5,000 or more po. Dahil yung isang budiga na namin, umihiling din kami sa mga private warehouses na pwede pong makagamit ng kanilang warehouse o maka-OPA man lang. Kahit sa kunting halaga naman para dahil hindi po kasya dahil dito sa aming mga budiga yung aming mga buffer stocks na seeds.
0: Mm-hmm. May risk din, Doc, yung warehousing nito, di ba? Para sa kanyang how efficient yung kanyang germination will somehow be affected by how it is stored sa isang warehouse.
1: Ito po talagang warehouses namin ay 24/7 po naka-under itong ating aircon. Dapat ventilated po talaga siya. Dapat ma-maintain po ang germination rate ng more or less 90%.
0: Nang
1: sa ganun ay talagang hindi maghihinayang yung ating nabibigyan po mga magsasakap po.
0: Mm-hmm. Itong mga seedlings na ito, Doc, ito ba ay produce ng DA or in coordination ba with IRI or binili ba natin sa labas?
1: Ito pong, yung kung seeds pong binabanggit nyo, ay meron po tayong budget doon po sa RCEP. So, inbreed po yung binibigay namin dyan. At meron din po kami pondo dito sa rice program, hybrid din po yung aming binibigay. Sa ko naman po, mayroon tayong conventional seeds at saka hybrid seeds po. Yung iba po nito ay nabibili po namin sa private companies po.
0: Mm-hmm. How to qualify, Doc, para maka-avail nitong mga seeds na to?
1: Ito pong buffer stock, dahil para sa calamity ito na tinamaan. So, talagang sumangguni lang po lahat ng mga tinamaang farmers doon sa kanilang municipal agriculture office o sa OPAG. Mm-hmm. Nung saguno na makapan po nila dito, masubmit po nila sa itaas at tutugon po kami agad.
0: Mm-hmm.
1: Although, ang gagawin lang po namin, magkakaroon ng joint validation with the MA, OPAG at DA. Pag talagang totoo po, yung veracity na talagang tinamaan, bibigay na po agad namin yung paper stock po.
0: Mm-hmm. So lahat ng mga municipal agriculture offices at city agriculture offices, Doc, ay pwedeng mag-process ng mga application or mga request for assistance?
1: Lahat po. Municipal, provincial, and city po. Mm-hmm. Agricultural offices po. Pwede po.
0: Mm-hmm. At yung mga requirements, diba? Meron mga registration yung RSB, I forgot.
1: Actually po, may proforma form na po tayo, may form na po tayo, pilapan na lang po ng ating mga partners.
0: Aha.
1: Para hindi na po sila mahirapan.
0: Okay.
1: Basta assist lang po, na-assist po ng kanilang municipal agriculturist, din bago naman po kami mag-release, pupunta na kami sa ground yung ating DRRM team.
0: Mm-hmm.
1: Together with the OMAG o PAG or the City Ag para naibigay po agad yung aming interventions.
0: Mm-hmm. Isang mahalagang nabanggit niyo po, Doc, itong water management system. Though somehow borrowed siya, but mahalaga siya. Paano ho natin tinitingnan yung ating water management system so that not only farmers but the whole of the community could participate dito sa water management system? Dahil whether we like it or not, hindi lang naman ang mga magbubukid ang dapat ma-involve rito.
1: Actually po, nakakoordinate po kami sa BSWM at sila po yung nagpapaliwanag sa ground, yung Bureau of Soil and Water Management. Mayroon po tayong BSWM at saka yung mga Swisa group natin dito po sa regional office at saka sa ground po sa iba-ibang munisipyo na sila po yung nagpapaliwanag on how to really manage this kapiranggot na tubig na maaaring resulta po ng El Niño po.
0: Mm-hmm.
1: Sa Cotabato province, mayroon po tayo dyan.
0: Mm-hmm. Sa

0: ayong version na makakaharbispo tayo ng palay, ng mais, dahil halos sabay po silang nagtanim dito sa atin. At kung ikukumpara naman po natin sa ibang region, talagang medyo hindi po sila pinalad. Halimbawa, region 1, 2, and 3, matagal na po silang tinatamaan ng drought, ng El Nino po. So, hindi po sila nakapagtanim, maraming sumugal, so hindi rin po sila nakaharvest. So, naging mapalad po ang region 12, region 10, region 11. Yung Mindanao areas po ay medyo nakapagtanim po kami. At makakapag-ami po kami.
1: Kumusta naman po, iba po tayo ng usapan. Kumusta naman po ang ating livestock industry? Because as of now, we believe na wala pa pong vaccine itong ASF.
0: Actually po, may mga available vaccines na po tayo since last year.
1: Commercially available?
0: Yung region 3 po ay talagang tinaman, nag-mass vaccination po sila ng African swine fever po. Nakarevi po sa Bureau of Animal Industry ng ating mga vaccine. Ang problema po ay walang gustong tumanggap sa mga rayon na hindi naman talaga tinamaan ng African swine fever. Dito po sa Region 12, pwede po tayo mag-request agad sa bahay. Pero hindi po naging interesado yung ating provincial and city vet. Dahil iba po yung pagkanilang pagkakaintindi nito. At maaring ayaw nilang ipasok dito yung bakuna po. Ready po actually ang central office.
1: Does it mean parang ayaw nilang ipasok yung bakuna para talagang walang virus dito, whatever virus
0: sa region 12 naman po, hindi naman po tayo tinamaan talaga ng African swine fever. 2 years ago, talagang tinamaan, pero humupa na po, halos nawala na po yung ating African swine fever dito sa region 12. So parang useless na rin po tayo yung magre-request pa sa ngayon ng panahon.
1: Dahil nandito na, naging endemic na dito sa region yung ano?
0: Yan na po yung pinaka-result ng ating pag-uusap sa African swine fever. Pagpalagi ang dako po ng sakit, mapatao, mapahayop, parang ganun po ang nangyari. Endemic na po siya, nagiging less resistance na siya, wala na po. Parang pag tinamaan tayo, manageable na lang po. Kaya natin i-manage.
1: Dok, maaring may mga bagay na mahalaga na hindi namin naitanong sa inyo. Bigyan po namin kayo ng pagkakataon na ipahayag ito sa ating mga tagapakinig. Naririnig po tayo sa practically 14 of 18 provinces in Mindanao.
0: Sa lahat po ng naikinig sa radio station na to, tinig ng bayan, of course, ating po mga minamahal natin magsasaka, since na halos ito na po, nandito ng El Nino, dapat maging handa po tayo. Kaya lang ikot-ikot po kayo doon sa inyong mga farm para ma-report niyo agad sa technician, then sa OPAG, sa City Agriculturist, then isubmit niyo po agad dito sa regional office from OMAG, OPAG, para nang sa ganun ay matugunan po namin agad yung pangangailangan niyo during this time of El Nino po.
1: Doc, maraming salamat sa panahong binahagi niyo sa Tinig ng Bayan.
0: Maraming salamat din po at magandang umaga po sa ating lahat.
1: Sana sa susunod ng mga pagkakataon na hindi ka magatubiling ibigay ang iyong panahon uli para sa ating mga tagapakinig. Maraming salamat yun po si...
0: Opo, anytime po sir. Si Romay, anytime po. Good morning po.
1: Good morning. Mga katinig, yun po si Dr. John Pascual ng Department of Agriculture 12. Siya po ang regional... director no ng Department of Agriculture. At mga katinig, mapalad po tayo dahil nagpapa-unlock siya ng mga interview na tulad nitong nangyari ngayon. Pero wala undang tag-Bisaya, undang tag-Tagalog di. Mga katinig, nindot kay adunay mga pagpangandam and ang ato lang hope atong gina-expect nga unta kini mga pagpangandam sa Department of Agriculture mo trickle down dali sa mga munisipyo no kay aduna say 1 2 3 4 upat ka mga puntos nga gihisgutan kining mapping sa vulnerable areas sa kining pag tukod og mga solar powered irrigation aduna kon 8 ka buok but we hope madugangan pud ni no kasi solar age murag padulong na ta sa solar age sa grabe ka mahalang kuryente.

0: Gabi kamahal ang kining presyo sa mga lana o mga gasolina. So, mas maayo nga i-develop yun kining solar-powered irrigation sa og murag mauna na ang trend. Daghan ang nag-solar karon mga katinig. Even mga households, no? Mga panimalay, nag-solar na po. Dapat na doon na po siya'y gamay nga presyo, murag may kamahalan pa. So, hopefully, mubaba pa yun kining solar panel o solar batteries. Mga katinig, hisgutan po ni Dr. Jans Pascual, katong drought variety stocks, no? Kanang mga seedlings sa mga palay nga resistant sa musukol siya sa kanang hulaw. So, ilahapod ka nang giandam na na sa mga lima ka mga warehouses sa Department of Agriculture sa Tibuok Region 12. And kining water management system ngayahang gihisgutan. Mga katinig, ang panghitabo dali sa Atua sa Region 12, matod pa ni Doc Jan Pascual, ay murag maswerte patag gamay. Kay dili kayo ta magrabihan niya ning epekto sa hulaw. Kay matod pa niya, nakatanom, no? Nakatanom og humay ang Region 12 even before sa onslaught pag igo ni aning maong hulaw. So, dili lang manahisgutanan po siguro sa kining bugas. Well, of course, importante kining palay, kaya mao niya itong staple, mao gini ang basic nga pagkaon sa katawhang Pilipino. Siyempre, ang ubang mga produkto, like siyempre kining mga gulay, kining other high value crops nato ay kinahanglan po siyang maatiman po, matanaw gihapon para ang pangkinatibok ang ekonomiya sa ato ang nasod ibsan ang grabe nga epekto. Mga katinig, gabi na magod ang crisis niya na sige patag igunog mga kalamidad, musamot ang ato ang crisis. Sige samot ang ato ang crisis sa ekonomiya. Pagsamot sa crisis sa ekonomiya, mga katinig, na ang ato ang gobyerno, budget season na rabagyod, maghimo na po niyo budget nga deficit permi, meaning kulang permi. Ang ato ang budget, pananglitan mo, budget kita og pila ka trillion, by the trillions ang budget nga ginahimo sa ato ang gobyerno karon mga katinig, og kasagaran. Every year, year after year, ang ato ang budget, ang national budget nga ginaaprubahan diya sa Kongreso, no, dili igo ang ato ang income, ang kita sa nasod para suportahan ang national expenditures, ang mga gastuhanan sa nasod. Dili igo ang ato ang kita para suportahan ang mga gastuhanan sa nasod, mga katinig. Mao ni ang problema kay nganong sige gid og budget, sige budget gid og sobra-sobra sa kakayahan nato nga i-finance. But of course, ginaingon sa mga eksperto nga normal man nga ang tanang nasod na agi utang. But kining nasod nga Pilipinas, dili na ni normal, abnormal na ning ato ang utang. Kay kada tuig, sige tag pangutang, unya mangutang ta sa debt servicing alone, no? Kining debt servicing, bayad lang sa interest sa utang, dako na kaayog gipahak diha sa ato ang national budget, mga katinig, imbis nga moadto pa kini sa serbisyo sa mga katawhan, no? So pila ka trilyon na, grabe na ang utang sa panahon ni wala exempted ani nga mga presidente, no? Ha? Gikan sa presidente akong naabtan, si Marcos sa senior, utang, foreign debt. At sa tanan nga mga presidente nga ni sunod niya hangtod sa Marcos Jr. na takaroon, sige lang yapog pangutang. Old and mind nyo, mga katinig, tungod sa kadako sa atong utang, ang mga pati katong mga gibuntis pa lang ang mga bata, wala pag ipanganak, gibuntis pa lamang, aduna na ay utang, aduna na ay share sa ato ang utang. Mga katinig, mubalik kita human sa pipila na to ka mga pahinomdom.
1: Masigla na si Evelyn Quinco, taga Pasonang Kasambuanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
2: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ang haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud. Okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati sa pitsatiil, mga siya kung makainom ko ana lagsik kada akong lawas permanente. Kanang lihok ko pero sa balay ba maginom na gud akong banana. Pag pahulay sa gud bibi bro, nalipon lang ako sa imo nagtan-aw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay, itong tomate.
3: Bao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
1: Hamis na ang kutis o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez, taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
5: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa man ang katol kami sa akong dawas ka ng sapa man to na ako nakuha. Gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon nawala gamit.
1: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
6: Sweetheart, ready na!
7: Wow, ka-sweet ba?
6: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
7: Tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
6: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
7: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Ligaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
6: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
7: Unya, sweetheart, ha?
1: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok na pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
8: Yung akong bana, nagsugo ang pigsa, nagsigi siya o inom o ganti ba yung pig, sakit man ang gahapon daw, nagahubag o bayo. Kaya nagkuhay siya kuton, yung gi, butangan o iuwi, hindi hampol dito. Pagkataod-taod at to, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana na uli ang jod.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: 35 minutos na, human milabay ang takla sa alasay sa mga katinig. Power yun kayo ning kuan ba? Yaki liniment oil. Mga katinig, daghan na kayong testimonya, daghan na kayo og natabangan kining Yaki liniment oil. So, gikan sa mga panuhot hangtod sa mga ginagmay ng mga samad ng mga katol-katol. Tulayin nyo ang Yaki liniment oil, mga panakit sa lawas. So, of course, mas nindot og kanang atong panakit sa mga kalawasan ato ng sabayan og Bilongga Gold. Kining Bilongga Gold, mga katinig, turmeric kini siya. Maunga, matingalan na lang ka nga daghan mga testimonya nga aduna sila mga bukol-bukol unya na wala tungod lang sa ilahang pag-take niya ning Bilongga Gold. Basta produkto sa Yaki, mga katinig, kining Yaki Herbal Laboratory Company. Must be sulit gyud og epektibo. Kaya ang ihang tagline dapat subukan nyo. Anyway, mga katinig, mga panghitabo dito sa national, wala may public hearing gahapong adlaw, pa ng mga social media post ug pati ang mainstream media nagapadayon nga daghan og mga balita nga paggawas nga gipangkuha dito sa nahitabo nga Senate hearing dito sa kaulungan no niadtong Miyerkules. Oga, isa sa mga controversial dito ng manahitabo, mga katinig, itong init nga diskusyon, init nga pagsinubliay o mga opinion o ideya sa prosecution o sa defense lawyers. Specifically, mga katinig, si Attorney Lorna Capunan o si Attorney Ferrer, Christine Ferrer, katong sa depensa, o si Attorney Capunan na katong sa prosecution. At one point sa hearing, mga katinig, hearing ni diri sa impeachment trial against the Vice President, at one point niya sa training sa hearing ni Tingog, ang presiding officer o matod pa ni presiding officer Chief Escudero, let us not reinforce the seeming generational divide nga maokunoy nagpaigting sa tension diha sa courtroom. Generational divide, mga katinig, ang iyang gihisgutan tungod referring kini diri sa prosecution lawyer nga gitawag nato si Lola. Si Lola Lorna Capunan, because she already has some 48 years of experience sa litigation og aduna nay edad. Ang iyang kalaban dito sa PICAS, ang depensa, si Attorney Christine Ferrer, aduna po'y experience nga 15 anyos sa litigation. Apan ginisi Capunan na no, maugyon siguro na iyahang style, abi siguro na ginapa siya sa regular court, or somehow ginaingon po niya nga gusto lang niyang mag-crack o joke. Bakit sometimes ang iyahang jokes, dili na jokes eh. Like for one, si Attorney Capunan nagingon siya, no, sa tunga-tunga sa heated nga discussion nila with Attorney Ferrer, ingon siya nga, I wanted to give her a spanking. No, ispang ko na niya sige kining abogada medyo bata-bata pa nga abogada. O gadu na po siya giingon nga kuan gusto unta niya nga lecturean kining iyahang kaatbang diya sa PICAS, no? Which actually reinforce sa katong ginaingon ni Chief Escudero nga generational divide. But on the main, mga katinig, despite the generational divide, basta na namo sa hukmanan, dili na magmatter kung kinsa ang old fuggies, kinsa ang mga newbies. Because once na mo diha sa korte, because kanang impeachment court is also considered as a court, no? Once ka namo din sa korte, equal lang inyo ang mga katungod isip mga lawyers. May you be an oldies or a newbies. Pareho mga officer of the court. Mao to ang gina-emphasize ni Justice Cordero. And pareho mo nga naginahanglan nga respetuhon ang matag-usa og tahuron ang matag-usa. So hello, mga katinig, kining mga panghitabo diri sa ano impeachment court no sa Senado, adunay daghan nga mga komento kay nagadrag kining maong dagan sa trial. Og nawad-an na og interes ang pipila ka mga tao tungod kay nahulog na sila sa mga technicalities. Naay mga nindot kayo ng mga post kining si Attorney Carlos Sarate sa iyahang social media og iyahang mga analysis og iyahang mga pag-assess og pag-evaluate sa dagan ni ining impeachment trial nga iyaha pong gisubaybayan pag-ayo. And we are so lucky mga katinig kay makauban na to sa linya si Attorney Carlos Isagani Sarate. Attorney, may buntag, welcome sa Tinig ng Bayan.
1: May buntag, Romy, o may buntag po sa itong mga tigpaminaw karong buntag na Biyernes. Good morning.
0: Dili unta nato gusto patulan ka itong mga technicalities sa diha nga sa impeachment proceeding attorney, pero wa tay mahimo kay this has been discussed all over social media, guban pang even the mainstream news outlets. But gusto lang po natong masabtan ni sa ato ang mga ordinaryong mga Pilipino nganong adunay mga ingon-ana nga panghitabo. Specifically, I was talking before po kaniuban, I was talking about kining generational divide nga gi-mention ni Chesis Cordero diha sa hearing. Apparently it came out of the debate between an oldie and a newbie na mga abogado, specifically si Attorney Kunan, Lorna Kapunan og si Attorney Ferrer. What's your take of this, Attorney? Sao na to pagsabot ni?
1: Well, sa ako personally, Romy, marag unfortunate na ba, no? Kay marag ang na-focus na noon sa kining impeachment trial, kining mga abogado, no? Nga dapat dili mao kay dili man lang mga abogado ang kumbaga ang issue din ha, no? Ang issue man din na giun sa ba paggamit katong pundo sa katawhan nga ingon sa COA, no, irregular ang paggamit ni ini, no. Pero mo lagi na yung mga chat tricks tawag na ko ana, no, nya karon marag mahimo issue tong generational divide ko, no, no. Tungod kay na isa ka batan-on nga abogada usa ka hamtong na nga abogada, pero ko ang gusto ko may kung tanaw ni mo di man ta mag-matter na bago ba ka ugaraan, no? Kung magsunod lang yun ta unsa ang nasa rules of court, no? Unsa ang mga ebidensya na gilatag din ha, no? Hitabo lang din eh. Kay sa talaw na ako, nasiguro yung taktika na sa depensa, no? Na ako'y taktika ang prosecution, no? Kung ikaw halimbawa ang prosecutor, unya ang imuhang witness na ang gisalang for cross-examination, gusto ni mo nga i-derail po ang kuan ang depensa, no? Magsika og object, no? Kung ikaw po ang cross-examiner, no? Gusto ni mo nga ang katong testigo, magbutang siya sa defensive, no? So, momento makita ang gini na to. Marag-ista ka to mga question sunod-sunod. Mao nang marag
0: balik-balik.
1: Usahay malibog na ang witness asa masa ba kung tubagon din he, no? Sa ingon ana nya na hantod niya ni abot gitu sa initay na sila marag nagkatasay na sila og ano bosses. So ang tendency mo nang ningon si Escudero o generational divide, kay siyempre ang tendency sa siguro si Attorney Kapunan, kay veterano na siya, Mm. So, na say tendency nga mag-ulang kalini, ako dugay na ko, no?
0: Mm-hmm.
1: Mo nang
0: which is dilemma yon, ready no?
1: O di po siya, di kin sa maayo, no? No? Ito, katunggingo niya, nigamit sa word niya spanking, no? Ako, nagpugong-pugong lang lang siya, kaya na daw itong bunalan.
0: I was about to lecture here. Lecture pa, lecturean niya.
1: About to lecture her. Mm. Okay, ano ba? Well, si Attorney Cunanan is kuan yun na siya, no? Known for her wit and mga... yun alang mga riparte ba, no? Mm. But,
0: Bisan dili sa impeachment trial. Basta she's in court, ingan na gid siya.
1: Sa korte siya. Yeah, siguro, the more nga in this impeachment trial kay live stream ang good ni Romy, yung TV, no? So, naagi matintal yun ba, tanan? Bili lang mga abogado, even mga senator judges, no? Nga, to ponder on unsa ang gusto makita sa publiko, no?
0: Mm.
1: So magpakit-cute ang uban, yung uban magpakita si ano ba, no?
0: Optics attorney, so, attorney optics. Optics conscious.
1: Conscious ay nagbigat tubang din ang uban ng gani madto sa impeach. Kaya nag-attend man ko hearings, no, kung nata sa Manila.
0: Mm.
1: Ang uban mag-make up yun.
0: Mm.
1: Hindi lang ng babae, tsaka to mga lalaki nga mga abogado, mga senator. Kaya siyempre, dapat you have to look good on TV, no? Para magkuhana ka. So, again, di na siguro na ito na mapunggan, pero kung magsubra na ba, no? Ang focus na adto na sa mga personalities, mawala na sa real issue.
0: Mm-hmm.
1: No, which issue din ha.
0: Which is unfortunate attorney. Kaya kini mga technicalities, mga ano na mga pa-cute effect, but let us go to ano and before ta madrag po dito sa discussion on the technicalities, let us go to the meat, no? Let us go to the ano unsay assessment nato as of this time. Murag 15 days na yata nga nag-prosecute.
1: So 15 days na. Naaparam sila sa duha ka articles of impeachment, no? Unya sa kining article 1, marang naka-present na sila og upat ka witnesses, no? So far, pero nakita na to last week isa ra gid ka witness ila na present.
0: Mm-hmm.
1: So, marag nibalik na po, nag-drag on na po siya, no? Kaya naliging nahulog sa technicalities na ang gina-istoryahan, unya, balik ba? Ang isa na nakapalangay din ni Romy, katulaging tungod sa
0: voluminous
1: number of documents, dapat yun nag-stipulate ang parties, no?
0: Mm-hmm.
1: Pero I can understand as a matter of tactics, strategy ng defense, dili sila mo stipulate sa kadagang dokumento, no? Despite the fact na kini mga dokumento na upload sa ilaha, no? Unya nitago sila dito sa
0: is it not an act of desperation, attorney? The fact na the same, dili similar ha, but the same documents ang ilang gigunitan.
1: Well, you may call that desperation, but at this point manggod, no, you're facing serious charges. Kay kabalo ka, ili na lang impeachment, no? Ang ginatubang sa ni Vice President Sara Duterte ron, even criminal charges na because of her actuations, no? In the past. Mabito lang, dito sa article, halimbawa, sa article 4 na issue, katong iyang gingon niya nag-hire siya assassin, na na si kaso ron na grave threat, no?
0: So, criminal case ni, aside from the impeachment article.
1: So I can understand nga tanan nga mga class depensa nga pwedeng himuon sa ilahang parte lagi nang gamiton, no, all the tricks of the trade, all the defenses that are available gamiton yun na nila. So mo nang tan-aw na kon isa ka taktika din he is to drag the case ba, no, hantud nga mawala ra bitong interes ng mga tao, kapuyan na oi. Imagine,
0: adlaw-adlaw din na
1: pila ka oras, no?
0: Tinood yun na,
1: attorney. O, bisan makaubanan sa media, mo na lang ni atong atngan, no? Mo na lang ni atong atngan nga isyu, no? Daghan kay pangitabo sa kalibutan, sa nasod. Adi na nato maatiman, no? Or sa ordinary individual, manginabuhi mga on pagtasay. Grabe ra bang pag kalusno gyapon sa atong ekonomiya, no? Nagmahal na ang presyo. So, marang isa na sa ilahang tanaw na ko, taktika, Romy, no? Pero again, manginaot ang tata nga mapapaspas ni niya, dako po ni naging challenge sa presiding officer kay usahay si Cudero as presiding officer.
0: Very lenient.
1: Lenient kayo, no? Wala niya ginagamit ang yung gibel, no? As a judge, pwede ganun mo gamitin na imong mabitaw na kay gibel din ha, or sa tinamban pulis na kay martilyo niya para imo ipid. Duk-duko ni mo, no?
0: Wapoy, pwede mo question siya ha kung mag-rule na siya. Kaya that's a court.
1: Oo. So, halimbawa, kanang ang sige nagkuhan ng mga abogado, no? Pwede man mo i-bang na ang imong gabel. Niya, tawag mo ni mo ng duha. Dito, paduol sa imo ha. Niya, off. Kung gusto ni mo off the record, na i-off sa nimo yung mic. Microphone pa, madunggan. Pwede mo naman na sila pangasabaan. Kung sa regular court pa na, approach the bench, no? Doon mo din eh, niya. Istoryahan sa judge, warningan mo sa judge, magpadayon, pagyan mo din, pang-contempt mo ba? So, undangin na ninyo, no? Pwede niya istoryahan na ninyo, undangin na ninyo, sige, pag kumustahan na yung mga okay na mong duwa, balik na mo dito.
0: Actually, announce si Chisco Cordero nga he already prepared a ruling regarding ana that he will announce by Monday. Imuhang tagantagan na turni unsay daga ni aning iyahang ruling yang ginaingon?
1: Siguro katunggi nga magun niya kay gipamonitor daw niya ang mga social postings, no, sa mga lawyers or parties to the case, no. Niya nakita nga uban daw already crossed the line. Whatever is that, mabala na ito na sa Lunes, unsa ang line ang gi-cross, pero sa rules of impeachment mong good Romy, na sila equivalent sub judice rule din ha, no, nga dili pwede nga i-discuss sa lawyers, sa parties, ang meat of the case, no, in public, no. So mo nang at nga na to, pero ang akong take lang din na kung magpagawas man siya o guidelines or ruling, dapat it applies to all, no? Na lawyers, even senator judges.
0: Tinood.
1: Alam, may mga senator judges kahon mag-livestream man pod. No? Mag-livestream.
0: Mura po siya nag-prosecutor or defense. Sobra pa usahay.
1: Oo, niya. Ipakita niya kailang bias na. No? Magpa-interview sa media or matanog mga forum, pakita, i-discuss nila ang kaso niya, pakita na nila ilang bias. Or to the parties, no? For example, si BP Sara, nag-issue man siya ng statement, no? Na iyang criticize, no? Ang dagan sa kaso diha sa impeachment court. Dugang pa nga, hantod karon, despite nga gi-deny na ang ilahang petition sa Supreme Court, gina-question nila ang proceedings, no? So, if that is the case, nga lagi issue, ay himo na lang comprehensive, no? Remember, dili po pwedeng na ay katong igag ni mo, no? Or sampungan ni mo ang baba sa even sa mga lawyers, no? For as long as dili i-discuss nila, factual lang sila, ano? Pagkauman sa proceedings kay technical biya tayo na mutanagin ng media na unsa ibin ay tabo dito for as long as naalang dira sa limitation, no, ng factual lang ang pag-presist, no? I think really po dapat punggan na siya kay kinahanglan mas masabtan yun po sa tuang mga katawahan importante nga mabitaw yun na live stream na nila para makita din sa katawahan ang proceedings, no?
0: At this point in time, attorney, ang depensa, ang prosecution pa lang man ang nag-present and nakahuruto tao 15 days. But so far, what do you think were the issues that have, that were presented by the prosecution ang moraog adunay dakong ano, dakong posibilidad nga katuuhan gyud sa ilahang mga accusations and what other accusations sa nabase dito sa mga na-present na ng mga testimonya ang nanginahanglan pagyud og dugang ano pagduot or pag pagprove no para ano gyud aduna gyud decision nga mahimo nga well educated ang atong mga katawhan.
1: Well, sa ako ang opinion na Romy so far na kinidni sa Article 1 no relate sa giuns paggasto ang confidential funds no. Think ang position sa prosecution mas bugat yapon karon no. Ang ilang teorya napakita nila nga naay pundo sa katawhan no nga gitawag og confidential funds nga tungod kay confidential funds na siya na alang siya ay mga limitado nga unsaon mo ni paggasto. Unya nakit napakita din ni nga katong mga regulasyon sa paggasto ni ini wala gituman no ni Vice President Sara Duterte. No, gigasto lang niya bisag asa ni nga mga pundo. No? So dili magud kinahanglan i-prove ni mo nga tanan tong 625 million gigasto nga walay klaro, no? Enough na sa ako napakita na din eh, nga na at least 73 million no? Na wala nila gigasto ang tarong. Ano man? Halimbawa, katong December 22, no? Na pondo nga gihatag sa ila 125 million. Imagine, girelease sa ila December 21, ang liquidation na sa December 12, 13, 14, 15, 16, 17. Kung pasabot, lana sila yung mga gasto niya, i-charge sila dito, bawal mana, no?
0: Ang threshold, ay sige sana ko ni attorney, ang threshold ba sa plunder is 50 million, tama ba?
1: Tama, tama, 50 million.
0: So kini, sobra na eh, kay 700, 600 million?
1: Oo, kung Thailand yun na o plunder, no, kung naagi proof, no, nga, gigasto to, nga, gigamit with personal use o gigamit sa uban niya gastusan no later on no, kung na criminal charges ng file possibly no but this at this point tungod kay impeachment man gistoryahan ni ini mo qualify na ba to siya as betrayal of public trust no culpable violation of the constitution na ba to no kay dili lang man katong gigasto nila wala dito sa period no. Ikaduha, gigasto po nila sa mga pondo nga wala dito sa guidelines, no? Imagine, ipamalit o pagkaon kuno, ipamalit o tambal, gigasto sa Christmas party, unsa-unsa pa itong gigastosan nila. No, mo itong na ay notice of disallowance na on that portion, although tama, kung naka-appeal pa sa commission proper, pero dili man kinahanglan nga na ay fine ginilay na ganaanay sila motion for reconsideration no sa port, sa katong 73 million man ata no but again ang point sa defense ito adili pa ni final kina pami pending din ha no the fact na dito sa AO sa audit observation memo na nay nakitaan unya nanay gipagawas nga suspension unya nanay notice of disallowance but masabot naagi pondo diri nga ano gigamit og tarong no nya wala mo mga resibo nga gi-submit mga pangalan lang no although nakapunto sila dito kay mahimo mo controversial rumi kining kining mga pangalan ba sa nakadawat ko ng pondo no sila si Piato sila Bacon sila Pampano o kinsa-kinsa pa din ha no?
0: Si Lim
1: bata si nakapunto sila dito si Andy Lim no. Yeah, marag na pagani anak si Romy, marag na anak si Nan, ang anak na gani siguro si Mary Grace Piatos ug si Andy Lim. Kinaamay Pia Piatos Lim dito.
0: Bago no? Na po na. Anyway, attorney, ingani, by all means, kung ikaw na sa defense, kanang mga abogado diha sa depensa, himuon yun din natin ng pamaagi diha para depensahan ng ilang kliyente who is the vice president na kini theoretically, if you were in the shoes of the defense counsel sa vice presidente, unsaon nimo pagdepensa aning mga medisina nga naka ano lang ARs lang unsa ni acknowledgement receipt, unsaon nimo pagdepensa anang gigasto nga confidential fund sa Christmas party sa mga supply sa mga tables and chairs, how will you do it?
1: Mo na Romy, makita nimo kay sila ga-focus dito, no? Ano lang, naman nag-submit, ARS. Ginadawat na ninyo ng ARS, no? So, ang ilang focus sa cross-examination, they want to try, ginatry nila ng butang-butas ang procedure, no, sa audit, no? Mm-hmm. In fact, ginabutasan nila, no, ang credibility sa auditor, no? Unya, kining processes, no, nga napamantay hierarchy. So, ginaingon nila, hindi pa man final, no? So, diha nila ginadala, no? Unya, katong...
0: Will they succeed? Or have they succeeded somehow?
1: Oo, katong ingon nila, gigamit ng ganyan sa confidential. Maman yung report ni La Chica. Oo, nagkandak man ni Ubingon Ani, may ana, may ina-ana, no? So, katong na-prove nila nga, dahil adili, magkinahanglan nila yung madakpan, no? Napaamin mangod nila ang katong state auditor, no? Ni si Silin Del Campo nga, kinahanglan siya yun ay madakpan nga. Para mingon successful ng isa ka-operation niya. Kana niya, napaamin po nila si Silin nga kinsa man kung mag-determine yun sa what is confidential operation and what is not, no? So, siyempre, dili man na under sa competence ni Del Campo, no? Kaya niya, document-based malang yun. So, naimayulana nga instances,
0: yeah,
1: no?
0: Pero again, the pieces of evidence, attorney, daghan man siya, will be, timbangon in general, no? Dili lang, kining usa ka instance nga napaamin si Del Campo nga kinahanglan, dili kinahanglan, dunay mamatay.
1: Tama na. So, maunang nakaingon ko, despite all this kuan nila, guba nila ang credibility, ang competence, no? So, witness, despite this, no? Nahuman naman gid og testify ang katunduha ka taga-kuwa, sa panaw na ako, wala nila natibag, no? O wala nila nabuguba ang katong strength ng testimonies ng duha ka state auditors, no? Mm-hmm. As to the fact na at the very least, irregular, no? Ang paggasto sa confidential funds, no? Wala siya nisunod sa joint guidelines, no? Mm-hmm. Joint circular 1, 2015, nga mauna na ang mag-uron. Sige, sinag-site nga na, may 1992, etc., etc. Wala na na. So, na 2015. Muna yun ni ang mag-govern how to spend, how to liquidate, ana.
0: And this is a joint circular. Those mga precedents niya nga rendered obsolete na, dili siya joint circular, but that of the COA
1: so,
0: only.
1: Mas kuan siya, mas kusog ni siya na kay joint circular ni sa different departments, DBM, COA, National Defense, no, impact ni LG din ha. So kana, no? So nakapuntos ang depensa, no? Once in a while nakakuan po sila mga punches nila, nakalanding po sila, pero in the main wala gihapon nila. Why wala tong gitawag na to, Robby, vaccine pa ni knockout punch, no?
0: Attorney,
1: wala yung mala solid.
0: Yeah, on that note, lampas sa taog 4 ka minuto actually, daghan pa taog mga gustong ipangutana kanimo and every discussion, every opportunity to have you as our guest sa mahinungdanon jud kaayo. Daghang kaayong salamat, basic aduna ka pa mga gustong ipaabot sa ato ang mga katinig.
1: Well, as kwan na siguro, Romy, no? Bisan pa man niini nga usahe matabunan o malubong sa mga chat tricks or optics din ha, sa mga personalities, no? Lalo sa impeachment court, mga bugado, mga senador, ang publiko dili mawala ang ilang interes, no? Nga sundan yung okay? Kaya again, ang issue din, ang real issue din giunsa man paggamit sa usa ka high official, in this case ang vice president, plato ang pundo, no? Pundo sa katawhan, no? Nga giunsa niya pag gamit katong pagsalig nga gihatag sa iya sa katawhan nga tumano niya ang konstitusyon, no? Tumano niya ang mga basaod ug tanan niya ang mga himuon, no? Para kini sa interes sa atong katawhan ug dili para sa ilang kaugalingon lang ang mga interest, no? Mm-hmm. So, lang siguro una, Romy, no? Salamat po sa inyuhang padayon ng pagsunod ni ini o pag-inform sa atong mga katawhan kay dako yun kini siyang tabang, no? Dito sa ilang mga inadlaw-adlaw po niya mga pagdesisyon, no? Sa ato ang mga kinabuhi. Pero ang salamat kung may buntag po sa Bang Romy.
0: May buntag po sa Bato ni sa rate hinaot sa sunod ng mga higayon, dili ka magmakuli mo at agsimong panahon para sa ato ang mga katinig lang pasigod kita sa oras sa 5 ka minuto na, human milabay ang alas 7. Busa, nagapasalamat kami sa inyong pakiguban ka na mo, o lang hinaot ng unta sa ato higayon. Lunes, ang tood sa alas 6, ang tood alas 7 sa bundag, mag-uban-uban kita sa primetime edition sa ato ang Tinig ng Bayan. Ayaw ka maghawa, kay musunod tayo ng ato ang alas 7 balita. Kauban si Ka Loy Rosario.
2: Kaibigan!
3: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering, ug dagkong okasyon? Kaya na mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na! Taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar. Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J
4: Ay, unsaon mo ni uy?
5: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
4: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og ngipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
5: Ah, mo ba day, Mads?
4: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
5: Na, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
4: Uy, nindot lagi dira, Pads. Unsa pa yung banila nga serbisyo?
5: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
4: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
5: Makita sila, Mads, sa Purok Tabayo.
2: Yaki Broadcasting System.
6: Oras, ganap na ang alas 7:09 na.
2: Time checks brought to you by Hiniyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Hiniyaki Vitamins. Basta yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM

0: Isang magandang umaga. Ako po si Tinig 4, Loy Rosario. Maghahatid ng mga pangunahing balita ngayong umaga ng Biyernes na 14 sa buwan po ng Agosto 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM, Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangil Bay, Misamis Occidental. Headlines. Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita, isang traffic enforcer patay matapos na bundol ng sasakyan, samantalang ito ay patungo ng kanyang duty sa Lanao del Norte. Headline. Isang teacher dinukot umano sa Lanao del Sur. Headline. Pangkolektor sugatan matapos na ito ay pagbabarilin ng hindi pa nakikilala mga sospek sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Headline. Ilang mga wanted person na aresto sa magkakahiwalay ng mga operasyon sa probinsya ng Cotabato. 4.6 million pesong halaga ng smuggled cigarettes na kumpiska naman sa Libak, Sultan Kudarat Province. Ilang mga drug pusher kabilang ang isang estudyante na aresto din sa magkakahiwalay ng mga operasyon sa lalawigan ng Cotabato. Samantala, sa kabilang banda naman, sa bahagi naman ng Iligan City, aabot sa 27 ng mga tahanan ang tinupok ng apoy. Detalye ng mga balita susunod na.
1: Wala na musugbat ang sakit sa kaunuran sa tiil ni Lynn Pansan, taga Digo City, tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
2: Mawadaan ko o puso, matumba lang ko o kalit. Balik-balik lang, sakit akong tiil. Mm-hmm. Sakit akong murag bagtak, murag mga unod-unod, gani. Pag-inom na ko, ana, Bilonga, ang pinakadugay, 2 weeks, nawala ang sakit. Effective gani kayo, proven and tested, yun na ko.
1: Maong ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Mapalit na sa mga butika.
5: Dali ni himsog si Jessica Bonifacio taga Bukana, Davao City. Kay naga pahaplas siya sa Yaki Liniment Oil o naga tumar sa Yaki Herbal Capsule.
6: Kamang tingala na ako nga, naglain mo ako na ako kuya rin. Ingon na ako ang tingin na bugrap daw ko. Demo to nga, basalik ka sa kong bala, basalik o Yaki Oil o Yaki Capsule. Nagpahaplas ko sa huli ko talong dawas. Ngayon, nagina ko capsule. Narang-aram ang kuya. Okay na kuya.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
7: Alas 7 Balita. Narito si Loy Rosario.
0: Ganap ng alas 7.14 ang oras at ngayon sa detalye po na ating mga pangunahing mga balita. Balita mula sa Davao City. Aabot naman sa 285 Palo China Lumber ang nakumpiska ng mga otoridad sa Sitio Park sa Barangay Panakan. Davao City sa ikinasang operasyon ng Coast Guard District Southern o Southeastern Mindanao. Nadiskubre ang naturang mga punong mga lumber sa ginawang inspeksyon ng Coast Guard at ng Department of Environment and Natural Resources. Makarang tumanggap ng report na may mga forest product ang idadaan ng walang kaukulang dokumento Ayon na sa DNR, walang naipresentang kakulangan dokumento ang nagmamayari nito. Kaya tigit agad itong kinumpiska ng mga otoridad at nakatakda namang i-turnover. Sa mga kinaukulang ahensya at nakatakda rin sasampahan ng kaukulang kaso. Ang driver at nagmamayari ng naturang illegally cut logs. Samantala, balita.

Balita mula naman sa Iligan City, aabot sa 27 mga bahay ang tinupukan ng apoy sa Zone 1 na Poroca, Manga, Barangay Tubod. Ayon na sa Bureau of Fire Protection ng Iligan, nagsimula ang apoy sa tahanan na pagmamayari ni Junicio Ramos Quinones, kung saan na damay naman ang nasa 29 na mga lupang tahanan. Nagsimula ang sunog alas 11:41 ng umaga kahapon, agad namang nirespondihan na ng mga ito. Inakyat sa third alarm alas 11:50 ng umaga hanggang sa alas 12:13. Idineklarang under control ang sunog na umabot naman ng hanggang alas 2:56. Idineklarang fire out. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad para malaman kung ano nga naging sanhi ng naturang sunog at inalam din kung magkano ang danyos nito. Balita mula naman sa Maging Lanao del Sur. Dinukot ng hindi pa nakikilala mga armadong grupo ang isang school teacher nang harangin ang sinasakyan nitong tricycle sa bahagi naman ng barangay Lilod, Maging Lanao del Sur, alas 9:25 kahapon o kamakalawa ng umaga. Ang biktimang si Bisarum Dagalangit Bagol, hiwalay sa asawa at teacher ng Malungon Elementary School, residente ng barangay Malungon, Maging, ay sa pilitang isinakaya sa isang SUV na Toyota Rush na walang plate number. Agad namang naggalunsad ng Poros at Operation ng Maging Municipal Police Station kasama ang tricycle driver na si Sainuda Subngana Musa. Pagdating o kung saan ay hindi pa malaman na kung saan dinala ang naturang biktima. Nagpapatuloy din ang ginagawa investigasyon ng mga otoridad para matukoy kung ano ang motibo sa pagdukot sa naturang teacher. Sa Maguindanao del Norte, sugatan naman isang bank collector matapos na ito'y pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang riding in tandem criminal habang ang biktima ay sakay ng motorsiklo sa bahagi ng barangay Makabiso, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, alauna kahapon ng hapon. Si Jeffrey Imbang Halbuna, residente ng President Quirino Sultan Kudarat, ay mabilis namang isinugod sa ospital ng kanyang katrabaho. Nabatid na bigla lamang itong nilapitan ng dalawang hindi nakilalang mga sospek at pinagbabaril, nagtamo ng tama ng bala sa kanyang balikat at braso. Mabilis ding tumakas sa mga suspect. Samantala, nagpapatuloy pa ang force of operation habang patuloy din ang investigasyon sa naturang krimen. Sa bayan naman ng Libak, Sultan Kudarat, aabot naman sa 4.6 milyon peso halaga ng smuggled cigarettes na nakumpiska ng Libak Municipal Police Station sa barangay Kinudalan, Libak, Sultan Kudarat, itong nagdaang Agosto 12. Isinagawang operasyon para arestuhin ang isang wanted person na si alias sa Mike na naharap naman sa kasong qualified theft. Ngunit ito'y nakatakas sa pagpapatuloy ng pagtugis ng mga otoridad na diskubre naman sa isang abandonadong barong-barong ang nasa 108 cases ng smuggled cigarettes na nakakalaga ng mahigit sa 4 million pesos. Sa ngayon ay nasa pangangalaga na ng Libak PNP at nakatakda namang i-turnover sa Bureau of Custom habang nagpapatuloy naman ang pag-asuri at proseso sa naturang mga smuggled cigarettes. Sa lalawigan ng Cotabato, naaresto naman na sa magkakahiwalay ng mga operasyon ang ilang mga drug personality. Sa Mlang, Cotabato, nadakip ang 20 anyos na estudyante dahil sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Nakuha sa kanyang pag-iingat ang ilang gramo ng marijuana ng ikasang operasyon sa Poroca 7, Barangay Libuo, Mlang, Cotabato kahapon. Ang suspect na si alias JM, senior high school student at residente ng Barangay Dugong, Mlang. Ngayon ay naharap nito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002. Sa bayan ng Pigkawayan, na aresto din ang isa pang tulak
ng ikasa ang anti-drug operation sa barangay Bulukawon. Alas 9.25 kamakalawa kung saan si alias Wilson, 42 anyos, sa residente ng naturang barangay ay nabilhan ng ilang gramo ng shabu. Naharap din ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165. Sa Alio, San Cotabato, aabot naman sa 296,000 pesos na halaga ng shabu ang nakumpiska ng mga otoridad sa ikinasang search warrant operation sa barangay New Panay kagabi. Nagresulta din ito sa pagkakaresto ng ilang mga suspect. Na-recover din ang isang 12-gauge improvised shotgun at mga bala. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang inventaryo ng mga otoridad. Sa Kinapawan o samantala, sa Kabakan, Cotabato naman, naaresto din ang isa pang lalaki dahil din sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Ikinasa ang drug bypass operation sa Kabakan na Terminal Complex sa Barangay Cayaga alas 7.45 kamakalawa ng gabi na nagresulta sa pagkakaaresto ng drug personality na si alias Joey na residente ng Barangay Poblasyon Kabakan. Sa ngayon ay nakapit na sa detention facility ang naturang suspect ayon kay Kabakan Chief of Police Lieutenant Colonel April Lo Palma. Pinaigting nila ang kampanya laban sa illegal na droga. Sa Pikit, Cotabato, naaresto din ang isa pang tulak lang ipinagbabawal ng droga sa ikinasang operasyon sa Barangay Poblasyon na Pikit kamakalawa ng gabi. Nagresulta sa pagkaaresto ng isang alias Dundi, 33 years old.

1994. Inaresto ito sa bahagi naman ng Barangay Sudapin, Kidapawan City kahapon ng madaling araw. Sa bisa ng warrant of arrest na iniso ng Regional Trial Court sa Kidapawan City na may petsang August 5, 2026. Inaresto ang suspect na si alias Balong. At ngayon ay nakapita sa detention facility ng Kidapawan PNP. Sa Tulunan, Cotabato, isa pang wanted person na may kasong homicide ang naaresto din sa ikinasang operasyon sa Puroka 3 sa Barangay Tuburan, Tulunan, Cotabato, kahapon ng umaga. Si alias Ran, residente ng naturang barangay, ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest na iniso ni Judge Vicente Cuanang Dombreque ng Regional Trial Court Branch 61 sa Kidapawan City na may petsang May 25, 2026. Inirekomenda naman ang piyansang 120,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan habang inaantay ang commitment order mula sa korte na nag-issue ng warrant of arrest laban sa kanya. Sa President Rojas Cotabato, isa pang wanted person ang naaresto din sa ikinasang operasyon sa Barangay Camarahan kahapon ng umaga, si alias Tarzan, 23 years old, binata at liberer, ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng korte dahil naman sa kasong paglabaga sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

0: Sweetheart, ready na!
1: Wow, ka-sweet ba?
0: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
1: Tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
0: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fennec Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
2: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Ligo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
0: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
1: Unya, sweetheart, ha?
3: Asa namin intawning akong bana, oy? Guryo! Guryo! Dali, ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Nung sa mag-sikreto ning tawhana, ha? Tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayod mo tugan, pero asa pong yung pantalon nga iyang gisuot, gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakog yun kay tabang sa iyahakan ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha. Pagganado kapsul na pod mo.
4: Ang ganado kapsul mapalit na sa mga butika.
5: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
6: Nagkuhan ko kung anak bitaw sa mga herbal, hindi ko mawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
7: Ano ginong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
6: Taas akong sugar niya, karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na likay-likay lang po sa kaon bitong mga tamis.
7: Pilaidad ni Munay?
6: 77.
5: Ikaw, diabetika ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
8: Ganap ng alas 7:28 ng oras, dagdag na mga balita mula sa Pangil Bay. Patay ang isang traffic enforcer matapos na nabundol ang kanyang sinasakyan habang ito'y patungo sa duty. Detalye ng balita mula kay Renz Sumalinog ng 87.7 Joy FM Pangil Bay.
9: Ang patay samtang duha ang samaran sa usa ka nahitabong road accident.

0: ang lambigit sa tulo ka sakyanan sa National Highway sa Sitio Pangil, sakop sa Barangay Lanipaw, lungsod sa Lala, Lanao del Norte. Alas 6:40 ang takda sa buntag kapin kung kulang, Agosto 13, 2025. Giilamaton pa sa Lala Municipal Police Station ang namatay nga si BJ Alegre Aporadora, usa ka 45 anyos, minyo kini oksidente sa Darumawang Ilaya, Lala, Lanao del Norte. Ug batod pa, usa kini kaaktibo nga nagduty isip traffic enforcer sa lungsod. Matud pa ang biktima, sakay kini sa usa ka Kawasaki Bajaj single motor. Mahantong nasamdan usab ang lain pang motor nga naangin usab, gigila sa pangalan nga si Andres Tacmo Labora, 63 anyos, minyo residente sa Sitio Pangil, Lanipaw, Lala, Lanao del Norte. Matud pa ang maong motor ni Andres, nagka-parking lamang kini sa dapit sa kalsada, sedan na among kini sa maong aksidente. Samtang ang driver usab sa Mitsubishi Mirage G4 nga si Abdul Hassan Ampaso Pangkatana, 34 anyos, negosyante kini residente sa poblasyon Kapatagan, Lanao del Norte. Nasamdan usab sa uga gibutang na karon sa hospital arrest, sumala sa police report. Base sa inisyal nga imbestigasyon sa Lala MPS, gikan sa Iligan City, og padulong sa Kapatagan ang Mitsubishi Mirage, pag-abot sa lugar sa insidente, giingong nakatulog pa or nakatulog ang driver samtang nagmaniho. Tungod niini, nabanggaan matod pa niya ang sa Mitsubishi Mirage ang motorsiklo nga single motor ni Apuradora nga nagbiyahe sa maong direksyon. Uman niini, padayon kini nga nakabangkan usab sa motorsiklo nga dunay sidecar nga gipanagiyahan ni Labora nga naka-parking lamang sa daplin sa kalsada. Tanan nga mga driver, nakaangkon kini og kadaot sa ilang lawas o gidala ngadto sa Kapatagan Provincial Hospital apan subo nga palandungon nga si Apurador ang ginarang dead on arrival sa mga doktor. Nakaangkon usab og kadaot ang tulo ka mga sakyanan apan wala papatino ang kantidad sa kitibuk ang damyo sa maong mga sakyanan. Sa pagkaroon, nakakustudiya na ang maong nga mga sakyanan sa Lala Municipal Police Station alang sa dugang pang imbisigasyon aron pag-ilausap og pila ang damyo sa kinatibukan. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangilbe.
1: Ganap na nga alas 7:31 na. Samantala, balita mula naman sa Osamis City. Nagbitiw na sa kanyang pwesto bilang barangay chairman ng barangay Kunuman Norte, Osamis City, si Kapitan Jun Ignacio. Ito'y para bigyang prioridad ang kanyang bagong posisyon na bilang general coordinator ng tanggapan ni Congressman at Congressman Andy Waminal. Pumalit naman sa kanyang pwesto ang first barangay kagawad na kanyang may bahay, si Ronelina Ignacio. Tiniyaklaman ng kanyang may bahay na ipagpatuloy nito ang mga nasimulang programa ni Kapitan Ignacio ng barangay Kinuman Norte. Ayon sa kanya, mula sa barangay ay mas malawak na ngayon ang kanyang responsibilidad sa pagpapatuloy ng pagtupad ng kanyang tungkulin para sa Asenso Pinoy. Samantala, balita mula naman sa Davao Oriental, formal lamang sinimulaan ang orientation at contract signing para sa mga school watchmen bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng provincial government para tiyakin ang education sector para sa safe, secure and protective schools. Sa naturang programa, binigyan ng guidance at orientation ang mga watchmen sa kanilang magiging responsibilidad para protektahan ang mga estudyante, personnel at mga school facilities. Pinaalalahanan din ang mga ito ng tamang pag-disiplina, alertness at tamang pag-iingat at pagbabantay sa kanilang nasasakupan. Sa kanyang mensahe, sinabi naman ni School Division Superintendent Dr. Josephine Fadol na mahalaga ang watchmen sa kanilang trabaho ng pagbabantay hindi lamang sa mga buildings kundi sa pagtulong nito sa pag-maintenar ng kaayusan na sa kanilang nasasakupan lalo na sa mga estudyante. Inudyukan din ito ang naturang mga watchmen na ingatan ang mga kabataan at ang mga paaralan. Inihayag naman ni Governor Nelson de Anghirang ang buong suporta nito at tiniyak na maglalaan ng pondo para suportahan ang watchmen para sa pagpangangalaga ng mga paaralan.

Samantala, balita mula naman sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao, nagpadala na ng dagdag na puwersa ang militar para ipakalat sa iba't ibang mga lugar sa Bangsamoro Autonomous Region bilang paghahanda para sa nalalapit na first barn parliament election sa September 14. Pinangunahan ng 602nd Infantry Brigade Philippine Army Commander Colonel Romeo Bautista III ang welcome ceremony para sa Task Force 92 sa headquarter ng 7th Infantry Battalion sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Ayon sa Task Force 92 Commander Lieutenant Colonel Anacito Nas, nakahanda ang kanilang mga tauhan para tumulong sa pagpapanatili ng kaligtasan at tiyak na maayos na eleksyon sa Bangsamoro. Ayon na sa kanya, ang disiplina, political neutrality at mahigpit na koordinasyon sa mga security forces ang isa sa mahalaga na hakbang para sa kapayapaan at seguridad, ang dagdag na puwersa para tiyakin ang seguridad ng komunidad at malaya at ligtas na makapagsagawa ng paghahayag ng kanilang karapatan ang mga botante sa pagpili ng kanilang mga kandidato. Samantala, sa lalawigan naman ng Cotabato, muling tiniyak ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza ang kahandaan ng provincial government para sa inaasahang epekto ng El Nino phenomenon. Sa kanyang mensahe sa isinagawang 63rd founding anniversary ng Magpeta Cotabato, ayon kay Governor Mendoza, ramdam na ang epekto ng El Nino sa kasalukuyan, bagaman at nakahanda na rin ang iba't ibang mga tanggapan para sa pagtupad ng kanilang tungkulin para sa mitigation. Inadyukan din ito ang mga barangay official na gawin na rin ang kanilang mga responsibilidad para sa pagtiyak na agad na maipabot ang tulong sa mga magsasaka sa kanilang nasasakupan. Samantala, matugumpay naman nga na ipamahagi kahapon ang apat na mga barangay ng Kidapawan City ang tulong na bigas mula na bahagi naman ng tulong ng pamahalaan para sa mga naapektuhan ng matinding epekto sa taas presyo ng produktong petrolyo. Aabot sa 3,363 families mula sa barangay Sumbak, Masibulig, Junction, Singaw ang nakatanggap ng tiga 10 kilo ng bigas mula sa kabuang 1,111,400 pesos na bahagi naman ng 169 milyong alokasyon ng national government para sa lalawigan sa ilalim ng local government support fund. Naging katuwang din sa maayos na pagpapatupad ng programa ng provincial government na pinamunan ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza ang National Food Authority para tiyaking maayos na maiparating ang tulong sa mga apektadong mga pamilya. Sa mga balitang pambansa, hindi na mapigilan ang matinding buhos o hindi napigilan ng matinding buhos ng ulan ang ilang grupo para ipagpatuloy ang kanilang protesta sa Calao Avenue sa Manila kahapon para tutulan ang Fax Silica Initiative sa Capas Tarlac. Nagmarch ang grupo mula sa Calao Avenue patunga sa US Embassy, subalit hinarang sila ng mga pulis. Ilan sa mga hawak ng mga rallyista ay may nakalagay na mga panawagan na pag-ban kay US President Donald Trump na tinawag nilang war criminal na hindi welcome sa bansa. Sa kanyang nalaging talumpati, hinindi naman ni Bayan Chair Teddy Casino ang Amerika dahil sa manoy paggamit nito sa Pilipinas para sa planong pagpapatayo ng AI weapon manufacturing hub sa bansa.

Samantala, nananawagan naman ang environmental group na Ban Toxica para sa mas mahigpit na pagpapatupad ng Republic Act No. 9003 o Ecological Solid Waste Management Act. Kasunod ng pagdagsa ng basura mula sa Manila Bay patungo naman sa mga waterways sa Paranaque City. Ayon sa grupo, ipinapakita ng residente ang problema sa maling pagtatapon ng basura, kakulangan ng waste management infrastructure at mababang kaalaman ng publiko tungkol sa tamang pagtatapon. Batay sa Compendium of Philippine Environmental Statistics 2025, meron lamang mahigit sa 20,458 materials recovery facility ang bansa kumpara sa mahigit sa 42,000 na mga barangay. Gitang naturang grupo na papanahon na para palakasin ng pamahalaan ang mga lokal na pamahalaan ng kaalaman sa publiko tungkol sa tamang pagtatapon at paghihiwalay ng basura. Nananawagan din ng grupo na gawing bahagi ng formal waste management system ang mga informal waste worker at mabigyan sila ng social at health benefit training at ligtas na kondisyon na para sa pagtatrabaho. Sa pinakahuling balita nga

Tinawag naman ni dating Department of Public Works and Highways sa DPWH Secretary Manuel Bunuan na Senate Leadership Fund. Matapos mabahala umano si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa laki ng mga congressional insertion sa national budget. Sinabi ni Bunuan na sa kanyang affidavit na isinumiti sa Sandigang Bayan na layunin ng sistema na maiwasan ang pagbabawas sa pondo ng mga programa ng DPWH sa halip ay maisama na sa panukalang budget ng ahensya ang mga prioridad ng mga proyekto ng mga senador at mga kongresista. Nagsimulaan niyang problema noong 2023 nang mabawasan ng malaki ang pondo para sa foreign assisted project ng DPWH mula kasi sa 70.71 billion peso naging 7.938 billion pesos na lamang. Liban dito ay ang mga nabawas na pondo anya kasama ang karagdagang 292.715 billion peso sa 2023 General Appropriations Act ay naging 8,075 na bagong inserted project. Ipinababatid pa ni Binuan kay PBBM ang nabawas na malaking pondo ayon sa dating kalihim na bahala daw ang Pangulo at na nagbigay ng direktiba na tiyaking patas ang distribusyon ng resources lalo na sa mga mahihirap na mga lalawigan. Dahil dito'y binungkahi ni Binuan ang Senate Leadership Fund para maisama sa proposed DPWH budget ang priority project ng mga senador. Layo na muna nitong mabawasan ang posibilidad na baguhin o kaltasan ng mga mambabatas ang budget para sa DPWH. Kung saan sinasabi na ang naturang Senate Leadership Fund noong 2024 na tinatayang nasa 21 million peso at 21 billion pesos. Nakipagpulong din naman siya kay dating Senate President Juan Miguel Zubiri noong 2024 at kay dating Senate President Chis Escudero, noong 2025 hinggil sa pondo. Ayon kay Bunuan, alam din naman ng economic team ng administrasyon ang inisiyatiba na may internal allocation limit na 24 billion pesos para sa taong 2024. Samantala, sinabi nito na may hiwalay na formula para sa infrastructure allocations sa mga congressional district. Sa balita naman sa ibayong dagat, nagalok naman ang Ukraine para sa Russia na pansamantalang tigil putukan sa mga sibilyang target sa Black Sea matapos dumami ang mga pag-atake ng sa mga barko at daungan na ginagamit sa pag-export ng mga produktong agrikultural sa bansa. Nabatid na ipinadala ng Kiev ang alok sa pamamagitan ng isang third party kung saan naghihintay pa ng tugon mula sa Moscow. Kapwa ay nakusahan ng Russia at ng Ukraine ang isa't isa sa pag-atake sa mga barkong ginagamit sa kanilang mga exports. Napagalaman ding ilang shipping companies na ang umiwas na dumaan sa Odessa na itinuturing na mahalagang sentro ng grain export ng Ukraine. Samantala, napilitang suspindi naman ng Russia ang operasyon sa tatlong terminal sa Black Sea port ng Novorossiysk matapos umanong atake ng Ukraine na maaaring makaapekto rin sa grain export ng Moscow. Sa balitang pang-ekonomiya,

0: Halos dumoble ang pinsala sa sektor ng agrikultura dahil naman sa masamang epekto ng nagdaang Bagyong Luis at Maymay at pinaigting pa ng habagat. Sa datos ng Department of Agriculture, pumalo sa 689.66 milyon peso ang halaga ng pinsala dulot ng naturang kalimadad sa agricultural sector. Tumaas ito mula sa 347.32 milyon peso ang iniulat ng ahensya. Bukod pa nito ay apektado rin ang nasa 21,115 na mga magsasaka sa Ilocos Norte, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas. Pangunahing naapektuhang commodities ay bigas, sinundan ng mais, saging, high-value crops sa livestock at poultry, agricultural infrastructure, machineries at equipment. Sa balita sa larangan naman ng sports. Nasa Manila na si four-time NBA All-Star at Minnesota Timberwolves star Anthony Edwards para sa share ng kanyang mga engagement ngayong weekend. Inilarawan ni Edwards kasamang ilang Filipino content creator na kahawig ng mga NBA player. Tampok sa kanyang pagbisita ang Believe That Tour Fan Fest na gaganapin naman sa Agosto 15 sa Bonifacio Global City. Kung saan ito ay libre at bukas naman para sa publiko. Sa kanyang event na gagawin sa 5th Avenue at C1 Park, bahagi rin ang kanyang pagtungo ang Believe That Challenge, isang nationwide one-on-one basketball tournament kung saan ay may pagkakataon ding manalo at maiuwi ang 100,000 pesos na makakatanggap mismo o matanggap mismo mula kay Edwards ang magiging championship crown. Si Edward ang naging first overall pick ng 2020 NBA draft. Dalawang beses din siyang napili sa All-NBA Second Team, naging 2026 NBA All-Star Game MVP at nagwagi ng Olympic Gold Medal kasama ang Team USA sa 2024 Paris Olympics. At sumunyong kabuuan na paghahatid ng mga pangunahing balita ay tinampok ngayong umaga po ng Biyernes, 14 sa buwan ng Agosto 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Kasama si Renz Sumalinog, ako naman si Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat, magandang morning!
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: Ay, unsaon mo ni uy?
3: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
2: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tumanggod siya sa klase.
3: Ah, mao ba day, Mads?
2: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads.
3: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
2: Uy, nindot lagi nila, Pads. Unsa pa yung banila nga serbisyo?
3: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
2: Di ay, Pads? Katapan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
3: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
4: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture dentures, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
5: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
4: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimu makontakt sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
6: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
7: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
6: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
8: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
9: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo kay naana ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami na tinapay. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway, Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblacion, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
10: We are back!
11: Back to the hits.
12: Joy FM.
13: Buntag na Joy!
14: Buntag na Joy!
15: Joy!

Na anapodda. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaigreklamo, labi na kani mga kalalakihan, batanon pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyo.